0: Doon na ba'y pagka-suspende sa klase siguro? Monitor lang sa mga katikaran o mga pahimang no diya sa nagkadaiyang ahensya, pinakaduol niya niyong lugar, kasi sila ang doon ay mas labing kalabtanan nini. Okay, padayon ta, mayong buntag sa taga-merkado publiko. Good morning ninyo diya.
1: Good morning!
0: Guwapo-guwapo ang mga tindirog tindiras nagkadaiyang palingkis tibuok Mindanao. O siyempre sa tanan nga mga magbalantay sa Kapsay ug Kalinaw, salamat kayo.
1: Thank you.
0: Ning ninyo diya. Dias kabukiran nga bahin, kapatagan, kawanangan ug kadagatan. Salamat sa inyong pagbantay. Gumikan na himong malinaw ng usa ka area or komunidad, gumikan sa inyong sakripisyo sa pagbantay nini, daghan kayong salamat.
1: Thank you.
0: Siyempre din sa ato mga kapungango nga sayo kayo nakakonekta, kinaghulat-hulat, nagbagat-bagat na. Nagtuog wala tayo programa karon. So, natay programa karon adlaw nga Biyernes. Salamat kay ninyo, labi na kang una din eh. Kang Boss Rolly Abdullah Martinez, good morning ni Maria Boss.
1: Good morning.
0: Iyan kang gumala sa News Radio Hinatuan, may buntag taga Hinatuan.
1: Good morning.
0: Na nakamonitor sa News Radio, good morning. Kang Rune Lampayan, morning ni Maria Ron. Gikan sa Happy Radio Talakogon, salamat sa pag-kunikta.
1: Thank you.
0: Salamat po sa pag-notify din sa atong live. Daghang kayong salamat sa uban na ito ng mga radio station nga nakakunikta karon. Ha? FMR Radio, maayong buntag.
1: Good morning.
0: Mildred Grace Kirubin, good morning. Lucky Radio, salamat kayo, technical. Ha?
1: Thank you.
0: Lucky Arestona Batukan, maayong buntag. Naot ko nga nakas, maayong pagpamina. Diris Bayugan, kuya, naanay walay nagklase. Matod pa ni Ati Arestona. Lagi. Gumikan sa grabe nga kainit, gawas lang siguro sa labi na sa mga pampubliko, sa pribado siguro ilaha mga kwarto, sa mga estudante aircon, pero murag bihira ramang kayo sa kolehiyo, murag naana, pero labi na sa mga kabataan elementarya nga doon na sa high school, nya init kayo ang palibot or panahon, doon ay pagsuspindi yun kay digid makaya ang grabe nga kainit sa yunan kag mo 45 kapin. Pero sa among panahon kaniadto at iaresto na manghod ramang gigan ako. Sa among panahon, bahalag ting init or ting huwaw. Dili pwede mo absent. Kaya kung absent ka, taguktok yung uho sa istik. Nagapak yung lubots bunals maestra. Grabe ka pa nga isog. Grabe ka pa nga istrikta ang mga magtutudlo kaniadto. O kumbaga, militar yun ang kuan. Pero inoon, lahi naman kayo ang sitwasyon o senaryo yun. Ang kainit na to karon kumpara sa amo mga panahon, kami nga mga tiguwang. dili na sama karon. Kay katong huwaw lang nga, nakaabot sa huwaw nga katong siyam kabuwan. Wa may undang klase ato. Pero lahi na lagi na to ang klima na karon nga mga panahon na kumpara kaniya to. Kaya rang kainit. Karon ng mga bata ron, dili na kayo nila kaya ang kainit. Gumikan kay naana man lang pod kasagaran perminti sulod sa balay. Sigig silpon. Ang among kalingawan kaniadto panahon sa ting init, panahon sa ting huwaw or kanini ang labi na buwan sa Marso ug Abril, wa naman ay klase. Naami sa daruhan magsigig dagandagan. Magpalupad og tabanog. Mag Chinese garter. Maglitik og magduwag lastiko, magdampa. Manguhag mga bayabas, mga mangga sa panahon naa permintis daruhan magpabuwad sa init. Ditos dagat magpuyo sige dagandagan langoy-langoy, bahaskang inita gyud. Muna nga makaluhutay ang mga kanini ang mga kabatan-onan kaniadto kung grabe ang init man nga masinatian karon maglisod na. Kinaaraman perwinti sa kwarto. Ang ano, palong-palong. Kapoy biya, sige saka, ng laba ko. Murag imo ang internet di agrasya. Kay okay man ako, adere. Sige lang, huwag mapalong, huwag nakakonekta ra ka. Na ipanahon nga mo pidok, labi naghinay inyo ang koneksyon sa internet di. Mga pila ka minuto, or pila ka segundo, mubalik ra na ilang tanduga. Kung diri mo sa apps nakakonekta sa Kustas Broadcasting, pero diri sa ato ang live, murag tuloy-tuloy man siguro. Pero bisag asa man, matula, basta yung anak, mulagi pag inanong pa, magdaot ang panahon.

0: kanini ang mawala ang internet. Kung init ang panahon, mawa pod. Nagi panahon nga bisag wapo ang panahon, wa gyud. Pareho ra na sa sugang dagita ug tubig. Ilang ay lagkakuan kapoy sigig saka ni tukar na po na imong ka tukar na po na imong katapulan. Ako biya nagamit basig ituyo na sa imong internet diya sa Bunawan ngayon ana na nga magkawala-wala aron nga magsigig kag saka anang hagdan ayo pagsigig lubog sigir kag cellphone ayon. Sa kay mas maayo no hilig magi kag TikTok. Mas may siguro mag-TikTok ka ba nga butod na kagtiyan. Mag-testing ng TikTok, grasya. Ako ginagamit, ersisyon nimo isip nga naay bata sa imong taguangkan. No, sa kakanaog, diya sa agdan. Mura gina sa ikuan. Para nga, kanini ang dala na po na ersisyon. Nining kabuntagon. Anarangod. Walay uso sa una ang hirindik sa una, jupay, bahala mga itom. Ang all puwera lang kung nagbaha. Oh, wala gina sa una. Mga hitindig sa una, wala na siya biyang may. Wala may kabalo kung sa'yo mga degree Celsius sa unang panahon sa among kabatanunan. Siguro kami, nagdagandagan nami, dias daruhan, palupad na banog, ligo-ligos dagat, huwag mga purul, pisot pagyod. Ikaw, murag maupay pagsugod ni mong kamang. Ngunit pagkaanang mumuho sa salog, dayon ihungit. Ingana man ang batasan sa bata, labi na makabalo nagkulob, niya makabalo nagkamang. Unsay, magunitan, ihungit, dayon. Kaya naa silang mindset, ana, naa silang una-una, pagkaon. Oh, kato mga panahon na, biyang panahon sa tinghuaw, siguro, ana, mga siyam kabuwan, kami ana, nagdagandaga na, way puro, ligo-ligo, bahalag, mga pagtong nas kainit, sugakod yun. Nga ikaw siguro ana murag maupay pagsugo ni mong kulob. Action pagkamang makapunit og mumho kanay mga itis taluto ihungit. Awa si kaka og itis taluto di ba kay gibun-i na noong ka. Waring bone Arribado, may buntag ni mo dia si Gracia na boy na tripan. Oh. Ana ro nga nasa dia. Ana ro nga nasa maring. Lain po ikaw may ako matripan maring nga. Kita-kita ra may dara. Buntag ni mo dia maring bone. Naot ko nga nakas mayong pagpaminaw. Kumusta mas mari Richard Grande dia? Ang importante natuli na karon. Oh, natuli na man kaka Kuya Dodge. Wala na manager ay. Sa'yo kay ko nagpatuli sa una. Pero tuluto kahigayon. Kay Pilmero, pitong ikabuok mag-agaw. Pag-aksyon yung bunal nga tuasik dayon, wasli dayon ang panit. Unya sirit dayong dugo. Pwerte na kong gagan ay. Pagkukuray dito sa daruhan kay waman ko nagunitis kung mag-uwang. Antod nga medyo nagkaedad na grade 3 naman siguro. Grade 4 naman gani ito. Kating bakasyon man ang tingtuli. Wanagi ko kay Kias. Ang problema kay ipausapon kadaan ng kaning udlots bayabas kay inighapak kaduha katulo. May imuhang ipuga dito sa imong tinuli. Ang problema kay natulon ako. Moto ang niusap sa udlots bayabas kuang maguwang. Moto ni tutko dito kung tinuli. Pagkatulo ka adlaw, ligog dagat. Nasabod pagid sa lusay. Niya kini atong pungango lagi kay gamayong tao ta. Maguwang manghod lang gamay skumingking. Niampo jud ko nga may untag, di na ni mauli aning kaning kamatis. May na lang mudako gamay. Alawgaw lagi no na to. Abog-abog daruhan ay. Kaya pagtanaw na ko, sus, ang ako igagaw na kung natos daruhin. Paghapak yung katulo, puti sa pilmero. Pag ikaduha katulo, sirit na dugo. Kurong-kurong namang gikong mayo. Pero tina kong gagana ay hala pagkukuray abog-abog ang daruhan. Wasa ko muli tulok adlaw ko aduha tulok adlaw wagi ko muli isbalay kipirte magina kong hadloka giyod hangtod nga sungugo na hinoon ka nga ala na pulis tulion tulion to yatis kung pulis mo tuli na kuhani mo patuli lagi kong pugos. So kloyan po biya taon naka survive giyod pero mau lagi pagkasabod giyos lusay tan ano ko lahi mong kugpungango sa akong mga igagaw. Pero gamatoy mong ginagawa kong gamatoy. Ligog dagat sabot sa lusay ni hubag muna naman yung magligog dagat butangan mo dahil nagbahok sa kaning lubi kanang kon bas kilid bitaw sa lubi papilit matay gamay giyot kaya magpalibot momento magagaw so na dungan dungan may magtuli dungan may tambal. Gamay gyud ako patintin. Ngato gimatag tiki, aw matag tiki gikuan, gikamatis. Nagsigir pug ang po nga mayantag din ani mauli ano kay yung ani-ani nagdako. Matay ni kuyos mo po. Ito na lang dugang kuan lang dugang pasiaw palamas ba. Sa Malaysia magabaan gyud ka og ako imo ang tripan. Hana gina maring. So wala man sa ko ikatrip ni mo pod kay migum ta. Hello. Wai buntag at isal ni Milita. Good morning ni Muria.
1: Good morning.
0: Silisa Pagubo at ini Labadia Raot, Dias Compostela, Davao de Oro. Good morning.
1: Good morning.
0: Royet Lariosa Medina. Good morning, kuedods. Ngano absent man ka kagahapon? Wala lagi ka, mingaw hinoon among trabaho diri kuya. Kay wala ka, morning. Morning ni Muda Royet Lariosa Medina.
1: Good morning.
0: Buntag, sa imo mga kaubanan di as trabaho. Morning. Alam ko importante ng katikaran kagapon Royet Lariosa Medina. Mingaw ko na ilang trabaho kagapon. Kay wala ko, sige lang. Takay, na alang gihapon ta, uban-uban ta diri. Salamat, nakapalit na dyan ko Gaplas, Provin Antistid yun. Lahi ki Kuya Dudes. O lahi oy. Kuya Dudes, Urbaloy, lahi ki, kumpara ni mo sa uban. Ate Eli Gonzales Pineda. Mayang buntag, listening from Santa Rita, Pampanga, every single day, it's a raining. Here, nakasira ng biyot eh. Nani kag Pampanga, ate Eli, tama din no? Taga Pampanginium din na si Kuya Tony. Sige, bita ulan diya. Ma, yes, Luzon, yes. Sunod adlaw at ili. Amping mo diya. Kay kanini ang nana po'y bagong Lufresior LPA diya nga bahin mo igos Luzon. Muna nga sa itong mga kaigsoon na mga kahigalaan kailang nga naas Luzon nga bahin mo. Pagyapon sila undang ang ulan dito. Mabitaw nga grabe lang ba baha. Apil basura, nagbaha na. Kang Kuya Tony diya, amping mo diya. Wako na undang ang ulan dito. Halos adlaw-adlaw. Na-disturbo na ihang beauty. Ate Ile, good morning. Gonzales, binakang Kuya Tony. Good morning, Kuya. Magandang umaga sa iyo. Huwag kang Marites Roque. Gikan dia sa Roquita City, may buntag. Dayday, Lourdes, Stalmayra. Good morning ninyo dia. So, dirita sa kanini ang perting katawa ni Manejero. Paribos, Jong Boston, mamahaw ta. Sa mani, yatis kugita mani ng adobo. Kapagamay biya ng pungango, paribos. Eh sige kaaw na ng kugita, makakubol na. makakubol na paribos, yung buton. Boston, morning ni Muria.
1: Good morning!
0: So yung unana, moragid ang kalahian sa haplas kumpara sa uban. Di daghan man, pupareha gihapon sa haplas gihapon. Muna yung pinginoon nung pahaplas ka ron. Sumbagay eh. Depende na lang na sa diskarte. Mura, bagyapon sa pain reliever ba? Na daghan klase sa pain reliever. Na ay mga ibuprofen, na ay anaproxen sodium. Naman na, ka na mga ngayon na paracetamol, may pinamik. Kabahin na siya sa gitawang pain reliever. Na ay silikusib, ka na mga ngayon na ba? Diklopinak, kabahin gyapon na siya sa makatabang sa pag- pagpawala sa sakit o mga ngulngul. Pero managlahi ang sangkap o hinungdan o mga rason o pamaagi ba o technical technique nila. So doon ay mga kumpanya nga tested na doon na po'y kanang mayunta nga kanang pila na katuig sa merkado nga ang ilahang produkto ilado na nga makapawala sa sakit o ngulngul labi na kung mag-isgot ang mga pain reliever. Paracetamol, ibuprofen kana. Karon, pupareho ra man gud na siya gihapon sa plus. Kung A+ lang ang ato ang isgutan. Sumbagay ay merkado tindahan na karambulan na. Ayoy! Pero depende na lang na sa inyo, depende sa pagpasabot, depende sa kanini ang effectivity sa maong produkto. Bisan gihapon sa herbal nga mga kapsul ng inyong nadungog kay sa dili lang sa pagunsa mga binating tigpaminaw. Gikan pag sign on sa registration kung unsang registration ang inyohang paborito diya sa matag lugar. Ha? Gikan sa pagsugod og ablian na pagsugod og andar hangtod mahuman. Minuto sigo segundo pulo sirbal imong dungog ron. Oh, di ba? Managsama lang ang ilahang katuyuan. Managsama lang ang bot pasabot. Managsama lang ang ilahang pagpasabot sa maong produkto para sa high blood, para sa diabetes, para sa rheuma, para sa arthritis, pareho ra gid na sa tanan. So munang ingon ako, dinhi sa kuwang tulumanon, gikaingon ko na kamunay mag-igo ug magtimbang-timbang ug sa bagi angayan ug asa ka kampante depende sa pagpasabot. So diri gihapon ta may kabahin sa plus nga atong giingon mga igala igson. Daghan kay ko ano. Daghan kay komento og kaning viewers pro buyag. So ingani ang atong pagpasabot sa murag yapon na sa plus ba. Depende sa pamaagi sa paghimo, pagbuhat ng mga tik kaning kana lagi. Techniques ba. So ang kuya dun sa herbal oil nganong pinasahi ipasigarbo na muna sukad pa sa una. Wala say daghan kayo kartihan bisan na atong mga produkto. Even sa packaging ana niya. Wala. Ora panginunon pa nga ang uban maguban magtan-aw nga kung pagtan-aw nila nga kaning attractive kayo ang maong products. So, muna panlabas nga niyo may makita paliton pero ang pangutana ang epekto ana ra manguna. Muri na mo nagipa sigarbo kana siya nga matang sa plus ngano man. Kaniyo tanan paminawan niya. Gabon, Boyo, Hilbas, Sibuyas Ganda, Asunting, Madri Kakao, Tuba-Tuba, Luya, Dulaw, Kalabo, Salong. Di ba? Karon, naapa na siya. Gamot sa katunggan, gamot sa lusay, gamot sa saging-saging, gamot sa banaog. Simple lang nga matang sa plus, pero rakan kayong matabangan. Makatabang ha? Atong ako likayan, munang giyon ako, makatabang na. Di na parehas sa inyong madungog kung kamo managiron kamo na mag-igo magtimbang-timbang ako nga plus dili na makaayo sa rayo mag-arthritis makaayo sa high blood lahi ba ang makaayo makatabang dili na makaayo sa kanini ang sa panay gitawag diha nga kamo na mag-igo pero kung gibuturan kag tiyan makatabang nga makapagawas makapanormal sa nanuburang hangin sa imuang tiyan kaya ang sobrang abutod sa tiyan di po maayo sahay makakalibanga ka na nanakit imong mga kaunuran tungod sa sobrang pagpangusog or puwersa gitawag nga pamaol pwede kang matabangan makahupay na og pangmasahe na gusto kang marilax ka makatabang gyapo na siya. Labi na sa kanini ang grabe nga panuhot sa mga buntis. Makatabang dyan na siya og dako. Sa mga sakit-sakit sa panit, makatabang gihapon. Tungod kinana sa Asunting og Madri Kakao. Kabantay mo anang ka ng mga kagidkuri. Kung kanabitaw sa tiil, ibabaw sa tiil ka ng dool sa kahos atong chinilas. Di ba na ay murag na itaw diha mga babae o lalaki nga murabitaw na ay maglingin diha tibugol nga mura kanini ang mura siya og kaning magbangag-bangag ba? Kita mo na, makatabang na. Butangin na. Basaon ni mo itong gapas. Ihampol ni mo diyan. Murang mo yung siminto. Mga buntag. Makatabang na siya nga mawala to. Tungod na sa iyang gahom, gihapon, gitawag na to nga sunting og matriga ka og sibuyas ganda. Gani, kana mga hubag-hubag. Hubag sa liog. Oroon sa panang mga bukol, gapas lang, basaon nimo. Basaon gini mo, daghanon nimo ang gapas. Basaon nimo kuya dun sa herbal oil. Ipapilit nimo sa bukol, imhampol, pabuntagan nimo. Makatabang na. Ganani bukol sa liog. Makatabang gyapo na. Huwag dako. Nga posibilidad nga dun ay dako kayong puruhan nga mukuyos pa. Batang gyapo gapas. Basaon, ipapilit sa liog. Bukusan. Alam na yung mga goiter diya. Igahi mo na. Sulod na. Mura mo na sa powder. Tik-tik. Bukusan. Ayaw lang huguta. Ibasi wag dam ko nga gito uka. Ang gwapo yung pula na kung nay bukol, gawas nga, butangan ni mo na siya. Inuman din ni mo o Kuya Dodge. Kanini ang Kuya Dodge Santon. Kuya Dodge Serpentina. Doha ka Kuya Dodge Santon. Dali rakay siya mo. Hiyos. Muna sa mga teknik lang, ako na ipangtudlo dire. Labi na sa doon ay mga bukol sa liog. Bisag asa ang mga bukol, pwede nga mutubo. Niyang lami nga ihampol ana, kung doon na kay bukol sa liog or goiter, gapas no, basaon ni mo kuya doon sa herbal oil, papilit ni mo si muang liog. Ang ihapin ana, dahon sa saging-saging. Daghan kinas palibot, naras mga kuan, suksuok. Dahon sa saging-saging, may ampol eh. Sigundahan og panapton. Kaya rong katong haplas, dili suyupon sa panapton. Hapinan sa ugdahon saging-saging. O, buntag na nimo na sa kuahon. Imong i-overnight. Then, inom na yung kagduha ka kuya doon sa anton. Buntag o tuhapon. Tulong at tos lima kaadlaw. Hikapikapa, imuhang liog. Baka imuhumok na. Kagan kay kagamitan sa kuya doon siya. Nganong, lahi. Ang iyang kainit, o ang iyang kahalang, nakabalansyado. Dili po siya sobra kainit, nga mura kag pangkusi-kusio na imong panit. Dili po siya sobra kahalang or kabugnaw, nga magkurog-kurog kas katugnaw. Balansin na siya tanan, gibalansin na siya daan. Daghan kayong matabangan, ana. Mingo ka pa ako nung lamok. Tanan haplas, bisang pagdili ako. Pag naamo, ana, tungod na sa metil salicylate menthol. Pag maplas ka, maklaro lang ha. Pasigarbo, ipasiatab nga. Pag magamit ka na nga plus, di na ka pa ako glamo, kinaay mga sitronila. Kala makatabang yapo na. Pero bisang pagway sitronila, haplasin na. Then, tapa dito stangkas baboy. Kinamay dagan, lamok na stangkas baboy. Mamungingi, manas, lubots baboy. Tapa dito. Di ba kay dili ka pa akon, bisag unsa pang haplas imong gamitin. Di ka pa ako glamo. So pareho ra na siya sangkap tanan, tanawa na. Metal salicylate menthol plus camphor. Amo na siyang naguna ng mga sangkap. Pero depende na lang na sa diskarte kung unsa imo ang mga idugang o mga pamaagi. Kumbaga mo na siya iyang generic. Mabitaw, nagan generic or branded nga managsama, managlahi, ilhang, ipikto. Bantayan ninyo na. Dili na siya pamulabuga. Muna siya tama o ginsakto na ako nga pagpasabot. May kabahin din niya sa akong tulumanon. Muna, sa gikaingon na ko na sa mga naminaw karon lainon man pagsabot. So, noon na pa yung mga naminaw na ito nga nagpamaligyagi hapong produkto. Muna, giingon ako, depende na lang sa mga suking tigpaminaw kung kinsa or asa o unsay angayan nga produkto ang ilang pagagamiton. Pero nakasiguro ko, Kuya Dodge Herbal Oil lang gihapon. Ito, ana lang. Ana na siya ka simple kayong haplas mga higalig. So, nakit imo abaga. Sakit imo ulo, tabagi lang. Sakit imo ulo, tangkogo, abaga, butangi. Kaya kung magamit o haplas, dunay gamay nga masahe imong pagahimuon. Kaya useless kung imo lang ihampula, ihaplas-haplas diya. Visit na po yung mga gentle massage bang. Imo ang pagabuhaton sa imo. Para nga, dali siyang muhunop. Ana lang yan. Simple ra. Wala daghan kaartihan. Pero, sa gikaingon ko na nga, maabot 15-16 katuig na sa merkado, kung daghan mo na dungog yapon nga kuan, wa mo lahutay, wa mo dugay, gumikan kay, depende wa, takabalungon sa bugat nga rason, pero pinakabugat niya nga rason, wala matangkilig sa tao. Ana lang. So, ingana na ako pasigarbo sa atong produkto, labi na sa Kuya Dodge Herbal Oil. Nahihilot, mananabang, mga mananagna, agamit na. dugay ninyo nga plus kadugayan action day kapakapa inyong duha ka bukton inyo lang mabantayan kana inyong ang inyong tikod ug inyong lapalapa mo alsa na gamay si yuta. Maksud pangatol ang inyong pusod palibot nato sa inyong batang mga pipila ka buwan magbuwag na. Tigwa po ning haplas galing bay. Tingo na na ang bitaw anlong nga birnis karon pura buyag sa atong mga magbalantay diya diyas kabuasa kuhan sa tanan nato ng mga magbalantay gikan sa Bato Yuta hangin dagat ya morning balik ko na kong pangutana boss nanay mong tambal sa Kalamba duha naman kasi mana yata gikan ko nahat na deliver ito boss Dennis morning ni Muria ito ay dito Chunbi pormasi na distribute na ito tanan ay distribute na tanan sa mga pormasi diya sa Kalamba. Og labi na diya sa kanini ang Gold FM Kalamba. Morning ni mo diya, Boss Dennis Kilat. Naot ko nga nakas, mayong pagpapit. Ito eh, dito. Good morning, Kwedods. Late na dyan ko kayo. Okay ra, may problema. Tigirli, ayo. Limahon mo ni muna. Kailag kay kagool na yung mong kalit, ya. May stress pa ka. Naminaw mo po ni mo, Andres Oroquita, Kwedods. Salamat kayo ninyo, ha. Taga Oroquita, good morning.
1: Good morning!
0: Palitan na diya itong mga produkto. O diya sa Misamis Kabayan, itong aplas diya, GW Herbal Liniment Oil, ha? Tested na na. 9 years na yata sa merkado na. O, sipon mo na. Gitang kilik diya po ng tudkaron. But pa sa but, na sila'y na tagamtaman ng katagbawan. Naminaw akong mama, nasab sila si mama o papa sa Salvation, Baluga, Bayugan City, Tavaran sa Family. Faye, good morning! Iswat, ikon po rin sa ngalan si mong mamang papa diya. Sa ngalan si mong papa. Si Bonifacio ba or si Bonifacia ba? Mga Tabaran sa family, good morning. Di Salvation, Bayugan City. Dagan kayong salamat. May buntag ninyo diya sa pagtuog pagsalig. Nana diya, mapalit sa Lucky Radio, Bayugan. O sa outlet na to diya sa Bayugan, sa GIL. Mulabi Street, nana diya. V&V Electronics. Palit po diya itong mga produkto. Sa taga Surigao, di albina diya sa taga San Miguel. Katong nangutana, gihapon. Na, pwede gihapon yung katuod, no? Pero basi bago na itong mga listeners, wapang pa masayon. Mulyanida Pharmacy, diya San Miguel, sa Tina. Barangay Tina, nana diya. O sa Vert Pharmacy, dito po sa downtown mismo. Z-Radio, mapalit na diya. O sa Tribal FM, San Miguel, mapalit. Sa Tandag F&H Pharmacy mapalit diya o siyempre sa DXGP High FM Tandag diya sa Barangay Mabua o Nadia mapalit ato ang mga produkto ha.
1: Good morning!
0: Sa Barobo diya mismo mapalit sa balay mismo ni Master Sergeant Alexander o Josephine Escarten Bayo FM Barobo sa Karaang Munisipyo o Pinoy FM Barobo o sa Tagbina mapalit diya ato mga produkto labi na ato ha plus. Diya sa kanini ang Pearl Pharmacy sa Poblasyon Tagbina at Bang sa Plaza DXRN o DXRN Tagbina o Dreamers FM Tagbina mapalit na diya DXAK Bunawan Bayo FM mapalit o sa Tanan Outlet sa Hana Pharmacy mapalit na ito ang mga produkto ha. At ito ilang sa pinakadool diya ang butika sa inyong lugar na diya ito mga produkto. Ayaw kaulaw papunta dako na po saan siya dako na po na karon kuya Dodds kaya sige mang kainom o Bomberman avid listener ni Monedri sa San Roque panahon Misamis Occidental. Oy, good morning ninyo dia.
1: Good morning
0: sa una katong nagidad pa ko ana ang mga edara Nuibi grade 1 city Otso Nuibi murag mo na ang katong pagatuli gamay pa oy mabitaw niyong kun gamay dili man ko magpakaroon ingnon. May iba pa atik-atik mo po ng uban. Ayoy! Patik-atik mo po ng uban nga. Arunin nung kagunuhay. Walang, ako diri, wala salong kaplastikan. Naglibog dyan ko. Ano mo niya ako mga igagaw mo? Dagko mo na silang mga patintin. Dagko mo po nga mo.
1: Ayoy!
0: Naku, apiki. Nag-uol ko ba? Mo to, nalipay gani ko nung agi kamatis ang uban mag-uol. May ang tagli na ni Maulian, matay mo kuyos, mapuday gihapon.
2: Ay!
0: Pero samtang nagtubo ko, abot na kuha na yung pangidara, nisabay po biya siya taon. Oh, nisabay po siya. Kay, panahon man na sa pagtubo. Oh, nisabay po siya ni. Niuminto po biya gamay. Dako-dako lang po gamay, skuminking. Marang ka ng diribitaw sa kaning kuhan, ring finger.
2: Ay!

okay ra man. Ay na man tay back up. Tulo ka book back up nako. Okay ra gyapon. Nay tudlo, nay dila, nay suwang. Say apil pang agtang. Alupig gyapon tong nagkupungango eh, yung hambugiro kay ako di ko manghinambog. Walay halong kaplastikan sa gamay pa ko, mamawag kumingking. Pag aksyog tubo ni sabay sa gamay ni sunod rapod, maguwang rapod gamay sa kumingking. Morning, Kuya Rhodes. Ano man ay taas naman ani? Kung sa may mayong tumaroon nga tablita sa imong produkto ba nga maglisod man ko pangihi. O magsige po kong ihihi. Ginagmay rang akong ihi, 57 ang akong edad. Si Dudong ni diri sa Takbayan, Bayugan City, Agusan del Sur. Wala mang gini siya maayo nga nagsige kong tumar o resita sa doktor. Blank, ang giresita, blank, atulo ka buo. Musakit mang gihapon kung mangalsa ko bugat. Tingali, bawal mangalsa o bugat siguro. Kining duna tay prostate tungod sa paghubag. Morning ni Muri Adong. Diya sa to? Takbayan. Karun pa kung ano yung barang na? Takbayan ay Bayugan. Morning ni Muri Adong. 50 City ang edad. Takbayan, Bayugan City. Sa kunay produkto nga para sa kuwa nga tumaron sa Kuya Dudes nga maglisod siya og pangihi. Mag-o siguro na ito ng listener kay grugay naman na itong gindurso ng prostitab naraw maglisod yung kong pangihi unya magsigi pog ihi-ihi ginagmay rasad kayo ang akong maihi. 57 akong edad, Dudong ni Diris Takbayan, Bayugan City, Agusan del Sur. Wala man maayo nga sige kong tumar sa girisita good sa doktor. Tulo ni kaklase, blank. Mausakit man gyapon, labi na mangalsa ko bugat. Tingali, bawal siguro mangalsa ko ya Dodge. Kung naa kay prostate nga naghubag. Morning ni Muria dong, may buntag ni Muria. Good morning! Takbayan, Bayugan City. Dugay naman na ito nagikuan. Sulay dong. Pero muna ang gingon, matod mo pa, wala man maayo. So, diha na ito i-correct. Diya na ito na siya i-correct. Kaya nga itong kagustuhan, pag mahilandig tagbalay tambalanan or magpa-check up ka ta o gitagaan ta o kaning resita sa tuang attending physician or doktor, ang nasa unaw na, maayo ta. Pero never nga ang doktor mismo or ang imuang attending physician nga niingon nga tumaran eh, kining akong resita, hutdanig inom, kumplituhan eh, karon maayo ka, wala na sila gibuhian nga pulong. Munang giingon ako, akong linaon ha, kutob sa inyong madungog, drugs or synthetic or herbal man or natural nga supplement nga inyong madungog, i-declare nga makaayo. Bantayan nino na. Makaayo sa rayuma, makaayo sa arthritis, makaayo sa high blood, makaayo sa diabetes, makaayo sa hubak, makaayo sa tuberculosis. Muna'y pinakakuyaw. Nga herbal pag yun. Diba? Sabtan ninyo na. Kana dong, kanang girisita, bitaw ni mo. Drugs na siya nga powerful. Pero never, nga niingon ang imo ang attending physician or doctor. Wa, judi, judi na sila maingon. Muna nga, kung maminaw mo sa ako ang programa, lintungan na yun ni Moto ang makasabot, tinahinay nagkamang pamalhin. Kaya mismo ikaw gani nga pasyente, gusto ni mo nga maayo. Bisag si Kinsa, ako, ikaw o kamo nga naminaw karon. Pag may landig tagbalay tambalanan, tagaan kag tambal sa imong doktor, sa imong attending physician, ang nasa tong unahuna na maayo ta. Pero kadungog ba mo nga ningon ang doktor? Bisan pa man ang operasyon, katapusang opsyon. Ningon ba siya? Ngayon, human imog inom, anim, ayaw na ka. Dili. Wala dyan na giluwatan nga pulong. Pero kita nga pasyente, muna'y mindset na to. Di ba? Mo dyan na sa'y mindset na to. Kinanglan nga masabtan ninyo na. Kay mintras buhi pata din hining kalibutana, dakog posibilidad, nga dunay dako nga pagbalik, o
o doon na paidako nga posible nga balatian nga muigo sa ato. Operasyon, dagagi pang operahan, na operahag utro, kinamalik ang sakit o nitubo o balik. Tinood na. Tuberculosis, nahuman kaginom bali unom kabulan, pero nibalik pag-abot sa papila katuig. Tinood na siya. Muna nga, giklaro ko lang, pag ako'y magprograma, klaro, tataw, hanay, haom, binisaya nga pagpasabot, dapat nga masabta ninyo bago mo mainom. So balik ko na ko dong, ako nang gikaingon sa imo ha, ang makatabang og dako, nga posible nga mulahutay ka din hining kalibutana. Kato na nga akong gindurso, daghan na kayo natabangan ani nga nahupayan. Pero muna, kung madungog, ako lang sa putlo na, kung madungog ninyo, panahon nga labi na sa mga listener o follower na ko, awa man ko i-follower, umbawa man ko, mga regular na ko nga listener o sa mga bagong listener ni Kuya Dudes, di dyan mo kadungog testimonya rin eh. Sa sulod sa 15 katuig na to nga pagpanag-uban, ang akong prinsipyo baruganan, di dyan mo kadungog testimonya panahon sa akong programa, na ako'y mga ipang play din eh, promotional na na. Muna i-klaro yun, kaya nga naman, mo i-claim ang gudmurag, para sa ako alang ha, ako anak po nga pamaagi, bahala na mo, muna gira ko, kamuna yung mag-igo, magtimbang-timbang, para sa ako ha, bisan pag mingon, pailang pag mo testimonya nga naayo ko, pag inom na kuwan, naulian ko, naayo, nawala, pangutan ato bagabot pila katuig, na gani testimonya, nga ang testimonya hangtod karon ginabalik-balik pa og play, nga naayo, naulian siya, pero katong nagtestimonya, hagbay ra na dunot. Ay! Nang diri sa kuha dong o sa mga suking tigpaminaw sulod sa isa kataknang tulumanon 15 katuig kung ang programa sa matag adlaw di dyan mo kadungog sulod sa isa kauras nga patukar o nga play kong mga testimonya ni ako po na nga baruganan nga naman kita mismo sa atong kagulingor o ang atong pamilya o ang mga tao nga nakapalibot na to sila mo'y mas labing adunay kasayuran pwede ka nga mo rekomenda pero never ko nga moingon nga maayo ha para masabtanin mo na ayaw pa ninood call di wa man ko man ninood ikaw biya nagsulti lang ko kung unsay naasa ako ah kung say ako mo ni programa mo yung vote di ba. Pero muna siya tama. Ako umampun na. So ang ilahan, makadungog ka na. Gwapo ng mga testimonya, pamagi. Muna giyon ako, basig dito ka hiyang. Basig dito ka kampante. Basig dito ka komportable. Kaya nga naman, ang lawas sa tao, pailin-ili na. Balik ka na to sa Dodong, taga Takbayan, Bayugan City, 50 City. Anos. Sulay dong, basig nakatabang sa imuha o dako. Nga mulahutay ka. Ha? Mulahutay niya, mas munindot, mas mumaayo, nga maayo ang imuhang pagpangihi, mayo ang imuhang kanini ang papakiramdam kung sa Tagalog pa kung makainom ka og naghubag may mo prostate no kung makainom ka og kanio tulo basta duna na ipaghubag niya maglisod na og ihi niya sakit na ipangihi usahay mangalsa tagbugat nga nigutong sakit mo sakit mo na sakit naghubag man Kuya Dodge kidney refer og Kuya Dodge Santon kana may inuma Kuya, ay sa agrod sa abiyang, hapit na biyang agrod ko oras ha. Kuya Dodge Kidney Repair o Kuya Dodge Santon. Muna sa inumon, buntag o to hapon. Kada buntag lang ha, sa mga naminaw ron, ng user sa ato ang prostitab, kada buntag lang na ang Kuya Dodge prostitab. Niya utog hapon dong, kung dako na grabe na ang paghubag, Kuya Dodge Santon duha o Kuya Dodge Kidney Repair isa, map. Muhupay na imong ibati dong. Tested na bisag mga babae gainom anang Kuya Dodge prostitab kada buntag kay ngano man hanutoy may na pagihi kay nigyaka nila si yuta sirit ilang ihi buslot pang yuta ay pero pan lalaki na ang punto ramang gudana nga ginganlan nato na siya o Kuya Dodge prostitab para nga mahinlo malimpyo imo ang pantog nganong barado na barado ang ihi barado na ang ginagmay lang tagi tungod na sa atong pangidaron dagan na kay glamog-glamog mga balas-balas nga napundo na sa atong pantog kay mao na imo sabak sa ihi nato or tubig ningadto na sa tubo agiana nato pagpagawas sumatanggal mahilis matunaw na siya muna nga pagsigi nimo naginom sa Kuya Dodge Kidney Refer o Kuya Dodge Frosty Tab mga tulo pat or lima ka adlaw
langsog kayo niyang ihi ni murag naay mga magpula-pula o magputi-puti nga mukuyog. Ti maila na nang nagsugod na sa hinlo or limpyo. Mas mulahutay kadya. Kung naa may paghubag, kung grabe na dong mas safety para sa kuha sa mga namina ron, labi na nga nang edad kay front na kayo sa prostate, labi na kung naghubag pasulod. Kay mo na delikado maghubag pasulod kay maglisod pagawas ihi. Safety ang pagpaopera or pagpatanggal sa prostate gland kung naghubag mang or galing na siya. Oh. Daghan kayo may laki nga doktor na to anak nga pwede nga mo buhat anak kaysa imo na siyang agwantahon. Mas nilahutay ang tao nga nagpatanggal nga naghubag ilahang prostate. Munay tinuod. Kaysa inyo na sakit man gina siya ngulmul. Oh, kana lang siya kay tulo ka klase nga matang sa tambal imong ginom wa jud maayo. Di jud na siya maayo dong. Kay wala gi bisan gani ang eksperto. Ultimo mga Giant Pharmaceutical Company, imuha ang imuha nga tinding physician doctor, once nga muhatag na sila dambal o resita, never na sila nga muingon nga maayo. Pero diri ko ni believe, diri ko ni hanga sa mga herbal nga madungog kay makaayo yun. Karon, now you know, nasabta na ninyo sa mga tama nga lindo. Kamo nga naminaw, kita nga naminaw, kamo karon nga naminaw sa kong tulumanon. Kamo na'y magigo, magtimbang-timbang kung angayan ba. So ayaw mo kalimot, tuguti ko ninyo nga mupahibalo, mupadangat nga. Ang produkto ni Kuya Dodge, nakidaghan kayong mapilian. Pinakadagang produktong natural nga makatabang sa imuhang gibati. Gikan si imong alimpudan padong sa palapa. Ayaw kaulaw papangutana ug naabay Kuya Dodge ni ini. Munay labing tinuod ya. Ah, makatabang jud na sa dako makahupay nga mas mulahutay pa ang ato ang kinabuhi samtang naginom tana nga mga produkto. Sulod na sa 15 ka tuig kapin kon kuwa nga naglawig sa merkado, bot pa sa bot gikasaligan na sa katawhan. Mapalit na kung asa mo nga registration na ka-monitor karon adto ilang ninyo ayaw mo kaulaw papangutana. Og ang pinakaduol nga butika diha sinong lugar ayaw pod mo kaulaw papangutana og duna bay Kuya Dodge nini. Timan niya ang pangalan ha para walipat-lipat way tutyo Kuya Dodge nga mga produkto. Dagan og dagan kayong salamat sa inyong makanunayon nga pagpaminaw, pagbangga, pagmahal, pagtuo, pagsalig, pagsubaybay kanunay sa atong tulumanon. Hangtod Lunes pon sa susamang oras og susamang istasyon.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Unyok ng bayan, muhatag ug ligaw, mupaktawa, mutambag, mupahilak, niining maong tulumano, gulong ng balat. Ang programang muhatag ug pagtagad, yan ang inyong mga gulong ng balat sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balat. Kauban ang inyong DJ Unyok ng Bayan.
4: Basta si DJ Unyok, okay kaayo.
5: Yahoo!

0: como estoy. Kumusta kayong adlaw, mga silingan? Welcome na usap mga barangay diri sa atong parag-uban. Ning programang inyong ginaatagan, gihimo ninyong kalingawan, orasan, background kining atong tulumanon, ang tulumanong gulong ng palad. Kauban si DJ Uniok ng Bayan. Alag, kumusta mong tanan, mga taga-Bisaya, sug Mindanao. Okay ra ba mong tanan? Kaya ako okay ra masag ko. Oh, may problema na ako, okay ra masag ko. Basta okay ra sad ka, ayo mong tanan. Once again, welcome sa programa Gulong ng Palad. Inyo kining programa. Huwag ang programa, gihatod usab kanin yung tanan kay kamuman ang tinuod nga number one. Number one mo sa ko ang heart, ha? Gawas ni Lord. Pero diri sa kalibutan, number one mo sa ko ang heart. Yan. So, salamat ka ininyo, mga taga Bohol, mga taga Cebu City, mga taga Camiguin Island, Zamboanga del Sur, Misor, Bukidnon, Cotabato, Davao Region, Agusan del Sur, Surigao del Sur. Salamat, salamat, salamat kaayon ninyong tanan. Walay puas ang akong pagpasalamat matag-adlaw. Kaya naagin mo kanunay nga nagapamati nining atong tulumunon. Kaya ugwa mo mga palangga, maunsa man ang atong programa, ugwa mo. Diba? Luya o huyang kining atong tulumunon mga palangga, ugwa good mong tanan. O na nga salamat, salamat, salamat sa inyong pagpaminaw. Salamat kay ninyo mga palangga, ha? We love you all ninyong tanan. Hoy na mga palangga! Alang sa gustong mag-text o mag-tawag, contact lang rin ato ang hotline 0955-399-0269. Yun o! Ginaot! Ginaka-volume na ang mga volume sino mga radio na nag-text rin sa kuwa o sa yuha kaya nag-text. Pwede naghanas itong mga texters ba? Nagpasabot gini mga palangga nga daghan gud gaatang aning akong tulumunon. Salamat kay ninyong tanan diha, ha. Nag-text, oh, kuya, og makaanhi kag balay tagaan kana kog manok Bisaya kay paborito man kaha ana nimong manok Bisaya. Jennifer Zapari de ini na ako nomino dress SM Bohol. Aduy. Pagka na-meet-an ang manok Bisaya, sa mga taga-SM Bohol, maayong pagpaminaw ninyong tanan. Welcome diri sa atong panag-uban. Ayan ha, mga taga-SM Bohol. Shoutout ninyo diha. Sige lang Bohol, kay makaara rako diha sa inyo. Kay mga untag Bisaya ninyo. Amot ni kaning Bisayang manok, no? Anong paborito mo ginistanan? Buogin ni gitawag mga palanggag paborito ni manang, paborito ni manong. Dili mantanan pero kasagaran. Amang po'y uban mga palanggag na digin mo kaog manok Bisaya kay Ludanon. Pero abin ninyo, kung dress chicken lang hisgutan o manok Bisaya lang pong hisgutan, direkos manok Bisaya. Ano man, organic ang mga gipangkaon, mga momo ang gipangkaon, mga khales sa ilahoms banggirahan. Basta, kuan kayo, okay kayo ang kuan. No? Goods kayo ang mga manok na kanabang binoyan lang ba? Dili lang ka na mga feeds ang kinaon mga palangga. Binoyan lang. Mga on o mga exotic. Pero good siya, no? Tampis kag sabaw ng manok Bisaya. Ay, Murag imong asawa ba? Pertang lamia, pertang tamisa.
1: Ay!
0: Murag imong bana. Unsay favorite part sa manok Bisaya? Unsa may favorite part nimo sa manok Bisaya? Unsa may pinakapaborito gyud nimo? Ako, ang pinakapaborito gyud nako sa part sa manok Bisaya, kanang kwan, kanang ha, si tawag ana. Ah, nara. Oh, paa. Paborito gyud nako ng paa, tapos atay. Oh, paa, atay, pako nako, mo ni paborito nako. Samot na kanang tunga-tunga sa paa.
1: Ayaw!
0: Abot kay tambukan ko ng tunga-tunga sa paa. Sa manok Bisaya ba?
1: Ayaw!
0: Anaon ako, no?
1: Ayaw!
0: Kamu, ganahan mo kaog manok Bisaya. Ako, ganahan mo kaog manok Bisaya, eh. Oh. Favorite yun ako na. Paborito yun ako na. Paborito. Katong nagguan ba ko, katong nag-business pa mi sa akong partner mga palangga, mag-uban mo gumi ano bisag asa. Buhad to mis mga listeners, di good malikian nga andaman mi og manok Bisaya. Naanigid na sa kuang alimpatakan og naanapod na sa alimpatakan sa kong mga sukintig paminawan. As did you on your adik og manok Bisaya. Padad-on kog manok. Oh. Naagid to'y kausa mga higala nga. Giinbitar ko sa akong listener, ito Sudas, Valencia. Giahawan ta mga higalag siyam kabuok manok Bisaya. Gitibuok. Giloto anang perting kanapang pangkumbira nga kaldiro ba? Oo. Oh. Kunya gamay rang sabaw. Ah! Pura-pura. Walogod ka pa ako ng hurot. Walog ka pa ah. Ano, pura-puraan ko. Ipadadaan pagigtag manok Bisaya. So, perteng kanamit yun. Oh, ganahan yung ganong manok Bisaya. Kasaan ng litsun baboy? Dili kay ko ganahan og litsun baboy. Mayro man natanaw ng litsun baboy. Eh. Ah, pasensas mga og litsun baboy ha. Ako mukhaan ko ulit yung baboy, pero dili kay ko kalahutay. Oh, nilngigan ko. Oh, pero kining manok Bisaya, mga palangga, basta ganan na yung mga kumbira, manok Bisaya, nas lamisa, unahon, ako naghulubot. Kahibawa na good na, mga palangga, ang akong mga listeners nga, si Didjo Onyok, ang pinakapaboritong tanang sudaan, manok Bisaya. Oh, kung naamoy manok Bisaya, di ha, pangimbitar mo. Saman? Saman mag-ihaw ta? Ihaw ta, manok Bisaya. Akong amahan, hilig kinapod og manok Bisaya. Og buhi, pero kami sa kong mama, hilig mi og manok Bisaya, hilig mi gluto. Muna di kami masanayan og manok. Kanang na yung mga bukog-bukog ba? O, ganaan kayo ko, anak. Dayon, tunga-tunga rin sa paa. Okay, dirita. Biyaan sa nato ng manok Bisaya. Bahala kang Bisaya, aka. Kaya na sa programa, mamaligya sa ta. Oh, mamaligya sa ta. Oy, tigmo ni Unyok. 3,000 ang premyo, mga palangga. Wa, pag yun matubag ang itong tigmo, kanos amon ninyo na itubagon? O, niya nagmabot na pag 7,000. Ha? Ano ninyo, paabtag 7,000? Maluoy mo na mo. Pertenta ko, anas premyo. pertenta ko, anas premyo. Dedyo niyo, great lang ko sa akong asawa nga labing kayos. Paibog. naami karon na minaw diris sa lantay. Pirmi bigi paminos mong programa kuya Pram. Grabe ka Pram oy. Pram. Wow, Lanao del Sur. Uso pa rin ang lantay. Na pa rin ang word nga lantay, no? Kinaraal man ka nang pinulungan, eh, lantay. pag musgot gani taglantay, di gud malikayan nga makahinomdom ta ni nanay nga mangihi sa lantay nga bura bitog nagpretog isda. Unya maihian na yon ang kana bitong baki may galang nga naas ilawom sa lantay nga mag kung maihian, magkipat-kipat mga higalang mata. Pitao na, uso pa ba yan ng... Kaya sa una, di pa man uso mga higalang ka ng mga simin-siminto. Tiles-tiles, wala pa man sa una, lantay pa man sa una. Ang atong salaw, kusina, usara. Lapos-lapos ang pananaw sa unang panahon atong balay, eh. O na, lantay atong balay. Kompleto ng lantay. O, ihianan. O na, dali ra, mga gabog ang lantay. Hindi ha, mangihis nanay. swerte kaayo akong asawa. Swerte kaayo ang asawa. Nga na ay banang sa'yo mamata sa buntag. Swerte, oy! Swerte! Pero abi ni mog maglungag magsilpon radi ay. Ala! Scatter pa more! Shout out sa mga banang sa'yo mamata. Abig mo trabaho magsilpon radi ay. Kagod asawaha ka. Nimog yung biklo nimong bana. Okay. Dirita, good PM, Dilsonyo, Romeo Subreo ni sa buhol akong tagaan sa tigmo kay Spirit. Kay bisag asa ta padulong na araman pun ang atong Spirit. Wow, praise the Lord. Salamat anak sa Ginoo. No? Pero tutanawon, ay di gudi mao. Pasinsahita ha. Di gud mao imong tubag, balik-balik lang tubag si Romeo. Subrio, kay basi masalagmaan rin mo puhon. Derita, grabing texter na to mga palanga. Good noon, did you know, magtubag ko sa imong tigmo-tigmo. Ang akong tubag anino sa tao, kay bisag asa kamuadto, magsunod-sunod ang imo anino, pero dili mo magkitaay. Magsagubangay, pero dili gihapon mo magkaistoryahanay. Tungod kay anino ranimo siya siniknik tulido ni tagapigkawayan ko tabato. Ingon ani dapat mo tubag? Hanay ang pagka-explain ba? Dili ka basta-basta lang mo nag-explain niya. Kung ang imong explanation na tagaw, talibulaag o katag, di ko na mao. Bisa pagsakto imong tubag o ang imong explain na tagaw, di mao pagka... Dili magkatugma sa mong tubag. Good mao ha. Usbong ko, kinahangla magtubag. Una, pangalan, address, tapos tubag og explain. Kinahanglan ang pag-explain ni mo, haom. Bahalag, gamay, cute ang pag-explain basta kay haom. Sama ni o. Pero atong tanaw, Nick ha. Nick, tulido, tagapigkawayan ko tabato. Atong Leon.

Wala man na sila istoryahanay paghuman kuha ustiyas, balik dayon sa ilang mga bangko na walay tingugay o mga... Naman eh? Mang... Saan eh? Mga G na po Gigi Monsali dahil taga Maluaw, Pigkawayan, North Cotabato. Hello sa mga taga North Cotabato. Guwapo mga tubag lagi sa tuang mga listeners karon, ha? Nindot lagi kayo ng mga tubag ron. Kuha na ganyan nyo ako ang mga kluba. Ha? Nagkagwapo na ganyan yung mga tubag. Inani akong ganahan magtubag? Kumplito ba? Sige, pero di mao. Kanang imong products dako nagkatabang sa kong hubag sa tiil, pila kabuan akong antos. Kay na disgrasya ko, didyo onyok. Onya, hubag kayo ang akong tiil, padungs, lapa-lapa. Ang nakatabang pito-pito capsule o kanay niyong haplas kanang herbal oil. Dako, kung pasalamat, ana, jewel ni. Okay, salamat kayo. Praise the Lord. Salamat, pasalamat. Ang ginuayo ako kay instrumento rami ni Melvin. Muna nga, batasanan ninyo ang pagpadayon sa pag-inom o pito-pito herbal capsule. Para na sa inyohang imyon, para na sa inyohang kaayuhan. Dili na para sa amo, kung mingon mo, sige mong palit kay mga dato, may usos, tao. Kila raman tao ng 25 centavos, ginansya. Buhi-buhi ra. Tabang mo na mo, tabang sa minyo tinabangay, rugot o dirigod. Ha? Pero miingon mo, ah, kusog yung produkto ni Didyo Onyok, dato na na ba? Kung sa, dato puti. Wa, padaplen to nang ginansya diha, padaplen ta na ang ato aradiri mga palangga, kami ni Melvin, sinsiro nga magserbisyo kaninyong tanan. Ang among pagserbisyo, kamo ang among gi-priority, dili ang uban. Kamo gud mismo nga nanginahanglan nga gusto o gayuhan o matabangan sa inyong mga balatian sa kalawasan. Eta, nga na ta mag-endorse. Sir, good PM, tubag ko tao, nagalakat ang iatiil. Gasunod-sunod pero dili magsultianay ang kamot nagsagubangay. Dili magsultianay ako si Evelyn Francisco, Kapayuran, Pigkawayan. Shout out sa mga taga Pigkawayan. May ubay na ginato mga listeners, mga palangga, atong tanawon. Whoop! Good PM, this is si Susana Olmugis ni DJ akong tubag sa Muntigmo, Tunog. Kay asa ka pa doong nagsunod-sunod. Nagsay Lubanay. Dili magkita ay Proxay San Jose, San Miguel, Bohol. Hello sa mga taga San Miguel, Bohol. Akong tubag kasi Muntigmo, DJ kay mga sakinan kay magsunod-sunod o magsagupa. Ay sila pero dili mag-istoryhanay. Bibi Akini ng Mlang Cotabato DJ. Napailaing tubag. Dito nok, mayong hapon din si magtubag ako si Mong Tigmo. Mga lamigas na naghakot ng kanilang mga pagkaon. Nagsunod-sunod pero dili magkitaay at hindi mag-usap-usap dahil mga mananap lang sila. Diba? Si Lorna Cordero ng Mlang Cotabato. Sabi mo tubago, eh, paniguro gud ba? Amugas gining. Ah, pagtubagan eh. Di mao! Hello, did you know? Good morning. Regas lang ko sa mga family. Dreamland, Tagbina, Rakcho family and ka-English family. Namin ako, mama, nagwapa si Geraldine Racho. Request din ako ng song I Love You Goodbye. Ay, kung sa mga muna yung ka-English, are? Don Carlos. Ani na akong tubag, did you know? Ah... From May Giray, DJ from Proc 8, Poblacion, Santa Josefa, Agusan del Sur. Kuya, mag-greet lang ko sa kuang papa nga naasaduyan, nagduyan-duyan.

Yan. Wai lamina sa mong programa o ana ako papa, pwede ba daw ang imong pito-pito capsule sa high blood o tagpila ang inyong capsule? Ang atong pito-pito capsule, mga palangga, is 18 to 19 pesos per capsule, mga palangga. Ingo man usab sa to ang Cofermax. Pito-pito herbal Cofermax tag 18-20 versus si mga igsoon. Yaman ana to, ayaw kalimot magpito-pito herbal capsule ta every day. Mga usa duha ka kapsula twice a day. Pero og naa kun may mga gihambin diha, mga bugat ang lawas, pwede mo may inom og one capsule three times a day ha.

0: Alpha. Gigama sa Milven Food Supplement Distributor. Healthy outside starts from the inside.
1: Unsa gani ato ang pangalan, ma'am, o taga-asa?
2: Ako si Lisa Rivera, taga Malanding. Nagkuhan ko sa pito-pito tungod kay nagoy sakit na rheumatic heart. Dayon, ipangayuan ko sa doktor o 500,000 para nga operahan. Mauna nga na wala man ko'y kwarta. Una nga ni dangop na lang ko sa mga tambal nga herbal. Dayon, Juan, kanang masaya nga yun ko sa pito-pito. O salamat kayo sa tanan.
1: Katoy mong gingon, ma'am, nga na nitukar imo ang rheumatic heart failure na wadaan ka og tingog, ma'am.
2: Oo, sa katuwig ito. Kwan, sa katuwig ito nga, wala gyud ko tingog sa gamay. Pag-tik na ko og pito-pito, tulog ka stab. Nawala na, unang nabalik ka kung uhinay akong tingog. Karang-arang nakaroon yun. Kaysa una, makalautay naman ko og istorya. Oh, makalakaw na ko po. Yung merkado. Pahingon sa, layo-layo na ko malakuan. Dili ko pura sa una nga. Oh, kautasan kayo ko. Bisa rin ko nani nga kadugayon yung istorya. Wala na ko. Luya na ko.
1: Nakangako na ka.
2: Tukaroon, tas-tas ako ang lautay. Istorya. Una nga, salamat yun ko. Una na ko na ko po salamat sa akin. Oh. Ako lang yawag sila nga. Sulayan ko nila ang pito-pito tungod kay ako mismo nagin nakita na ko nga kayuhan sa pito-pito. Ay, mungo niya akong igamit karon.
1: Again, ma'am, taga-asa ganit ka, ma'am?
2: Maranding Lala, Lanabel Norte.
1: Ano sa yung pangalan, ma'am?
2: Lisa Rivera.
3: Mulo agad ni sa Alboria Mandahikan, Kabanglasan.
4: Okay, kumusta man imuhang pag-inom ni mo sa ato ang pito-pito herbal coffee, ante?
3: Ay, lami kayo ang pito-pito herbal coffee kay naka-try you po sada kay siya sa atong lawas kay makapabawas siya. Kinahanglan man gid nga kita sa kadadlaw magbawas ta. Kay makabaya na kung di ta kabawas, di ba?
4: Correct.
3: O kayo gid nga mutitaw pito-pito herbal coffee para nga kadadlaw bawas gid ka tapos lagsik imong lawas. Labad. Oh, labad ako ulo. Tinuod yun na. Naglabad ako ulo. Niinom ko atong pito-pito herbal coffee. Nawala ba yung labad akong ulo?
4: Wow.
3: Ayun, Diyo ko. Ay, nakabili di ko. Maayos di day ang pito-pito herbal. Okay. Sakit akong tampihak di taon. Sakit niya. Naama ko din sa among kape, sa among balay na time. Niinom da yun ko. Talagang mo, oh. Nawala ang sakit sa akong tampihak sa akong ulo. Kaya sakit yun to. Tinuod yun di yun nyo.
4: Wow.
3: Unya kay sabihan nag-inom ko sa ipotit sa herbal coffee. Diha-diha, nawala din sakit sa kong ulo. Wala din kasakit eh.
4: Wow, dalay ko ng Diyos. Salamat ka sa Ginoo. Unsa may imong maistorya karon sa mga mama, sa mga igsuon nga gilabdag ulo?
3: Ay, among mga mama, mga idaran nga pares ako ah, mga pinahanglan nga magtikitad itupit sa herbal coffee para lagsik atong lawas o layo ka sa sakit-sakit sa masasakit sa ulo kay mo ginit sa garan batiun sa mga inahan nga nakaagi na kay namagid mabughat ta ana tambal gid siya kay nakaagi proven ang tested gid na sa ako kay di giniingon ako tumupo mo bakat ni kay na try gid na ako ni nga niinom ko anang pito-pito herbal coffee nawala ang sakit sa akong ulo.
4: Okay.
3: Ug lawas tapos sada gid siya sa mag-diet kay makapabawas pud siya.
4: Correct. Okay.
3: Oh, mag-awat na ko ang tanang kababayan, mga angkan nga. Pag-tikid mo, ito-pito herbal coffee kay bayo ginas tong lawas kay makawala sa kita tong kalawasan, sa kita tong labosanan ang bughat, yun man makapabawas. O na nga, pag-tikid sa ana. Kada lami pa siya imnon, tapos makaayo pa sa tong lawas.
4: Yeah. Okay, ngalan ganin imo og taga-asa.
3: Okay, Beverly, mulo agad ni sa Alboria Mandahikan, Kabanglasan.
4: Okay, dengan selamat. God bless you.
3: Okay, thank you. Bye-bye. Did you unyok? God bless you, Dad.
4: Hello, maayong adlaw.
5: Mayong adlaw po, DJ.
4: Okay, unsa may pangalan ni mo?
5: Ako di ay si Megan Athena.
4: Taga-asa man ni Palihog?
5: Daw baseball ko, DJ.
4: Mm-hmm. Pila na may edad mo lang ga?
5: 8 years old.
4: Okay, 8 years old. Kini aga, unsa may imong ginagamit karon nga vitamins?
5: Mimo Pro Plus for Kids.
4: Mimo Pro Plus for Kids ang gipainom si Muha nga mama?
5: Yes, DJ.
4: Okay, kini aga, so wala pa ka nagamit og Mimo Pro Plus for Kids. Unsa may imong nabantayan sa unang panahon?
5: Na DJ, di ko ganan magkaon. Bisan lami ang sudan. Like fried chicken, hot dog, itlog, lechon manok. Ang tawag nila sa ako, DJ, kay masakiton. Sige ko kay lantan. Perminti mag-absent sa klase.
4: Sa una, daghang mga vitamins gipainom sa imong mama sa unang panahon?
5: Yes, DJ. Daghan man to gipainom ni mama sa una.
4: Pero wajog ka maulian?
5: DJ, kana beto magdula ko mga friends DJ, kay magselos ko, kay dili ko makadula, kay di ko padulaon ni mama, kay basin daw hubakon ko. Muna karon DJ, nagpasalamat gid ko sa imong vitamins, nga Mimo Pro Plus for Kids, sukad nga gipainom ni mama sa ako ah. Nibalik ta akong gana sa kaon, bisag unsa bitaw. Pagkaon, DJ, mukaon ako. Unya, makadula na pod ko sa kong mga friend. Dili na pod ko maka-absent sa school. Una, salamat kayo sa imo vitamins. Sa mga kabataan karon nga naminaw, o sa mga parents, palitin na ninyo ang inyong mga anak. Og Mimo Pro Plus for Kids. Busa, mag-Mimo Pro Plus for Kids na ta.
4: Ang pito-pito herbal capsule, mga palangga, og ang pito-pito herbal Cofermax. Labi na po, mga higala sa pito-pito liniment oil, pito-pito herbal oil, pito-pito relaxing gel, Mimo Pro Plus for Kids. Polos mapalit sa mga butika diha sa inong mga lugar. Ang pito-pito capsule, tag 18 at 20 ang kapsula, o ni ang ato ang Cofermax, same gihapon, no? Tag 18 ang matag sa Shea, 180 ang per box. Naagid ni sa tanang butika sa mga lugar o naamanggalin mga pharmacy, ganahot dan, balhin lang sa uban. Pangita o laing pharmacy nga nagabaligya o pito-pito herbal capsule. Pangita ay ginanin yung mga palangga. O magpalit ganyan mo pito-pito kapsula sa mga pharmacy o niya wala, ayaw mo pagpalit o laing kapsul, mora ba na style sa uban? Dili na mangita sa lain. Kung nakasinati na mo sa atong produkto nga epektibo o makatabang, kana mo ay siguruhan nga mapalit ninyo. Ayaw mo palit o laing produkto. Maumari nakatabang ninyo. For example, palit mo diyan sa mga pharmacy. Ma'am, na may pito-pito capsule. Mahan naman ang uban nga. Ma'am, sorry ma'am. Nahutan mi ma'am. Hurot na. Oh. Ay, kuan na lang ma'am. Kana na lang kuan. Ay, gano'n mo. Kuan na lang. Kana na lang kuan. Wala agad na ninyo kanang kana na lang kuan. Ha? Wala agad ninyo ng kana na lang kuan ha. Pangita mo glaing pharmacy. Pag-effort mo. Kaya mo na makatabang ninyo. Anong mo palit mo glaing produkto? Nga man to nakatabang ninyo. Kana mo'y siguruha palita sa mga butika pito-pito herbal capsule. Ha? Ang sakin ito, pito-pito capsule. O pito-pito herbal Cofermax dayon sa mga bata, mga regidad, o 1 to 12 years old, Mimo Pro Plus for Kids, mga palangga. Masunod na maging soon ang laing drama. Ayaw mo hawa, balik lang si DJ Onyog ng Bayan. Oh!

0: Ania na ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak ni ining maong tulumano. Gulong ng Balat. Ang programang muhatag og pagtagad, yan ang inyong mga gulong ng balat sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balat. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
1: Basta si DJ Onyok, okay kayo!
2: Yahoo! DJ Onyok, I love you! Dear DJ.

sa tanan. Ako si Mylene. 22 years old. Nga nagpuyo dinhi sa Bigkawayan, Cotabato. Minyon ako. Dinhi sa kaanak ug usa pod ka live-in partner. Video niyo ang akong sigilay nun, nag-ugat kini sa kaminyoon. Kining akong live-in DJ or kining akong bana-bana sa kinika-engineer. Dati na ko ning amo DJ. Og nagkagusto sa ako. Doon na sa'y asawa, kaniadto, apan bulag sila. Gumikan ka, mas gipili ako niya, DJ. Aron unya masabtan mantenan, ani a mga pangitabo, DJ unyo.

0: Uy, swerte kayo ka. Nakaminyo kag engineer ba? Uy, talagsara kayo makakita og engineer, uy. Kaya kasagara piliyon sa mga engineer dyan. Kaya ng mga gwapa.
1: Sa tanan mo na ako, eh, bayot. Batig na mo.
0: Di naman sa inyong nga nanaway ko ni mo, uy. Masak ka, gwapa ka, pero... Ang uban di ha, nangitabi, andang pa ng mga kwano ka ng mga kwartahan, ka ng mga siksi.
1: Maugyan, nagipangutanan ako siya. Nga, nung naibugsin ako nga, dili man ko kwartahan, dili sad ko dato. Pero, sinanguyab na ko bayot, dili ko nanguyab niya ha siya. Siya nakagusto na ako. Char!
0: Sana all oy. Sana all on tami na nasad ko na magkagustan akong engineer oy.
1: Maabot na si Ima Bayot. Pero abi na mabayot, wala ko nag-apas yung kwarta.
0: Charot! Storya rin naman na day oy.
1: Tinood gina Bayot. Wala yun ko nag-apas anong kwarta-kwarta niya. Ang ako rin gi-apas Bayot ka ng gitarong ko niya. Gimahal, gipanggap ko niya. Mora na akong gi-apas niya Bayot. Kawalan ako na nakita sa uban ako mga uyab sa una.

0: Kadagobaning pan, oy. Oy. Oy. Oy. Abi di mo. Kadahan tu ko aning pan. Paborito gina ko ni Maiden. Muna nga. Sa sunod ha. Dili na pod pan siguro ang inong paliton. Kana na po siguro ang pizza.
1: Ayaw ka bala ka. Papa, akong paningkamutan niya. Ignan ko si Gerald nga magpalit og kanang pizza. Mama, gani paborito ni mo, diba?
0: Mo, gani paborito na ko. Hasta po itong imong mama ni mo. Paborito sa na niya ng kanang pizza. Sige na, kaya magtiwas ako bugag kahoy nga rin. Salamat aning imong gida, ha?

0: Kumusta ka nga? Wala ba'y nangawin ni mo?
1: Ngano?
0: Oh, pagsabaog doon yung mangawin ni mo. Pero gusto nga. Ilaing magpaduling-duling ni mo.
1: Wala o eh. Babe, wala ikaw raw kang gimahan. Wala nilain pa.
0: Kaya doon yung magpaduling-duling ni mo. Kita sila ni?
1: Oh, ayaw. Dili na may tabong binuangan kinako. Mahal ta ka, Gerald. Pinanggati ka. Nababas akong kinabuhi na ako.
0: I love you.
1: I love you too. Sige na, magkaon ka na. Ikaw, kumusta man kasi mong trabaho ni mo?
0: Okay lang. Wala problema sa kong trabaho. Babe?
1: Babe?
0: Kabawa na ka?
1: Hindi naman.
0: Naligo ka na?
1: Yes, babe. Naligo na ko.

0: Ay, ali ragod anak. Doon ako'y pangutan na nimo.
1: Ma?
0: Apit naman ka mag-anak. Papaman siguro ka naka-prepare sa imong pagpanganak, di ba?
1: Oh, nagsaad man ganyan akong banya, ma. Ngunya na lang daw ko noog. Nahapit na gid ka mga anak.
0: Onya na ka na magbati ka na.
1: Ma, ayok saba. Makadungog kong bana.
0: Kaya nga naman akong nga makadungog. May problema ba ha? Ayaw niyong kong panungga nga ginalisang kalimong bana ni mo. Di ko niya kanang suwayan.
1: Mamon si problema ni mo.
0: Kaniha, dili ni ingon chismis-chismis ding ako. Kay ako, maayo raman yung kumubasag tao. Nasayod ko nga kanang imong bana sa pian. Dili yung kuana niya. Ha, dili yung kuana niya. Tagatagaan o mga sudan-sudan aron nga tabunan na iyahang mali nga binuhatan.
1: Ah, unsay butasabot ni mama? Unsay mali nga binuhatan?
0: Kanang imong bana ni mo. Kapila daw kuno na nakita ng imong bana nga magsulod-sulod sa hotel. O niya, mag-uban-uban o mga babae. Oh, karong pagkakahibao. Bana na ni mo. Dapat makahibao ka.
2: Unsa?
1: Dili man sa ingon nga nagdudaw kini mo.
2: Wa ko magbinuwang nimo. Kinsa nagsulti nimo nga nagbinuwang kini mo?
1: Dili na dapat nga makahibaw ka.
2: Dapat makahibaw ko, Melen. Kinsa nagsulti nimo? Ha?
3: Muna'y pinakaayon ako. Ang pagdudahan ko.
1: Nagsulti naman ko og kining.
3: Tarong ako, Melen. Tarong ako. Wala ko nagbinuhol mo. Kahibaw ka. Ha? Daning kamot ko para ni mo. Gibihaan ko kong pamilya para ni mo. Tapos, dudahan ka naman ka nagbinuhol ko ni mo.
1: Amen.
3: Siya gusto ni mo. Huwag kakailan ako. Huwag kakailan ako, Melen. Busa ayaw kong testing eh. Huh?
1: Ayaw kumuta kong buhok. Sakitin ko.
3: Oh. Uspa. Uspa ka ng kinayin mo. War ba kitang trabaho? Kusog raba ka buhamal. Demanding raba ka kayo. Tanan gusto ni mo kung gihatag ni mo. Uso pa may gusto ni mo, ha? Uso pa may gusto ni mo?

0: Oh, ma.
1: Oh, oy. Paayo ka na kalaag kagari, Gerald.
0: Oh, doon na lang ko eh. Ihatag din mo, ma.
1: Oh.
0: Niya mo.
1: Onsa man na nakasuod sa envelope dong?
0: 50 mil na, ma.
1: 50 mil? Para asan eh?
0: Kay bago ko mga doon na kayo na eh, nahibalaan sago. Kay bago ko nga lagi nakita na ko tugmoy pinungdan nga na vulgar ang ako mga binuhatan. Magkahibaw ka sa tanan kung sa akong gibuhat.
1: Gerald, unsa na yung 50 mil?
0: Mamalihog lang ko, ma. Bakuyoon ni mo ang imang sulting at sa mga anak. Nag-ignore ni mo nga dili tinuod. Kaya, og dili na mo sultian, bawiyon kong kwarta. Or dili, bugtuon kong kinabuhay ni mo.
1: Gerald? Kining? Oo, sige. Ignon ko. Ako'y bahala. Ako'y bahala. Dili lagi mawala si... Sige na. Okay.

kining anak, kato akong gisulti ni mo. Tinood. O labaw sa tanan. Oo, ako ratong iistorya. Ma, grabe-rabe yung kakayo ka mo. Malaban ako, ma. Nga nung nausab naman sa nang imuhang isulti ni mo. Anak. Ma, di ba nag-ingon ka na ako? Ipaglaban ka ni mo, tapos karun. Bara naman sa gnamakaka, ma. Oo, katutanan, dili to tinuod tong akong gisulti. Kalimti to, walagi binuang ang imong bana ni mo. Ma? Nga nung nagka-mali-mali naman sa nang imong isulti ni mo, unsa magi tinuod, ma? O, unsa nang nasa imong bulsa ni mo? Daga nagi kakwarta, ma. Di inagikan.

Kainit ba? Magbaklay ko. Paspaso na panigbaklay kay wala pa may salakyan. Oh, kinsa man na nasakinan? Murag, kay Gerald man siguro ng sakinan nasanahan. Oh, liliyon ko. Oh, nga naman nga. Murag nag-uyog-uyog ang sakinan. Oh, tinuod ba kinako nakita? May babae sa suod sa sakinan? Oh, kinuok. Nag-hawak siya. Si Gerard ako nakita. Tinuod ba kinin? Demonyo ka. Demonyo ka.

Junior. Wajog na ko na madijipang ha. Nakita na ko nga kung ba na. Nga dun ay babae sa kayo siyang sakinin. Kita ginako ang tanan dijwit. Huwag sadihang miuli ang akong bayna. Wala ko nagpahibaw, DJ, nakita na ko sila. Tingala kong bayna, DJ, nga si sila nga nagilak ko. DJ, nyo, nagsabot mi sa kong inahan. Nga mulayas ko. Ganigignan ko sa kong mama. Si Gerald mismo naghatag og kwarta nga tiniya. Nakahibaw na po si Mama DJ sa ako nakita. Nga tinuol gyud na akong bayna. Nagbinuang DJ. Bit-bit na ko akong anak DJ. Nagpakalayo-layo me. Pero abi naman DJ. Ang kwarta nga gihatag ni Gerald. Gibutang nako si ihang pantalon DJ. Ang ganyan si mama, dili na to nagamitan ng kwarta. Pero wala ni tinglon si Gerald na to. Gibiyaan ako si Gerald DJ. May palayo mi. Ni mama, ginaadlok ko ni mama DJ. Ang saon ni Gerald. Huwag gibilin ko usabang cellphone DJ. Gibilin ko ang mga gamit ng geek ni Gerald. Araw na nagid sa tinglon ako. Araw di kisa mingon nga baga na kong naong DJ. Araw di kisa makihon nga kwarta akong habol niya. Giuli, gila ko DJ ang kwarta gihatan ni kamama. Araw pagtakpa ni ang baling nga binuhatan DJ. DJ, tama ba akong gibuhat? Dili ba ni Pride? Or for the safety kini para sa pamilya labi na sa mga anak ni Joy. DJ tabangi ko. Bata pa man unta ko DJ apan nagpasan ako sa ingon aling mga problema. Paliyo ko niya DJ sa pagtambag niya ng akong sigilanon. Ligan salamat ug mayong adlaw kini mo.

Mayong buntag, mayong udto, mayong hapon or mayong gabi. Kung samang takna ang mga higala, no, maayo gina siya kanunay. Labinag ka ng mahiligon ka sa tuang 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Sa tuang mga suking mga senior citizens o mga customers sa Melvin Food Supplements Distributor. Kamusta naman tani mga panahuna? Maayo ba tuang panglawas? Wa ba tay kining gibati nga kakapoy o gikutasan ba? Tara, mga pita, mga kaigsunan, mga senior citizens, magtimpla na ta. Ako ang inyong makabayan JJ, kuyugi ko karon sa 5 minutos lamang hangyo nako. Puno sa impormasyon alang sa maayong panglawas. Atong hisgutan ang 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, ang kape nga dili lang kay humot og creamy, healthy og guilt-free pagyod. 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Kini nga kape, gihiusa ang mga super ingredients sama sa 7-7 Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen, Purple Corn, Panax Ginseng, Flax Seed nga puno sa Omega-3, og Moringa Olifera or Malunggay. Ang sweetener ni ini, dili ordinaryong asukal, coconut sugar or the Tree of Life. Iladong anti-diabetes, mayaman sa vitamins og minerals, ha? Apan una ang tanan mga senior citizens sa ato mga suking customers. Kami, dako ang pasalamat kaninyo sa inyong padayon nga pagtangkilik, pagsuporta o padayon ninyong pagpamalit sa ato mga produkto sa Melvin Food Supplements Distributor. Apila diha ang 7-7 Plus 8-in-1 Herbal Capsule o pagkapinagani pag-aisgutan ang ginapangita sa butika, mao ang 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Karon, ato ang tan-awon ang usa sa mga wonder ingredients sa 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang purple corn. Ang purple corn dunay anthocyanins, usa ka powerful antioxidant nga adunay anti-diabetic, anti-cancer, anti-inflammatory, antimicrobial og anti-obesity effects. Dako kining tabang sa pagprotekta sa tuang kasing-kasing og paglikay sa cardiovascular disease. Makatabang sa saktong timbang, pero buhaton po di mo imong part, no? Kaya kung magpalabi po kagkaon na di man lang ka maglihok-lihok, madungag ganyan na itong timbang, pero galihok-lihok ka, ga-exercise, tama lang po ang imong mga ginakaon, nindot kayo ni nga effect. 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix tungod sa purple corn. Maubitaw nga kung mag 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee ka, dili lang ka ma-energize, kundi muhatag ni kaayuhan sa imong kalawasan, no? Di pa gini makapalpitate sa imong heart ang ubang kapiliha. Mo claim sila nga herbal-based coffee, pero grabing palpitate, di naman kakatuog, no? Tungod kini sa purple corn, anti-palpitation ka na. Di po mangaslo mang imuhang tiyan, tungod gihapon ka na sa purple corn. Ang ilang kape, nabanay purple corn, wa nay purple corn. Mauni siya ang genuine original nga herbal-based, safe and natural. Ang uba nag-claim nga herbal-based pero synthetic di ay. Pangita ang 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix sa mga butika sa inyong lugar. Bisang galing mga tindahan na akin ay makitang display nga 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Ma-surprise ka, uy, naaraman is tindahan. So no need ka manto dito sa butika. Timplaha lang sa init nga tubig, kutawa, og imog yung i-enjoy ang kahumot o ka-creamy ni ino, okay? Aromatic maguni nga kape. Makapawala sa kakapoy o kanabito ang ka-stress. Timplahan na. Tastingin na mga senior citizens, mga ate, kuya, ma'am, sir, ha? Kay tito, tita, mama, papa. O sa tuwa mga kaparyentihan, diya mga kaigsunan, kasilinganan, kabarangay. Paminawa mismo ang kausaban sa imong pang-adlaw-adlaw, no? 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Ayaw kalimti, ha? Produkto kini sa Melvent Food Supplements Distributor. Mausab ang naghatag kanato sa 7-7 Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Mineral Eye Drops og Liniment Oil. I-like, i-follow, i-share ang Melvin Food Supplements Distributor Facebook page alang sa dugang updates og health information. Duna ka ba'y mga pangutana o duna kay testimonya? 0985-295-5863. Mao ka na ang Melvin Food Supplements Distributor Hotline.
Hangtod sa sunod nga higayon, paspas kayo ang 5 minutos na to, mga senior citizens o mga suking tigpaminaw. Dagang salamat! Ako ang inyong makabayan JJ, inyong kauban sa maayong panglawas. Salamat kaninyo o amping kanunay!

0: under my lips sa may inyong matambag sa iyahang sugilanon. Pwede ka mukunta ka natin yung cellphone number 0955-399-0269. Ayaw kalimot magpito-pito herbal capsule araw-araw at saka pito-pito herbal Cofermax. And sa mga bata, Mimo Pro Plus for kids mga palangga. At Tumos Butika, kinadiha mapalit ang ato ang mga produkto. Kami na usap sa pito-pito mineral eye drop, pito-pito liniment oil hot extract, pito-pito herbal oil, pito-pito relaxing gel. Inintanan, available sa mga butika o ginama sa Melvin Food Supplement Distributor, ang original. Action! Wala mati ang oras, mga palanggaro, magpalayon sunahan. Ako na lamang mag-aingon sa tuang letter sender. Sender, nasayod ko nga gimahal yun nimo ang imuhang bana. Pero ang saon taman imong bana nimo, wala naman siya'y kanabang kontento siya ang kinabuhi nimo. Remember, naabiya siya dating asawa. Suanad na siya sa ingon ana ng mga butanga. Gibinuangan, gininiya ang asawa. Nga naa siya asawa, ikaw pagka nga ikaduhar kang asawa. Sakit man, apan dapat ato ng buhaton. Tama na ang imuhang gibuhat nimo, naadyog kay baruganan. Kanabang dili nimo kay ibaligya ang imuhang dungog para lang nga mahimo kang sapian. O wala ni magipakita o gipamatud-an nga kwarta imong habol. Kaya kasagara ra ba singon ana nga mga babay, kwarta ang habol. Mangitag afa, mangitag americano, mangitag mga mas gulang-gulang nga mga kwartahan, pero ikaw maskin og idara na imong live-in engineer pa gyud, pero giuli nimo ang kwarta, giuli nimo ang mga kabtangan. Aron lang sa ingon, dili ka ignon na kwarta o sapi ang imong habol. Kaya ang imong habol, matod pa nimo, is kini ang gugma mapinanggaon. Pero napamatudan naman nimo nga dili siya literal nga mapinanggaon. Ang tawag na niya, big.
1: Ayaw!
0: Big. Nanako, kayo tarong.
1: Ayaw!
0: So, ang angay na mong buhaton, pag-move on!
1: Ayaw!
0: Bata pa nimo, luya-luya, magadiha. Pakita ang adto sa mga tao nga nagbuhat og mali da nimo. Mabot ang panahon, magmahira na sila na makita kanila na hapsay o doon na kay peace of mind. Karalang sender, nagigang salamat, stay strong o ampo kanunay sa Ginoo. Nagigang salamat, mga higala! Maayong adlaw!

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto, sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug kombinasyon sa sodium ascorbate. Ang Magnum C, adunay lampas nga 40 antioxidant. Pinaka-importante aron maampingan ang atong selula batok sa free radical nga mahimong hinungdan sa mga balatian. Adunay taas nga vitamin A o beta-carotene, B1, B2, B3, B6, B7, vitamin D ug E, ug vitamin K. Ang maong mga bitamina adunay dakong kalabutan sa usa ka baskog ug himsog na panglawas. Malikayan ang cancer, cardiovascular disease, dementia ug daghan pa. Ang tinuod kayang malikayan o matabangan sa pag-ayo ang kapin 300 ka klase nga mga balatian. Mao nang ikaw para hindi magsisi, mag-Magnum C. Mapalit na sa inyong mga suking butika, pharmacy sa inyong mga lugar, ug para sa inyong mga pangutana, mahimo kamong mo-text o mutawa sa 0933-812-58 818. Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto, sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sang

0: Para hindi magsisi, mag-Magnum C. Mapalit na sa tanang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana, mahimo ka mong mutext o mutawa sa 0933-812-5818. Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, mineralis ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto, sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic manunggay ug kombinasyon sa sodium ascorbate. Bisan sab ang Department of Health, ga-endorso niini sa katawhan nga himong dietary supplement ang malunggay. Among gipaila kaninyo ang Magnum C. Ang Magnum C, adunay 7 kapilo sa vitamin C, taas kaysa orange, taas nga calcium kung ikumpara sa gatas, taas nga protina, taas nga vitamin A kung ikumpara sa carrots, taas nga potassium kung ikumpara sa saging. Maong walay dudang, pakusgon ang inyong immune system. Huwag musukol kini batok sa unsamang common bacteria o viruses. Hinungdan nga bisan man ang Western countries, sama sa Estados Unidos o Europa, mibilib sab sa minipisyo sa malunggay nga naa sa Magnum C. Maong isa sila karon sa pinakadakong konsumante para sa himsog nga panglawas. Mag-Magnum C na, mapalit na sa mga suking butika o farmasya sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana, mahimo mo kamong mutext o mutawag sa 0933-812-5818. Ang Magnum C, nakadawat o prestigyosong pag-ila, isip usa ka pinaka-nutritious food supplement sa Q Asia o Golden Globe Award. Ni atong milabang tuig, ang World Health Organization nagpagula og statement nga isa sa pinaka-epektibong panglaban sa COVID gawas nga i-follow ang health protocol, kinahanglan usab nga pakusgan ang atong immune system. Ilahang giendorso ang malunggay nga mahimong kabahin sa atong dieta aron boosted kanunay ang atong resistensya. Isa sa hinungdan nga namugna ang Magnum C aron matabangan ang katawhan nga malikay sa mga balati, labi na niining COVID-19. Isa sab diha, makatabang sab ang Magnum C sama sa mga hubag-hubag, bukol o cyst, cancer, pagpangluya, problema sa baga, daling hangakon o maluya, labad-labad sa ulo ug pagkahalap sa mata. Ang pagmintinar sa Magnum C dakong tabang usab sa mga constipated. Ang Magnum C aprobado sa FDA. Ang Magnum C available na sa inyong mga suking butika. Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto, sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug kombinasyon sa sodium ascorbate. Ang Magnum C adunay lampas nga 40 antioxidant, pinaka-importante aron maampingan ang atong selula batok sa free radical nga mahimong hinungdan sa mga balatian. Adunay taas nga vitamin A o beta-carotene, B1, B2, B3, B6, B7, vitamin D ug E ug vitamin K. Ang maong mga bitamina adunay dakong kalabutan sa usa ka baskog ug himsog na panglawas. Malikayan ang cancer, cardiovascular disease, demensya ug daghan pa. Ang tinuod kayang malikayan o matabangan sa pag-ayo ang kapin 300 ka klase nga mga balatian. Mao nang ikaw para hindi magsisi, mag-Magnum C. Mapalit na sa inyong mga suking butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Ug para sa inyong mga pangutana, mahimo kamong mutext o mutawa sa 0933-812-5818. 1021.
1: That time check was brought to you by
2: Governor Engineer Raul Mabanglo.
1: That time check was brought to you by
2: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Fishman Lakamura taga Tagum City. Na nagainom ko Magnum C herbal coffee na akong gibati ang namagutay kapuyon ko bagikan ko nagtrabaho na inom ko ang Magnum C herbal coffee kay kondisyon man akong lawat dili ko kapuyon wala lang labad ako ulo dako jud makatabang ang Magnum C herbal coffee pitibo po ug barato.
3: Di na jud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungco, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharmacy.
6: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
7: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
8: Sulaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Mga ka-MCOR, it's time to celebrate because MCOR is turning 68! Ngayong August 1 to 31, don't miss the MCOR 68th Anniversary Sale. Shop for your favorite appliances, gadgets, motorcycles, furniture, at iba pang home essentials with our double zero deals. Zero down payment at 0% interest through participating financing partners. At hindi pa dyan ang tatapos. For every qualified purchase, you get a chance to win amazing prizes. 6 e-cards at 8 e-bikes ang ipamimigay sa mapipiling winners. Zero down at 0 interest na may electric vehicle ka ba? Visit your nearest MCOR branch today and celebrate 68 years of bringing comfort to thousands of Filipino families. Mag-order online para sa exclusive discount vouchers. Shop at www.mcor.com.ph. For DTI Faye Trade Permit Number R11-100009, series of 2026.
11: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: EXL Makabuhay Health Hour.
5: Isang masigla at makulay na araw sa inyong lahat. Welcome sa ating pinaka-inaabangan na segment ng ating mga nanay at saka tatay, ang Daiyaksan Makabuhay Home Remedies. Dito, matutuklasan ninyo ang sekreto ng ating kalikasan para labanan ang karaniwang mga sakit. This is Dr. Glenn Sanico, ang inyong kaagapay sa kalusugan at kasiyahan. Handang magbahagi ng makabuluhang kaalaman at inspirasyon upang mas lalo nating mapangalagaan ang ating kalusugan at kabuuang well-being. Ang ating programa ay hatid sa inyo ng Iaksan Life Herbs and Nutraceutical Corporation na may layunin dalhin ang benepisyo ng natural na kalusugan sa bawat tahanan. Sa pamamagitan ng EXL Makabuhay Products, tayo ay magkakaroon ng oportunidad na makamit natin ang balansing buhay na puno ng sigla at saya. Salamat sa inyong patuloy na pagtatkilik at pagtutok sa ating programa, especially sa ating mga nanay na ilaw ng tahanan at tatay naman, sila ang ating bayani sa araw-araw at huwag kalimutan, ang puhunan ay ang ating kalusugan, kaya alagaan ito araw-araw. Kaya halina't sabayan ninyo kami sa isang masaya at makabulang usapin. Sama-sama nating tuklasin ang mga natural na solusyon para sa ating kalusugan. Masarap ang buhay kapag mas malakas ang katawan and good vibes lang palagi. Kasama mo ang EXL Makabuhay Products para ma-achieve mo ang iyong goals. Kaya tara, let's glow and grow together. Alright, ngayong araw ay pag-uusapan natin ang isang super herb na tinatawag nating Goto Cola. Ano nga ba itong Goto Cola? Parang fancy, diba? Pero in reality, isang simpleng halaman na nakakapabilib sa marami at ang daming benefits pa nito na daladala. Kung may herb na deserving ng award, naku po, ang Goto Cola po ang pinaka-the best para po dyan. First thing and first, ano nga ba ang Goto Cola?
6: What's up, Doc?
7: What's up, Doc?
5: Scientifically, it's called Centella Asiatica. Ang daming pangalan nito depende sa lugar, ha. Sa Pilipinas, minsan tinatawag itong takip bohol dahil pabilog-bilog na dahon. Sa ibang bansa naman, tinatawag natin ito is pennywort or Indian pennywort, no? Ang Goto Cola, it's a perennial herb na matatagpuan sa tropical and subtropical region tulad ng South Asia, Southeast Asia, kabilang na dito ang Pilipinas. Madalas itong ginagamit sa traditional medicine ng mga Chino or TCM way, Ayurveda naman sa iba at maging sa ating sariling hilot or herbal traditional method. Pero ngayon, ang ganda kasi na pag-usapan itong Goto Cola kasi pati sa modern science nararecognize na ang health benefit nito. Now, ano-ano nga ba ang mga health benefits ng Goto Cola na sinusuporta ng siyensya? Hindi lang po ito basta-basta na research, kundi pati na rin ang clinical studies and of course, other companies na sinusuportan itong pag-aaral ng Goto Cola. Now, unang benepisyo po ng Goto Cola, gusto mo bang tumalas ang iyong memorya? Well, pinaka-the-best po dyan ang Goto Cola. Ayon sa pag-aaral, ang Goto Cola ay nakakatulong sa pagpapabuti ng cognitive function dahil ito ay mataas sa antioxidant. Meron itong compounds na tinatawag nating triterpenoids na nagpapalakas ng sirkulasyon ng dugo, lalong-lalo na pagdating sa brain function. Kung ikaw ay madalas na nakakalimot o may hinahawak ang bagay pero hawak-hawak mo pero hinahanap mo pa, o yung tipong nandyan lang yung ballpen sa bulsa mo pero hinahanap mo pa, o yung tipo yung payong mo, ito yung matindi ha, yung payong mo na nakaipit sa kilikili mo pero hinahanap mo yung payong yun, no? Naku po, isa yan sa mga sintomas na makakalimutin po kayo talaga, no? Alam niyo po ba, a study published in Journal Alzheimer's Disease shows that Goto Cola can improve memory and protects against neurodegenerative diseases tulad ng Alzheimer's disease. Kaya kung ikaw ay makakalimutin, naku po, magandang gamitin niyo po ang Goto Cola. And of course, number 2, it reduces the anxiety and stress. Kung stress ka sa araw-araw, maganda po ang Goto Cola po sa inyo dahil po meron pong tinatawag nitong adaptogenic properties, na meaning it helps the body to adapt to stress and maintaining balance. Nakakatulong ito sa pagpapababa ng cortisol levels and stress hormones, habang pinapalakas naman ang iyong relaxation response. Kaya pag feeling mo na nagugunaw na yung mundo sa dahil sa dami ng deadlines at problema sa buhay, naku po, ang magandang tulong po yan ay ang Goto Cola. Alright, mag-break muna tayo sa konting paalala, ang Daiyaksan Makabuhay Home Remedies.
6: What's up, Doc?
7: What's up, Doc?
8: Robijoy Clerigo, taga Lower Madapo, Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og AXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katul sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak nga ngalaya dayon after 2 days. Nindot kayo ang AXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas nga effective, makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao.
9: Makabuhay.
10: Mahalagang pa
1: magpakaalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Caniedo. Ako po isang anchor dito sa Davao City. Subukan itong paborito kong kape kasi ito po yung naging kaagapay ko at naging source ng aking lakas sa araw-araw na trabaho. 4 na oras po ako nakababad, walang tigil sa pagsalita sa radyo. Ang EXL Coffee Mix ng EXL Makabuhay Life and Herb Nutraceutical Corporation. Ito po, si Randy Caniedo para sa EXL Makabuhay dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
1: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Makabuhay day! Di lalim nga mag-maintain og energy og healthy resistance. May nalang kay na ay EXL Coffee Mix. Dako kay nga kung pagsalig sa EXL Coffee Mix tungod kay doon na kini 17 ka-powerful therapeutic herbal ingredients nga makatabang sa akong pag-detox ingon man sa akong overall wellness. Isip always on the go, ang EXL Coffee Mix di lang siya pampabaskog. Nakatabang yung ginis ako nga batukan ng fatigue o stress even during hectic days sa station. I feel lighter and more alert. Kini si Chuy Bumot, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL Makabuhay!
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: What's up, Doc?
12: What's up, Doc?
13: Ayan at muli tayo magbabalik sa ating programa sa EXL Makabuhay Home Remedies. Sa isang clinical studies na ginawa noong 2016, nakita na ang Gotocola supplementation ay nakakatulong sa mga pasyente na nagkakaroon ng mas mababang anxiety levels kumpara sa placebo groups, no? So isa yan sa mga benepisyo ng Gotocola ang pampatagal ng stress. Ang pangatlo naman, ang Gotocola, it improves the circulation and even sa mga may problema sa puso. Kung ang dugo mo ay parang traffic sa EDSA, delikado po yan kasi mabuburnout po talaga kayo at tataas talaga ang presyon niyo po ng dugo. At dahil dyan, ang Gotocola can improve circulation. Pinapalakas nito ang elasticity ng blood vessels at pinapababa ang pamamaga nito. Perfect ito sa mga may varicose vein and chronic venous insufficiency. Yung parang heavy ang feeling ng legs mo. Sabi nga nila, better blood flow, better glow. Research study supports in phytomedicine shows that the Gotocola improves the blood flow, particularly for the patient with poor circulation and venous disease. Pangapat naman, kung may sugat ka na hindi basta-basta gumagaling, ang compound nito ay napapabilis ang cell repair at collagen production. Kung ikaw ay may peklat o sugat na hindi basta-basta gumagaling, try niyo po ang Gotocola. According to the studies published in the International Journal on Lower Extremities Wounds, confirmed that Gotocola is effective in promoting faster wound healing. Kaya kung may sugat kang hindi agad-agad gumagaling, mag-Gotocola ka, no? Gotocola supports gut health also. Nakakatulong ito sa digestion at gut health. Kung ikaw ay bloated o may issue sa absorption ng nutrients, ang anti-inflammatory properties ng Gotocola ay nakakatulong sa pag-regulate ng gut function. At syempre, mas effective ito kung i-partner mo ng balanced diet and enough hydration, pati na rin ang matataas na fiber na kinakain natin sa araw-araw. Paano nga ba gamitin itong Gotocola? All you have to do is to prepare 10 to 15 pieces of fresh Gotocola leaves, no? Muha ng 2 bastong tubig and then optional naman to kung maglagay kayo ng honey or calamansi. Banlawan ng mabuti po yung Gotocola leaves at importante tanggalin yung dumi. At tandaan, cleanliness is healthiest. Pakuluan ang 2 bastong tubig. Kapag kumulo na, ilagay ito sa bowl at ilagay yung mga Gotocola leaves, no? Hayaan po ito ng 5 to 10 minutes and then after 5 to 10 minutes, itanggalin yung dahon, yung tsaa, yung tubig na in-infuse nyo po. Pwede nyo lagyan ng honey or calamansi kung gusto nyo po ng konting twist. At inumin po ito once a day. Preferably, umaga para ma-energize ang buong araw mo. Pwede mo rin itong gawing iced tea also kung mas gusto mo ng refreshing. Alright? At syempre, para sa best result, i-partner mo ang Gotocola sa ating trusted EXL Makabuhay products. Tulad ng EXL Makabuhay capsule na puno ng natural goodness, ang kombinasyong ito ay siguradong magbibigay ng holistic health boost sa iyong kalusugan.
11: What's up, Doc?
12: What's up, Doc?
13: Ayan, naway may nakuha naman tayong kaalaman sa ating EXL Makabuhay Home Remedies dito sa ating pinag-usapan na Gotocola na pwedeng makatulong pala sa iba't ibang uri ng karamdaman. So sa lahat ng ating mga kapatid na nakikinig po ngayon o may mga health concerns sa kanilang kalusugan, pwede kayong tumawag o mag-text sa ating hotline number sa 0929-887-9884 at mamaya, sasagutin natin ang inyong mga katanungan sa pamamagitan ng ating mga segment ng texter. Ang EXL Makabuhay Capsule, EXL Makabuhay Coffee Mix, EXL Makabuhay Black Coffee, EXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil ay mabibili sa lahat ng leading pharmacy na malapit sa inyong lugar at pati na rin sa lahat ng Nature's Medi Clinic. Muli, maraming salamat sa inyong pagsama sa The Iyak San Makabuhay Home Remedies. This is Dr. Glenn Sanico na nagpapaalala na ang kalusugan ay hindi lang para sa katawan, kundi para rin sa puso at isipan. Live well, laugh often, and always love. Kaya tara, let's glow and grow together. Magkita-kita po tayo sa mga susunod na episode at magandang buhay, magandang kalusugan sa ating lahat.
14: EXL Life and Herbs, Nutrisyon Ikaw!
15: EXL Makabuhay Health Hour!
16: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika

0: At taga-asa ganun ni Palihog?
1: Kada mula ko.
0: Sabi ang si pangalan ni mo, ma'am.
1: Oh.
0: Ah, si Ma'am Rose. Pila na may edad ni mo, Ma'am Rose?
1: 67.
0: Kining nabasa mo guna ko imong text ni mo, naulian kasi mong sakit nga UTI og kabuhi.
1: Oh. Pito-pito kapsong, magpagalit ko ang ma, ang ako pong UTI na ko, na ang inom mo po po anang banaba.
0: Naana na kay daan, giniinom nga mga tambal, banaba, sunflower, pero wala ka maulian, pito-pito kapsong na nakauli ni mo.
1: Oo. Ganun, o nga naninaw sila sa akong istorya, na ang sulayin ninyo pag inom ang pito-pito herbal kapsong, kaya kaulian sa sakit, at na ang ulcer, UTI, mamay nakaulian ako, God.
2: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Well, please, okay, Lindo. Almeza, Barangay 39D. Lami, wapo. Anya, barato. Halian ko sa akong sakit nga diabetic. 5.25 akong sugar karon. Sa una, 12. Pag inom na ko, Magnum C. 5.25 lang akong sugar. Anya, barato. Salamat ko sa Magnum C.
2: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungko, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharmacy.

0: kinasing-kasing nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 10:59.

0: Eunice, ganun ang hasi ka man.
1: O kung sa gusto mo buhatan ko, o mamemory action ni kinabuhi ang gipuyan ko, bani mo? Magpanuven ako? Kining kapobriyon nga pamuyo? Kining paglamoy nato sa tudlo?
0: Pasaylo ako.
1: Dili pagpangayo pasaylo ang angin buhatan mo, kundi pagpaningkamot nga mahawas kita sa kalison. Kaya kung magpabiling ang uniini, magbuwag yun kita akan!
0: Wa ko gipadako ang akong anak aron i-live-in lang rakan. Gusto ko imo siyang pagkasla. Dili pa karon pa ador. Pero moabot ra kami na mahina. Dobliha tripliha ang imong lihok aron dili kalupigon sa ex-boyfriend ni Eunice nga mibalik og andam ihatag niya ang tanang kapritso. Mubiya ka na.
1: Mao kini ang angay kani adto pa dili pa.
0: Dili na bad ekon imo mahal Eunice.
1: Kung pagmahal o pagigugma lang ang rason, mamatay ko o banin mo. Busa mientras buhi pa ko, o may kaikag pa kong makabot ang ako mga panganduy, kinahanglang biyaan na ti Karakan.
2: Siya si Sender Rakan.
0: Sunda o paminawa ang revelasyon sa gugma o kinabuhi ni Rakan. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Isperi. Musika, Nini Ricardo. Tunog og kasikas, Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

Asam ta makakita og makakaplag anang gugma nga di magbag-o oy. Actually, hindi naman po yung damdamin talaga ang nagbabago unang-una. Magbabago talaga unang-una yung pakikitungo mismo ng taong umiibig. Katulad na sinasabi sa isang kanta ni Tiffany, it's not the love, it's the lover. Kaya po yung sinasabi, mali ang damdamin mo. Walang mali po sa nararamdaman mong pag-ibig. Walang mali sa mga gibati nga gugma. Ang mali diha, ikaw mismo, kabis imibati ka gugma sa laing tao niya, minyo na ka. Or mibati ka gugmaan ng tawhana or bayhana nga minyo niya, ikaw ang single. So walang diferensya sa nararamdaman mo. Ang may diferensya doon, yung tao, yung nagmamahal or ang minamahal, ang iniibig or ang umiibig mismo. It's not the love, it's the lover. Pero asa likita may itagugma nga dili mausa niya mo sana all na bata mo thumbs up rata. Pupusuan lamang po natin ang mga bagay-bagay. Pero sa atong tulumanon karon, kamakabuhay, pupusuan mo man uhi.

Noon ang pag-usad sa buhay. Kung ano na lang ang nakalaan at nakatakdang mangyari, yun na lamang po. Pero batid ko po noon na wala na akong aasahang masaya sa buhay ko matapos maikasal si Eunice sa iba, sa kanyang ex na kanyang binalikan. Ang inisip ko po noon, Lady Badod, kung kailan babawiin ng langit sa akin ang lahat-lahat at nang matapos na.

0: topic ay kumanoy para nimo.
1: Lilo.
0: Siyempre, kay okay ka na. Ginungog sa langit ang atong mga pag-ampo nga makamove on ka na. Ug tuod man, okay ka na, cute. Hayag ng imong ora. Bisan single ka na, sab, pero blooming ka. Mauba. Pero sahay, may mamatikdan lang hinuon ko ni mo, Manoy.
1: Unsay imong mamatikdan ako, Lilo?
0: May mga higayon manggod nga ingon sa blanco ang imong hunahuna. Kada bang pukalit ka lagkahilom? Kada bang ingon sa may laom kang gihunahuna? Ha? Pero nol marana, Manoy Rakan, kay dili ba ingon ni anak ka sayo no nga mawagtang na lang ang tanan? Pero at least, sa imong bahin, naningkamot ka ug inanay nang nabalik ang kaugalingon mo ug ang imong pagkaikaw sa kanhi.
1: Mao ka na, Lilo.

0: Rakan apo, pastilan. Wak jod ko magdahom dong.
1: Wak ka magdahom? Sa unsa, lulusin mo?
0: Nga makita ko pag-usab si Yunis.
1: Si Yunis?
0: Nga nulo? Asa mo man dahil siya nakita? Diya mismo sa gawas ni ining atong bay.
1: Ha?
0: Diyang akong giduol, dali siyang may biya.
1: Unsa?
0: Wa ko nagukura kay sigurado mang di ko gud siya maapsan. Pero nakamatikod ko sa iyang naong, sa iyang ekspresyon, sa iyang aura.
1: Nga no, Lucy mo?
0: Ingon siya naghilak o nagmagulanon.
1: Unsan?

Nakilibato na intriga naman po ako sa sinabi ng aking lolo noon. Bigla po akong nag-alala para kay Eunice. Nang mga sandaling yon, hindi ko pa rin kasi malimot si Eunice. Mahal ko pa rin siya at walang nagbago sa damdamin ko para sa kanya. Kaya po naman gumawa ako ng paraan na makarating sa kanya na nais kong magkita kaming dalawa at makapag-usap.

0: May ibaod ko ni Murakan. Ha? Uunsa ka na? Kuidaw kung makikita ka pa ni Eunice, ha? Sa akong anak. Unsa? Ayaw ba yagyod? Bisan pa kung siya ang mukontak ni mo o mag-una-una ni mo niya ng ideya, ha? Dili ko gustong paundayunan mo siya. Kung makikita, ayaw tumani. Ibaliwa ang iyang hangyo. Kung mo hangyo, manggani.
1: Ngano? Gusto ba yun ay sa magkita kami? O ganong yung sa mabalakon ka kumusanong ko sa pagpakikita sa mga anak?
0: Kinahanglan pa bang ipangutana mo ka ng butanga? Ha? Basta kayli-kayli lamang siya. Ayaw pagtuo sa bisan unsa iyang isulti ni mo.
1: Unsay?
0: Dili na ko gusto makikommunicate ka pa ni Eunice, ha? Ayaw na siya tagda. Ayaw na tubay. Ibaliwa na siya, Rakan.
1: Unsa?

0: Salamat kay nakikita ka na ako, Rakan.
1: Bisan gibaoran ako ni Papa mo, nga dili ko musanong kung ugali magkikita ka, Eunice. Pero ni ako, kay nabalaka ko ni mo.
0: Nauna-una ako, nga ang kwarta.

0: hindi makapapasauwat sa kasing-kasing. Oh, si Gabo. Gihatag na niya tanan gusto kong material. Pero bisa na usab na ang iyang estado isip kwartahan na karon pero siya pa day gihapon kun pagkatao ang hisgutan. Pero may gihapon ko niyang hitkan sa lihog. Limitado ang ako mga lihok. Gusto niyang naalang ko kanunay sa bahay magkulong. Samtang siya, sama sa gihapon, nakiglambigit kang bisan kinsang babae. Bisan pa niya ng tanan, may gana pa siyang permi kong dapatan.
1: Ha?
0: Uban kang Gabo, permi ko na hinuong mahuna-huna o mahinumduman ang imong kabuutan, Rakan. Ang imong kaayo, ang imong pagkapasensyoso, ang imong pagsakripisyo, aron malipay lang ko. Layo ra kay si Gabo ni mo, Rakan.
1: Eunice.
0: Puno sa pagmahay o pagbaso lang akong kasing-kasing karon. Pero nahadlok sab ko nga kun makadesisyon ko nga mubalik nimo. Dili na ko nimo dawaton kay kasado na ko kang Gabo.
1: Unsa?
2: Hala, oy ang gugma mangita yung paagi, no? Sana all mangitag paagi. Anyway, kamakabuhay unang ikadahog na pa lamang sa finale nga episode sa atong tulumanon. Anat tulumanon, revelasyon ni Sender Rakan. Pero unya na pag pinakakatapusan mo ng antabayanan. Sa atong pagbalik kuman lamang sa pipila ka mga painumdom, dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
4: Kamakabuhay, andam na ba mo? Aniya ng buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaugkaugdag kong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakoy mong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw! Ang raffle drawing mo matag-unang semana sa bulan o live na pag-abuhaton sa EXL Life and Herb Suturceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL!
5: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawas, pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagawin para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nula tanga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
6: May buhay sa makabuhay.
7: Sa makabuhay, nindot yun ang imuhang kinabuhi kung nindot sa bangimong panglawas. Nindot in the sense nga wakay gipamati sa lawas, wakay sakit, wakay balati, ano yun ana. Pero I'm not putting down dun sa mga tao nga kanang naigipamati karon. Puna sa sila mamahay, katingali tugod po na sa ilang pagpaningkamot bito sa kinabuhi, sige panarbaho. Siyempre, prado na ikaprovide sa pamilya. Hangtod nga na-stress na, kanya nakabatan og balatian. Mauna nga ikaw diha, kung mapakay balatian ka makabuhay, kinahanglan nga protektahan ni mo imong kaugalingong lawas. Batok sa mga nagkadaiyang mga bacteria or virus or mga balatian or sakit o panangit na nakay balatian diha, ayog kumpiyansa. Kinalang ato na pangitaag pamaagi nga mamaayo o mahimong bongga again ang imong sistema. Kaya nidot pagyapo na magpakabuhi bisag naidag ang problema, di ba? Siyempre, himuon na itong partner sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Ka makabuhay, ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule, isip atong dietary supplement. Dili ni mo kamahayan ng atong kapsula, ka makabuhay, tungod kay daghan ka nag mga ingredients, nag-iusa lamang diha, o ang matag-usa ka ingredients, makakuha tag mga bonggang benepisyo para sa kaayuhan sa atong panglawas. Usa na diha sa mga daghan nga ingredients, nag-iusa sa atong kapsula, mao ang oregano. May mga pipila ka mga balatian ka makabuhay nga ayuhon pinaagi sa oregano para sa anang paso. Di ba ginabalatian ang paso? Kaya ka naman talang malingat na makaanya, awa ka kabantay, napaso ka, nasalusikan ka, nadulit ni mo ng bagas, imong kamot or panit, mga nana. Anyway, kanang paso, matambalan pinaagi sa oregano. Kanang dahon sa oregano, ka makabuhay, idukdukon lang na niya ihampol dito sa paso. Tapos, inanay na dayon nga, mawagtang ang hapdos, o niya dili mo magbilin o marka sa imong skin. Okay. Next, kanang paglabad sa imong o. Ang dahon, itapion gihapon sa ulo. Ana, ihampol ra gihapon. Diya sa may sintido banda. Aron matibhangan ang paglabad sa o hangtod nga muhupa na. Ganon. Pinaakan sa mga insekto. Nako, dako gihapon kay gikitabang ang oregano nga dahon. O itapal ra gihapon ang dahon. Idikdik, idikit diha dapit sa affected areas nga gipaaksa insekto. Unya mas ana kanang gipaakag kanang ano sa tawag kanang maka kanang makamandag kaayo, kanang la kaayo. Scorpion ganyan. Kabi na nga mga matang sa may insekto baka mamaak nimo ubag man. Makataba nga oregano ana. Kanang hubak nimo. Boy, makatambal ang oregano, di ba? Kanang mga bagong nanganak ka mga babae. Nadyo ni lalaki nga bagong nanganak. Po, seahorse. Pero sa mga bagong nanganak, paimnon lang na o kanang gilaga nga dahon sa oregano. Oo, makaayo na niya. Kanang oregano, dako kay ikatabang sa to panglawas, kamakabuhay. O gang oregano, usa lamang sa daghan nga mga ingredients na naadiha giusa, gitapo, gisagol sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Ato nang tumaron everyday. Kaya para ma-avail na ito ang mga benepisyo o mahimong gaan ng atong paminsar, watay problema hon sa pangadaw-adlaw, mahimong itang produktibo, watay mga kahasol nga mabatsyagay. Mauna mag-EXL Makabuhay Plus Capsule na kita, isip atong supplement.
6: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hips. Sabay bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!
7: Unsa man ang imong ginainom nga kape nga imong naandan ka makabuhay nga wa kay mabenepisyo nga kaayuhan sa imong panglawas na kubihain na kay gahasol-hasol lang na naggasto-gasto ka lang ana. Mag-switch ka na sa EXL Coffee Mix 17 in 1. Huwag kahasol ang ikahatag ni mo. Dili mo taas ang imo ang acid, dili mo tukar, dili mag-reflux, dili ka mag-palpitate, dili mo labad ang imong uwa. Dili mo tukar ang imong mga balatian. Oo, kaya nga itong EXL Coffee Mix 17 in 1, kanang ginatawag na itong 17 in 1, kaya na ay 17 ka mga ingredients, giusa lang diha ka makabuhay. O usan na din sa mga ingredients nga makabinipisyo gini nga itong lawas mao ang agaricus mushrooms. O sa may gamit ang agaricus mushroom ka makabuhay. O ipantambal ng agaricus mushroom sa cancer. O kung wapang cancer, o makalikay ang imong lawas sa cancer. Dili mo lamay. O dili mamahimong cancer. Dili mamahimong cancerous na mga unsa pa na diyang naasa imong lawas. Ang agaricus mushroom pangtambal pud na sa mga inflammatory conditions. Unya, makaayo usab ka na sa mga allergy ang agaricus mushrooms ka makabuhay. Unya, komplementaryo nga pangtambal pud na sa diabetes mellitus. Ganon. Antioxidant pagyod ang agaricus mushroom. Unya, makapabaskog, makapaisog, makapaligon sa tong immune system. Usbo na sad nato. Ang atong immune system ka makabuhay, mauna nga tong sundalo sa lawas para mubatok sa mga nagkadaiyang nga mga virus and bacteria or mga sakit or mga balatian. So bonggang-bongga nga naatay mga makuha nga kaayuhan sa agaricus mushroom. Ug ang agaricus mushroom, usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga giusa sa EXL Coffee Mix 17 in 1. Maunang manginom na ta. Bisag everyday pa, walay side effects. Mamaayo ka pa. Nasumukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17 in 1. Kape na gawa sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17 in 1. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong Suki Butika. Nagyang salamat ka makabuhay. Para sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang inyong lingkod, ang inyong
3: Lady Bato.
2: Huwag ganoon ka makabuhay ang ikatulog katapusang tipaka nga parte sa chapter 10 kon finale sa revelasyon ni Rakan Avdik din hilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: Lady Batod, awang-awa ho ako kay Eunice. Ramdam ko po ang sakit na nararamdaman niya noon. Nais kong magalit kay Gabo sa ginawa nito sa kanya, pero mas pinili ko na lamang na iwasan siya. Pero si Eunice, hindi ko po natiis ang pagmamakaawa niya sa akin. Kahit kasal na siya kay Gabo noon, nang makipagbalikan siya sa akin, ay tinanggap ko kaagad siya. Nagulat pa ako nang bigla ho siyang nagdesisyon na iwanan si Gabo. Muli ay sumama siya sa akin, Lady Batod, sa bahay. Tinanggap ko pong muli sa aking buhay si Eunice matapos niyang piliing iwanan ako at magpakasal sa iba. Wala na po sa akin ang lahat ng yun. Ang mahalagay, bumalik siya sa aking piling. Wa kami makauyon si Lulu Simon ini imo na kabot nga desisyon, Manoy.
1: Lilo, sabdaganik ko ninyo.
2: Sabton ka sa padayon mong pagpakabuang kang Eunice? Menyo na siya lain si Eunice Rakan, apo. Pero nga nung gituyuan mo pa mang yun kinintanan.
1: Mahal ko kaayo si Eunice, kana ang akong rason. Gibuhat ko na ang tanang pagpakaroon ingnon nga nalimtan na siya. Pero ang panahon na ang nangitag paagi nga magkabalik ming duha. Kisa magkumubaliban sa laing kahigayunan para namo, dili ba?
2: Rakan, hungog ka, Manoy. Wa kay sama ka hungog!

0: gabo. Tayo pagbugna o kasamok din eh.
1: Ako pa ang bauran mo. Samtang ikaw kining kundatan, mibiya ka na ako kay mibalik ka na sa ining musimos mong ganhing kapoyo.
0: Gabo, permi mo pasakitan si Eunice. Sayang pagbiya ni mo, ni ako midawat niya. Pasagdi na lang siya.
1: Now! Ayaw pagpakasayop, gabo.
0: Eunice.
1: Pistola.
0: Huwag mo butokin eh. Kung magpakasayop ka. Eunice, ipaubos ka ng pistola mo.
1: Nagtuo kang nahadlok ko niya na, Eunice. May armas ako. Nga andam mo hukom sa kamatayon sa mga maloimon.
0: Na, gabo, mga matay na mga matay.
1: Una ka ng tauhana.
0: No!
1: Inuugo!
0: Mamatay!

0: Asa ka na sa manoy?
1: Rakan ego na. Husto na.
2: Karon pa ba kumunong lulusi mo? Lilo?
1: Manoy, kaloy-e na in taon ang imong kaugalingon, Rakan. Apo!
2: Mahal ko si Yunis. Mahal ka ayo. O giluwas ko niya sa tinuunta nga kamatayon. Musa dili ko siya mahimong biyaan o pasagdan ng dito sa prisuhan.
1: Rakan, managlahi na ang inyong kahimtang manoy. Kalimti na in taon siya.
2: Huwag ko mahibaw kung unsaon ka na sa pagpatuman. Ang bugtong nasairan ko lang mao ang mahalon o gigugmaon siya. Hangtod sa hangtod!

Patod na kulong si Eunice dahil napatay niya po si Gabo. Pakiramdam ko kasalanan ko ang nangyari. Sinisi ko po ang aking sarili. Paano na ang gagawin ko ngayon? Lady Batod, karapat dapat bang patuloy kong mahalin at ibigin si Eunice kahit nasa loob na siya ng kulungan? Inaamin ko po na kahit mahal na mahal ko si Eunice at tinanggap ko siyang muli, pero pinaghiwalay kami ng sirkumstansya, may bahagi pa din po ng puso ko ang hindi paganap na nagpapatawad sa kanya dahil sa pang-iiwan niya sa akin noon. Kailan nga ba ang tamang panahon para magpatawad at kailan ang mainam na pagkakataon na bumitaw sa habang panahon? Pagtayuhan niyo po sana ako, Lady Batod. Hihintayin ko po ang inyong mga ginintoang payo. Maraming salamat po sa pagkakataong ito. Hanggang sa muli, ako po si Rakan.

0: ka makabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: You have it, kamakabuhay mong nabati, ang kinatibuk-an na gayod sa revelasyon sa tong sender nga si Rakan. Human sa pipila ka mga painom do mamalik dahil para muhatag ta sa itong mga bulawano huna-huna atong tambag para kang Rakan. Dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products na nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep a purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. O live na pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan niyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
4: EXL Makabuhay Plus Health and Wellness for God's Glory.
5: Ako si Engineer Jonathan Sirondo, Technical Auditor sa Nordico. Nagdala po kong simbahan sa Foursquare Gospel Church sa Makupa, Mungkayo. Ngatong January 14, 2021, doon ako ipauban sa trabaho sa Nordico nga na positive of COVID. Pagka January 15, appeal ko sa 20 kabuok nga positive sa COVID. Gidala mi sa quarantine facility sa Tagum City. Sa quarantine facility, tagaan ka dito pagkaon tubig kung naitambal. Pagkalaon ako sa tambal, multivitamin vitamins lang. Pasalamat ko sa mga kumpanya sa Nordico kay gitagaan mi food supplement ang EXL Makabuhay Plus capsule. Mura mong ginainom buntag utong hapon. After 10 days ato, wala na may gibati. Pagawas na may swab test mi. Salamat sa Ginoo kay negative
6: pag result. Makabuhay.
1: Salamat sa pagpaminaw. Siyempre, makatabang gayon. Balik-balik ko natin sa pagsulti, kamakabuhay, sa itong ado-adlo nga pagkinabuhi para protektado kita kanunay. Huwag nga itong mga balatian kung doon naman galing, inanay po nga mawagtang nasa itong sistema. Kaya dili kinahanglan niya na ating mga balatian sa itong magkinabuhi kita, di ba? Distorbo, dili komportable, o niya, dili ta-produktibo. Unang everyday, mo na itong partner, Pinagi sa pagtumarang atong EXL Makabuhay Plus Capsule, isip ato ang food supplement ka makabuhay. Naganiha ato nasugdan nga usa sa daghan nga mga ingredients nga nasa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule mao ang oregano. And syempre, unsa pa ba ang mga balatian, mga diferensya, mga discomfort sa kaugalingon ang pwedeng alibihan or tambalan sa oregano? Kanang constipation or kanang mabutdan ka oy bonggang-bongga para sa ingon niya nga kondisyon nga kabag ang pag-inom sa gilaga nga dahon sa oregano. Yun, huwag mo hupay, huwag na discomfort. Kaya itong gusto ka mo utot, gusto ka magpupo, hindi ka kautot, ikakapupo, o makautot manggaling kay naghihapo, no? Kaya naman good, basta sige kabagon, bitaw, kapakabuhay, kaya ka nang kulang kag fiber sa imong lawas. Kaya yung mga gikaon kanunay, kaya sige lag bugnaw, sige lag mga mantikaon, sige lag karne. Ay, naku, good luck. Siyempre lang pambalatian ka ng pigsa. O ang pigsa sa skin mismo, diba? Matabangan na para muuga ug mawagtang. Pinaagi sa dahon sa oregano, diba? Kanang pagpanakit sa mong tutunlan, sige siguro kag video, okay. Isag-isapot na ang silingan. Kay, morag, di maayo pagka-perform. Kita mga Pinoy, rabakay ka ng karaoke, kanta is life. Gawa sa kape, ha? Nako na kay sore throat, ang pagpanakit sa imong tutunlan ka makabuhay tungod sa sore throat, pwede nga matabangan ka na. Pinaagi sa imong pagtulon sa linaga nga pinauga nga dahon sa oregano. Yun. Kanang pagsakit sa imong daunggan, nako bonggang-bongga nga pangtanggal sa pagpanakit sa dunggan, ang pagpatuo nato sa kanabitang duga nga fresh, gikan sa dahon mismo sa oregano, diya sa imong dunggan. Og labaw sa tanan, di ba naisgutan ka ganihan nga kanang imuhang hubak, matambalan sa oregano, kanang ubo. Dahil man ang ubo og hubak, kanang hubak, hubako na yun ang ataw. Kanang ubo, pwede nga maayo, pwede nga wa, ganon. Kanang ubo, lisod kaayo, patambalan, nga kanabitang labinag, muingura ka nga, muhara na eh, inom rinig tubig, nasubawan rako. Nga ka ng ubo nga magbalik-balik, nako pwede ka matabangan, pinagis yung pag-inom sa lila agagihapon nga daon sa oregano. Pwede gihapon nga imong tunlon ra ng bonggang-bonga o sa kakutsara siguro na. Nga ka ng fresh nga katas or duga, gikan sa dahon sa oregano ng bonggang-bonga. Nga kinahanglan pa ba ka mamupuog dahon sa oregano? O niya ka ng magdukduk, magpuga, maglaga? Nga ang oregano usaman lang nasa 17 ka mga ingredients nga naa mismo dihagisagol sa uban pang mga ingredients ka makabuhay sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. So everyday na tanga mo tumara ana. Kay dili lang kay usa lang ka sakit, duha, tulo, upat, lima ka mga balatian ang tambalan, kundi ang daghan pa. Or kung okay ka, kaprotektahan ang imong lawas ka makabuhay. Mo nang everyday na ang atong pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip ato ang food supplement.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
6: Adi ka pa sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1. Nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus. Health and wellness for God's glory.
4: May buhay! Sa Makabuhay!
1: Sa Makabuhay, gawa sa itong EXL Makabuhay Plus Capsule. Balikan usab natong na ito ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Inuma ka na nga kape. Kung ikaw hilig kay inom og kape, pero managana lang ka kay acidic ka, o nag-acid reflux ka, o magpalpitate ka sa kape. Pero sa ito ang EXL Coffee Mix 17-in-1, dili ka magpalpitate, dili maglabad ang mong oom, dili manghaw, imong kamot tungod sa acid. Ana, dili mo tukar. Nang bongga, walay caffeine, nang bongga. Og usa sa mga 17 ka-ingredients ka na sa itong EXL Coffee Mix 17-in-1 ka makabuhay, maang native purple corn. Kana dato sa antioxidants. Makuha nato diha sa purple corn or purple organic corn ang yinaan ng amata sa anthocyanin. Usa kana ka grupo sa mga pigment sa tanom nga dunay bongga nga characteristics sa antioxidant. Nagatabang ka na sa mga o ang mga antioxidant, kaprotektahan ang imo mga selula gikan sa kadaot nga nahatag sa free radicals nga pwede nga maghatag sa dimo o kanabitang pagsayo nga pagtiguwang sa imong physical, paghubag sa imuhang uban nga parte sa lawas, or ang imong sakit mo mo grabe. Ang violet organic corn, doon na nay daghan kay nga anthocyanin. Kung imong ikumpara sa blueberry, blackberry, or kanang ubas, or grapes, ganyan. Ang ginatawag na ito og native purple corn na makabuhay, maayo usab sa imong mga mata. Ang anthocyanin, pwede usab nga makakuha kag benepisyo diya para sa imuhang pananaw. Pwede nga mas ma-okay among night vision, matibhangan ang pagkakapoy sa imong mata, ug malikayan ang macular degeneration. Usa ka na sa nag-una nga rason sa pagkabuta sa mga idarana o mga tiguwang. Ang violet organic corn, doon na kanay mga lutein and zeaxanthin. Doon ka na kakarto o carotenoids nga nagaprotektar sa ato mga mata gikan sa makaguba o makapapinsala bitaw na kanang blue nga suga or UV rays mangin ana ka makabuhay. Gawas ana, taas sa fiber ang ato ang ginatawagan native purple corn. Ang usa ka tasa pa lang gani sa violet organic corn, maghatag na og kanang more or less 5 ka gramo sa dietary fiber. Nga 20% nga ginerekomenda sa pang-adlaw-adlaw nato nga paggamit. Ginatabangan pod sa matag hiblaan nga i-regulate ang atong pananaw, muubos ang atong kolesterol, kontrolo na nga to ang mga sugar level sa dugo, and syempre i-maintain nga ikaw busog sa taas nga panahon, mga di ka sige gutumon. Diba unya ang ato ang native purple corn, nindot usab nga source sa protein nga gikinahanglan sa atong lawas. Og ang atong native purple corn, usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga naa sa ato ang EXL coffee mix 7-in-1. Ang atong kape, healthy.
2: Lady Battle.
1: Ako na. Ako ang inyong lingkod, ang inyong Lady Battle para sa EXL Makabuhay Plus. Siyempre sa pagbalik sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Battle. Tambagi ko, Lady Battle.
1: Kamakabuhay nga itong programa, ang Tambagi ko, Lady Battle. Gihatod ka na ito, siyempre sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Siyempre ang atong kasaligan, kasandigan, proteksyonan ng atong kalawasan. Muwagtang siyempre sa mga nagkadaiya ng mga sakit or mga balatian. Ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement mubatok na sa mga nagkadaiya ng mga sakit or mga balatian sama sa diabetes, hypertension or high blood, cancer, arthritis, rheuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga barong kaha, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical kamakabuhay, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI and constipation. Unsaon ang pagtumar, dila kabuok ang imnon. Ang pag-inom kamakabuhay sa EXL Makabuhay Plus Capsule, imintera na ito ha para sa mga adult. Usa nga ito sa duha ka kapsula. Adult nga, muragwa pa'y balatian nga okay ra, healthy ang lifestyle, walay mga gipang mulo sa lawas. Usa nga ito sa duha ka kapsula lamang everyday di imong tumaron. Unya ang imong gamiton nga tubig sa pag-inom ka ng inadlaw nga tubig. 30 minutos sa dili ka pamukaon, isip imuhang food supplement. Pananglit ka makabuhay na nakaybalatian, mas daghan-daghano na ito ang atong dosage. Mamahimo ng duha nga ito sa tulo ka kapsula 3 times a day. Inadlaw nga tubig hapon ang iyong pag-ainomon sa iyong pagtumar sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Sa dili ka pamukaon, pwede rasad nga after kamukaon, basta mag-ihap sa kag-usa ka oras. Una ni mo tumaron, isip imuhang food supplement. Muna manginom na kita, og EXL Makabuhay Plus Capsule, isip atong food supplement.

0: ka makabuhay. Welcome back sa atong tulumanon. Sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Batod. Dinggagani hato ng bati ang kinatibukan, ang finale na gid, ang ending sa revelation ni Sender Rakan ng Bonggang Bongga. Karon manambag na ta. But before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, ang pagsmile, ang umiti, huwag kalimutan, para chokes lamang. Ganap na ganap ang ating buhay sa matag adlaw. Wa tay kadlukan nga mga pagsuway, kay nakasmile ta, unya na atay Ginoo nga mo'y sentro sa itong kinabuhi. Amen? Thank you and God bless us. Anyway, Rakan, salamat sa imo pagpadangat, sa imo kaagi. Balikan nato ang imuhang pangutana. Karos aba ang husto nga panahon para magpasaylo? Walay eksakto, walay definite date para ana. Kundili paabuton ng nimo ang kahandaan, ang kanang pag-ready, pagpangandam, kanabang bukas palad na bukas ang puso mo sa pagpapatawad, dili pinugsanay, ganon. Kanos aba ang eksakto nga panahon para mubitaw ka, mulit go ka, ikaw rugi makasulti ana, ikaw baya ang in love, kang Eunice, dili baya ako, charas, kaya kung ako pa na, di na ko. Kung ako lang ang imong paminaon, di na ko, oy. Kanabitaw, nataga na ta good shot, pero hindi naman umubra, tama na yon. Kuhaon lang nato ang mga leksyon sa kinabuhi nga ito magamit sa sunod pa natong pag-atubang sa lain chapter sa kinabuhi. Ganon. Ganon lang kamubo ang ako ang ikasulti sa imuhang mga pangutana. Pero na ako ikabili ni mo nga, ang gugma manggod, wala na masukod, no? Kamakabuhay and Rakan by how long you hold on to. Pero masukod ang gugma kung unsa kadako ang respeto, unsa ang naan ni mga kalinaw sa una-una, o ang imong pagtubo, ang imong growth, no? While you are together, samtang nagkuyog mong duha. Usahay manggod, the greatest act of love, mao ang pagbuhi, pag-let go, ang bumitaw. Dili tungod kay mihunong naka sa paghigugma, but because you finally learned, imong nakatunan sa katapusan nga mahalon sad giday nimo ang imong kaugalingon. Maulang, good luck and God bless. Hangtod sa sunod nga episode, sa sunod nga kwento, revelasyon sa lain usab nga sender, dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.
0: Matod pa ka makabuhay. Apan ang grasya nga gihatag sa Dios daghan pa. Sumala sa giingon sa kasulatan. Kaaway sa Dios ang mga mapahitason. Apan maghatag siya ang Dios o grasya sa mga mapaubsanon. Kanang espesyal nga mensahe atong mabasa sa Santiago 4, versikulo 6. Kamakabuhay ayo kalimot, health and wellness for God's glory. Dagang salamat sa pagtubay sa atong tulumanon ng bonggang-bongga sa pagpadayon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.

0: 96.7 FMR Davao de Oro.
1: The vibes, sound trip.
2: Ang lupet.
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
4: Oras ng pasayahin ka, ka-vibes. Sagot na namin ang mga paborito mong pampagood vibes.
5: Ito ang FMR Favorite Mong Request.
4: Kaya ano pang hinihintay? Tumawag, text, and mag-request sa
5: FMR Favorite Mong Request.
6: This is 96.7 FM Radio.

0: Mayo Mundo! Nabaliri ay. Mayo Mundo, kapamilya, kapibes. Sa mga kapibes na ito nga, nakatune in na karon, welcome na usab sa inyong paboritong request program. Favorite mong request sa mga kapibes, kapan kaya po ninyong Kuya Jason, dito lang sa inyong paboritong stasyon ng 96.7 FMR Davao de Oro. Mga kapibes, ato lang ipaminaw ang Ako Naman Muna by Angela Ken. Ang kanta nagdala sa mensahe bahin sa pagpili sa kaugalingon. Human sa mga panahon nga pirmi natong unahon ng uban. Sa mga kapibes sa tudraang pirming unahon ng uban kaysa sa ilang kaugalingon. Pagmata na mo!
1: Si Hay!
0: Sabi na kang... Angelo Centellas darang San mato patu antud karon pagyapon na ka move on.
1: Yay! San
0: mato patu. Usay ka vibes sige taghatag sa atong panahon. Gugma pagsabot og effort sa atong sa ubang tawo. Pero moabot gid ang panahon nga kinahanglan natong isulti na ako muna. Dili na selfishness ka vibes. Usahay kinahanglan na pud natong at imanon ang atong kaugalingon. Kinahanglan natong tagaan og panahon ang atong kaugalingong healing dreams og peace of mind. Dili sayop ka vibes man igud nga dili sayop ang pagpili sa imong kaugalingon. Kung gikapoy ka pahulay, kung nasakitan ka pagpaayo, kung adunay kung lugay na nimong nakalimtan ang imong kaugalingon tungod sa pagatiman sa uban. Panahon na tingali ka vibes nga balikan nimo ang imong kaugalingon. Abasin na sa madugay, wala na kakaila sa imong kaugalingon.
1: Yay!
0: Maong unaha sa gidong kaugalingon bago ka motiman og lain. By the way, ka-vibes, speaking of Angela Ken, si Angela Ken, sa ka-Pilipino singer-songwriter na nakakuha sa dakong atensyon pinagi siyang emotional o relatable nga mga kanta. Nailhan siya sa iyang youthful nga vocal style o songwriting nga kasagarang nagtandog sa mga tema sa love, heartbreak, self-worth o personal growth. Usa sa nakatabang sa iyang karir mao ang pag-abot sa iyang music ngadto sa daghang listeners pinaagi sa digital platforms o social media. Diin dali ang nakakonect ang iyang mga kanta sa mga batan unog at tanang OPM fans. Adlaw nga Biyernes ka ba? Yes, karon adlaw nga Biyernes. August 14, 2026, sa bagong adlaw.

o higayon o kita na ang upili kung ato ning kuptan o ato ning pasagdan. Mga ka-vibes, akong Usbon Friday na sa manang tanang mga single dra, sa tanang mga taken, sa tanang mga married or sa tanang mga nagpa single-single dra pero married ay. Pagsyoroy. Pag sa tanang mga nag-move on nga naghulat sa ilang hinigugma. Sa tanang mga friends ra pero labaw pa sa friends ang ginabuhat. Pero ming basa. Sana all kayo. Kada gabi eh, sigirag chat-chat, dali makatulog kung dili makagod na. Kilatan biya mo. By the way, ka-vibes, i-comment ang inyong song request, shout-out, birthday greetings, or dedication sa itong numerong 09, sa itong Facebook Live day, 96.7 FMR Davao de Oro. O siyempre, sa mga mag-text sa number nga 0951-220-0478. Sa itong mga ka-vibes, kasukad paganihan, nagapaminaw na, naging salamat kayo sa inyong loyalty, ka-vibes. O karon, karon ba nakatutok, welcome, ka-vibes. Siyempre, kaubanigin yung kaya Jason sa programang favorite mong request. Hello sa tanang nagapaminaw pumaagi sa dahil nga 96.7 o sa itong mga Facebook Live viewers o sa itong mga mobile app listeners bisan na asawan mo karon mayong uto, mayong pagpaniud to, mayong kasikas, mayong paglihok-lihok kanidra kapamilya ka-vibes. Mga ka-vibes na ako'y pangutana para kaninyo karong adlaw nga Biyernes. Unsa ang usa ka butang nga gusto nimong unahon para sa imong kaugalingon karong simanahan? Career ba, family, love, business, rest or peace of mind? Ug ngano? Comment ka vibes sa atong Facebook Live basin ang imong tubag mahimong inspirasyon sa lain ka vibes nga naminaw karon. Usab sa atong Facebook Live, i-search lang ang 96.7 FMR Davao de Oro. Og siyempre, happy birthday sa tanan natong birthday celebrants. Karong adlaw hinaot nga lungagan, pamo sa Ginoo maayong panglawas, kalipay, kalampusan o naghang panalangin. Enjoy your special day, kapamilya, kabayo. Usab, happy, happy birthday ganiyong tanan. Happy birthday! Para sa kinabukasan. Mga ka-vibes, natay special nga request karon gikan kang Ma'am Dalia Upamin Panos. Solid ka-vibes sa to gikan sa Barangay Kabakuga. Ma'am Dalia, daga salamat sa imong request ug sa imong solid nga pagkominaw sa 96.7 FMR Davao de Oro. Ug tungod kay ikaw ang nag-request, ato ning ihatag kanimo ka-vibes. Ma'am Dalia Upamin Panos. Kalapastangan by Peter Karma. Para ning kay Ma'am Dalia Upamin Panos sa Barangay Kabakungan ug sa tanang solid ka-vibes nga kapaminaw karon. Ipo lang volume sa inyong radyo ka-vibes. So syempre, enjoy the music. Dire lang sa inyong paboritong stasyon ng 96.7 FMR Davao de Oro. Your favorite music radio, kapamilya ka-vibes. Hello.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
6: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ania na ang bagong Kantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pagtransfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Kantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Kantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan,

pamilya, ka-vibes ang itong oras, alas 12:40 na. May pagkaminaw, magtanaw sa itong Facebook Live sa pinakatibay, pinakabagting nga ginanggang queen dira sa may purok 7 poblasyon na bunturan. May pagtanaw kanin mo dira, Snowflakes or Ploreme Misiona. May pagkaminaw kanin mo dira, kang Mavi o kang Margo. Sa tarang solid kapamilya ka-vibes dira sa may purok 7 poblasyon na bunturan. May pagkaminaw, may pag-tunin kanin kapamilya ka-vibes. Siyempre, yung nadunggan karon ka vibes sa kantang Kalawakan by Music Hero. Pero lang sa inyong paboritong stasyon ng 96.7 FMR Davao de Oro. Your favorite music radio, kapamilya ka vibes.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS!
2: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
3: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
4: Dolores Dimaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailan yun ang iyang kuan, mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday, normal ang pagbawas.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy. Yeah!

oras ka pamilya ka vibes sa last 12:56 na. Kuha na tayo oras ka vibes. Grabe, kadali sa panahon sa oras. Lakin salamat sa inyong pag-uban ka na ako sa loob sa isa ka oras ng programa. Sa pagahin sa inyong oras ka vibes sa inyong Kuya Jason Karamon Tuha. Salamat sa tanang nag-request, nag-comment, nag-shoutout, nag-dedicate. O sa tanang ka vibes ka pa dayon palang, karoon palang naminaw. Palayon nga naminaw. Kaya salamat sa inyong suporta. Kapamilya ka vibes. Sa ato mga listeners, radio listeners, sa ato mga Facebook live viewers, mobile up listener, bisan asaman mo karon, saludo ko kaninyo ka vibes. Mga salamat sa inyong padayon nga pagpaminaw. Mga ka vibes, sa iyo kalimot nga ang bagong adlaw sa kabagong oportunidad. Kung adunay wala na itabo nga imong gihandog, ayo kawala o paglaw. Basin dili pa panahon o basin aduna pa'y mas maayong gitagana para kanimo. Kung kapoy ka, pahulay ko nasakitan ka. Pagpaayo sa imong kasing-kasing bago ka magigat-igat. Paayuasan na imong kasing-kasing ka vibes. Kung napakyas ka, bangon. Kung nakay mga damgo nga wala na tuman, ayo ka wag paglaw. Padayon permente. Kung usahay, kinahanglan po nato nga isulting. Ako na pod. Biliyon sa nako kung kaugalingon. O siyempre, sa tanan itong mga solid ka-vibes ka nag-birthday. O sab, happy birthday sa inyong tanan. Sa itong mga riders, drivers, construction workers. Sa itong mga farmers, sa mga nagtrabaho sa opisina nga nagpahayahay. Ay! Pag-aminaw sa tanang workers, business owners, o sa tanang nalingkamot, alang sa ilang tag sa kapamilya. Always mag-amping ka-vibes sa trabaho, sa mga nanarbaho, para sa mabuhi. Pero ayaw kalimot nga pag-atiman sa iyong kagulingon pag-usap. O sa tanang nagpadala sa ilang song request, dedication, nagdagang salamat. Padayon sa pag-comment o pag-message, kaya basin ninyo ng inyong mga request ka-vibes itong i-play yun niya sa programa ni Buduy Paz ng FMR Favorite Mix Opera. Sa kalan sa itong mga kabaran desisyon kang Jessa Adorna, kang Kuya Tolitz Buduy Paz, ako si Kuya Jason, ang inyong paboritong tambayan sa tanang request o tanang music. Siyempre, favorite mong request ka-pamilya ka-vibes. So, salamat mga ka-vibes sa amping kanunay. God bless o kayo kalimot. Ang kinabuhi, mahimong pahit usahay. Pero huwag yung yun tuguti na mawala ang imong paglaw. Kita-kits usap ka-vibes. Kuya Jason, here is yung paboritong station, 96.7 FMR Davao de Oro. Your favorite music radio, ka-pamilya ka-vibes.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Hi, kalami untay kapi-kapi ron, oy, pero wala pa man jud akong apo. Asa naman jud to akong apo, oy? Kainom mo na ba jud kog Magnum si Herbal Coffee?
4: Hi, Nay. Pasensya jud kay Nay, ha? Karon pag ikaw naabot, ikag palingki ba?
3: Palitan ako ni mog Magnum si Herbal Coffee.
4: Hala, Nay, wala ra ba? Nakalimot jud ko.
3: Kung ho! Balik dito sa parmasya. Iingan ta ka nga magpalit og Magnum si Herbal Coffee. Imuha dyan ang gikalintan. Kabalukan, maura na yung paborito na kong kape. Ang Magnum si Herbal Coffee. Pagdali dito.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C. Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
6: Emilyn Dabalos, gala ko sa bangkeruhan. May nandat ko siya yung nun. Baka tulog kag maayo. Kami imong tulog pa nun. Ang imuhang pagpamino ganit. About sa barley, makamawas yung kag peme sa barley.
7: Marriage and career, love, sex. Marriage and career, love, sex. Marriage and career.
5: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
8: Si Priscilla Tubigon, nagpuyo sa korto. Dugayin ako ani nagagamit. Sugod yun ako ani, hantong karong sir, wagin ako ni biyay. Magkubran ako pensyon, kinarton akong timpon. Walang naghanay ko panit, anang kapsul. Nya, ganahan sa... O, dili ko kapuyon, manicurista mag ko sir. Walay kapoy, dili ko pati sa ako likod. Walang giganahan si ko ani, ingo na mabata. Undangin na namamang, inanambok na daw ko. Iko na dilagi ko, kanan din ako, di ko kainom. Dangan ako, kaya malakit ako likod. Pero karon okay lang yun. Itibog yung kayo, di ko magmahayaan.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Bislig City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, sa Hinatuan, Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy, o Butika Hinatuan.
5: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
10: Berto Loriti, taga Tina, San Miguel, Surigao del Sur. Taas ako dugo, 170 over 110. Karon kay nagmagnum sim ako, normal ako dugo. 130 over 80. Dili na nagasakit na ako, ano ba? Tiyan, hindi ko kakapi. Kapi laman ang ano na ako, barato pa.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Tandag City, Life Pharmacy, FNH Pharmacy, Persis Pharmacy, Yvonne Pharmacy, St. Teresa Pharmacy, o Butika Murillia.
5: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
11: Prudensya Altirado, tapos sa Gapanapo, ay, kasulitin ako sa Magnum C, sir. Loadlo mo ko nagagamit ani Magnum C. Yung pagkadoog na ko sa iyong radyo nga, ay nana, kadaadlo ko nagagamit sa Magnum C. Babo kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, kanang natin mga palatiyan ginagmay. Pasalamat ko sa Magnum C kay naamo, naapon ni siya, na barato na pun.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
12: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi, pero ang ending nangasunog, nangitumbalig o naguba ang noun. Tungod, dili tanang whitening kay safe o bili tanang half dose kay nagwork. Rason, nga nung daghang magkatalumtom o mga sunog ang noun, pero naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutyain Intensive Whitening Set na ay natural ingredients na makapaputi sama sa papaya extracts, kojic acid, mga soothing ingredients na makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set. Kaya ang tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili hapdos tanawon.
9: Mutya Intensive Whitening Set. Available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
1: Ang inahan, bisan kapoy, padayon gihapon. Bisan bughaton, wag yung reklamo. Pero karon, hindi na kinahanglan nga mag-antos. Magnum C Herbal Massage Gel. Natural nga kasalbarain sa sakit sa imong lawas o bughat. Gikan sa mga herbal ingredients, kamuhatag o kalma, init o pahulay sa imong kalawasan. Dili lang ni para sa sakit sa lawas. Para ni sa mga inahan, nga walay undang sa pag-alaga sa tanan. Magnum C Herbal Massage Gel. Kalma sa lawas, gasa sa inahan.
13: Magnum C Caravan Binapod. At tangi ang tibuok team sa Magnum C karong Agosto 22, alas 8 sa buntag sa Santa Josefa Gymnasium, Santa Josefa, Agusan del Sur. Ug alauna sa hapon sa Purok 5A Regional Multipurpose Evacuation Center, Lento, Agusan del Sur. Apil na sa kalingawan o kasadyaan ng adlawa. Pwede mo musalmot o muapil. Magnum C user man ka o dili pa. Para sa jackpot prize sa pera o Magnum C, nga na'y chance makadaog og 50,000 pesos cash. Ayaw kalimo dalhon ang inyong mga empty sachets ug blister packs sa bisan unsang Magnum C product o Mutya products. Pwede sab ka makadaog og papremyo sama sa Android cellphone, LED TV, home og kitchen essentials, portable Bluetooth speaker ug daghan pang uban. Maong timani ang petsa sa inyong mga kalendaryo o gapil na sa kasadya. Agosto 22, alas 8 sa buntag sa Santa Josefa Gymnasium, Santa Josefa, Agusan del Sur. Ug alauna sa hapon sa Purok 5A Regional Multipurpose Evacuation Center, Trento, Agusan del Sur. Kita-kita ta sa Magnum C Caravan Day. Basta Magnum C, epektibo, barato.

0: akong buhato ng tanan para lang sa imuha.
1: Sigurado ka?
2: Sex.
1: Ayaw sa. Dili ko andam. Basin mabuntis ko.
2: Marriage and career.
0: Sus na ana sa kanyana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
1: Natural. Kay sige kang pambabae.
2: Some sex, marriage and career by Captain Jake.

0: Marriage on Career. Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Rabi ka inong kagaunidad kagawad sa Rau del Sur. Ay, maayogad kayo sa lawas ang Magnum C Prada. Mahagin na kayo ayo sa akong lawas do. Mga waang mga sakit-sakit sa kalawasan. Barato, epektibo kayo. Kaloy sa Diyos, maayogad ang resulta sa akong lawas. Epektibo, barato kayo.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee o Magnum C Herbal Massage Gel mapalit sa hingoog si Ferris Pharmacy o Jomed Pharmacy sa Ampayon Butuan, RN Pharmacy, World Pharmacy, Sakurato, Health Savers Pharmacy, Pharmacia Freeman o WRV Generic Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Ako pangalan Virginia Mendez. Dali sa Diyos na kung ako kuhan, alam mo, ano ba yung high blood. Salamat dahil ako sa dako sa Magnum C.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil o Magnum C Organic Rub mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug o Daklan Pharmacy.
3: Good morning, Mang.
4: Uy! Good morning, Pang. May kinimata na ka, Pang. Dali, Pang. Mga pinatangduha.
3: Kumunta ng...
4: Dali, din yung mga pita. Tilawin ng kape.
3: Kumunta sa aroma ni, oy.
4: Ay, syempre.
3: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla, Mang. Malamig yung kayo.
4: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
3: Magnum C Herbal Coffee?
4: Oo. Mauna ang pinakabago nga kape karoon na nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay nanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagidani. Kay nanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
3: Kung maumang, ako sabihan ni rekomenda sa kong mga kauban sa trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigup-higup aning Magnum C Herbal Coffee.
4: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
5: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
0: Love, sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career.
6: Nakikinig sa programang Love,
7: Sex, Marriage, and Career. Kauban si Captain Jake ug si Mommy Lucky.
6: Good araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Simulan na naman po natin ang ating hapon ng punong-puno po ng kwentuhan, punong-puno po ng aral. Ngayong araw po, mga kaibigan, araw po ng Friday.
7: Yes.
6: May ibang kwento na naman ang buhay ninyong mapapakinggan.
7: Oo, at saka ngayon, Captain Jake, dito sa Davao City ay holiday ang amuha din. Come on din ha, kamusta man ang mga wanag-holiday din ha?
6: Holiday kay Kadayawan.
7: Oh, happy Kadayawan, Davao. Oh. Sa mga
6: nasa Davao region.
7: Actually, Captain Jake, na yung mga taga kanang mga taga Mindanao, dili lang Davao, ay particularly sa kanang mga dugol nga area sa Davao region, sa Davao City, nga nagaanhig yun every time nga nagkadayawan. Witness sila sa kanang indak-dak sa kadalanan.
6: Eh, mga durian, karon brato
7: ay,
6: na lang.
7: Ay, tingaan na lang ako, tag-35 na lang. Pero kuya, kaya mo din hikay. Ang durian, nara sa mong tugkaran. Ah, tugkaran, baka inhinatag man. So, abuto na lang. Ikaw na lang lagyan mo yung unog dili sa durian kay tungod sa kadaghan ting season gud sa durian.
6: Nabot-bot si Mami Lucky sa guagod.
7: Huwag itagaan mo yata. Isa ka sa akong durian.
6: Daot man to.
7: O ba? Wala ko katating.
6: Wala ko ng kaon eh.
7: Isa ka sa ako. Hinatag sa mga kaubanan dyan eh. Kaya ko man. Amo na pong gihatag kay marag. Tingalong ko among balay, nanimaho namang durian.
6: Gikan. Durian,
7: isa kasi manag yun. Marang ang air freshener sa balay kay durian.
6: Daghan mi daw kuhan. Timbungagis durian.
7: Timbungas durian. Oh. O,
6: timbunga po sa Lanzones, sa Rambutan. Mama na basta mga buwan sa Agusto. Last year, medyo hinay ang pagbunga. Karon daghan yung gaya. Bunda kas prutas ron. Kaon yung magbanat o durian ron.
7: Pero hinay-hinay lang. pod ha kay itong mga na ay mga mataas ang katong VPs. Amping gihapon sa inyong ano. Okay lang man na mukaon basta hinahinay lang og kahibaw ka nga. Kasigurado ka ba nga kanang kaya ra sa imong
6: yun. Ana. Syempre lang. Ambot og nabagi ka matuoran na naman milaki. Kung maka kayo ako pero di man kay ko convince nga makapatrigger sa hypertension. I don't know. Ingon nila makapatrigger pero nag-research ba ko one time man nabasa bin ako nga murag wala may eksaktong kaya nabi itong detaling o rason nga makapatrigger ang durian sa pagtaas sa BP. Marag, dili siya, sa tawagan naman milaki, kanabang dili siya ingon nga kanang, kanabang ngogid ang hinungdan ba? Ano ba? Na makapasaka dayon. It could be, nangawas ang durian, init ang panahon, pwede, ana siguro.
7: Ana siguro, no?
6: O, ang kainit sa lawas, ana siguro.
7: Oh, pero dili daw, actually, dili na siya automatic makapasaka sa BP sa tanan. Taas daw, dili man daw, good daw taas, Captain Jake, kung sodium, ang kaning fresh durian.
6: Ayun.
7: In fact daw, napadagan niya siya yung potassium.
6: Uy! Ayun. Mo gani, mo na akong ginabihin. No? So, dili mo't pasabot na ni kaong kagdurian, saka imong BP. Mo na ako ang nasabdan eh. Nga.
7: Oh. Mainit lang siguro ang lawas ni mo.
6: Niya, abin ni mo, ni saka imong BP.
7: Oh.

0: ang klaseng taas nga lifestyle.
1: Pirminti ko makadungog ka na sa kuang ang mga apuhan sa una. Ato ni Himayon ha.
0: Ato nagwapo niya.
1: Sabton na nato ni siya kay. Sa una, makadungog mga kuang sa mga uyuan, tambagan ko ba. Kaya kanalagin sa may natay mga mga ambisyon magutang mga butang po sa hay gudin na ibog-ibog daw no mm-hmm. So nadi makadungog daw sa hay nga anang makadungog taga nang ayo kayo pagpalabi sa pagambisyoso ana oh. Nya kada mo sa hay magud kana atong ugali magud kay gusto magud po nato magpakanabi sa guha oh. Ba oh. Nabay negatiba na og dunay positiba na ayan
0: ah ayan oh. So bawat mga butang sa kinabuhi ka sa kalibutan ka pinjag nagit siya negative and positive. Unsa yeah. Man ang
1: kanang magpakanaa niya. Ato sa ni Siron nga magpakanaa bisag wa. Ayan. Na yung mga negatibo ana sa so, negatibo ana kapitan. Ang negatibo ana kana for example, mangutang ka na. Mm-hmm. Para roning no nang naalan jug an ang butang.
0: Ako naman ako yawa ni niyo.
1: Oh, bisag nagbaon ka na sa utang para ipakita lang you are kanang
0: wealthy.
1: Ayan, or you are
0: social ang imong lifestyle.
1: Oh, you prove something sa life ana.
0: Oh, kanang kuan ka kana murag kuyaw na kaayo ka kay nakaingon ana. Ana.
1: No, or like for example, gamit cellphone or anything gusto lang nimo ipakita nga naa ka na bisag nagkautang-utang ka na. So mao na say negative effects sa kanang gitawag na tug magpakanaa bisag wa. Mm-hmm. Pero doon na po'y positibo ana mamilaki.
0: Sige da. Unsa ang
1: so, magpakanaa bisag wa. Kada bang, dili kay mangutang.
0: Mm-hmm.
1: Kanang gusto na kung naa ko, ana. Doon na kay desire nga kuhaon ng mga butang. Mm-hmm. Pero dili sa maot nga pamaagi o dili yes. Sa mga butang o dili sa paagi nga manghiram ka na, mangawat ka na, manghilabot ka na para lang naaana. Kung dili, maosay mahimo ni mong motivation. Mahimo ni mong motivation nga mas labi kang magsingkamot kay gusto na ko nga naagyuguana.
0: Mm-hmm.
1: For example, maibog kag sapatos. O ng panahon mamilaki. Ganahan gi ko magkaroon og nindot nga sapatos especially kung nako'y makita nga mga taong nindot og sapatos.
0: Yes.
1: Gusto po ko naaana. Nga maingon mo doon kong abuhan nga, maingon mo doon kong uyuan sa unang, bisyoso ka kayo. Masagwa tayo, mga magpakanaagid mo, ano ba?
0: Ano.
1: Pero, dili man dautan ko ng mga andoy ita. Si for example, maingon ng bata nga, gusto ko ana, lo. Gusto ko ana, ma. Okay na, ingon na to nga, unindot na kay gusto ni mo na, pero pangitag pamaagi.
0: Nga makuha ni mo na.
1: Oo, magkugita, o magskwela kag tarong.
0: Yun.
1: So, ato siyang i-process. Sa butang nga dili ma-discourage ang tao oo. Kundi dili ato siya ma-motivate.
0: Motivation. Yan, tama. Na,
1: dili tudluan nga sige pangutang, sige adto dito ana or sige panghilabot diha ana. Dili na mao mo ni negatibong resulta kung magpakanaa ka, mubuhat ka nagdi maayo, mali na siya. Pero kung magpakanaa ta kay gusto nato nga makabot ng mga butang nga pinaagi sa pagkugi o pagpaningkamot, walay daotan ana. Moto nga ako nadungog sa unang magpakanaa jud kay bisagwa. Kada day mangibog day ta daotan day na dili na daotan oi. Kung maingon day ka ganahan ko na spatusa, gusto po na ako na spatusa, gusto po na ako na nga pantalon, gusto po po na ako na nga t-shirt. Kung makadungog ta ni ana gikan sa tong mga anak, maingon ta nga sige gusto nimo na. Sige lang paningkamot ta. Magkugita, pagtarong skwela, puhon, makapalitra ka na. O nindot kayo kay ato siyang na-inspire.
0: Inspire, na-motivate.
1: Na-motivate na to siya. Wala na to, napugnan ang iyang ambisyon nga magpaka-naaan ang butanga. Ayan. Gusto na ko na. Dilinin mo dahil yung butangan o blocking nga. Ayaw anak, hindi na to nakaya. Hindi na to na-afford.
0: Ayaw na yung pagpangambisyon. Negative dahil yung diretso. Tanawan o sa.
1: Ayaw, kung negatibo na dahil ang imuhang tubag sa bata, o negatibo na dahil ang wala taan na. So naghatag kag idea sa iya karon na program na siya ngunaho na nga, wala taan niya. Hindi na kong mga ambisyon. So doon ay mga tao nga mapugan ng ilang ambisyon because sa kung paraan o sa unsang paraan tagitunluan po sa itong mga kanununuan nga. Hindi tamangandoy anak, kaya hindi man na to nakaya. What if baliktaro na to? Kaya ni mo na pag-abot sa panahon, paningkamot lang. Oh. So doon ay managlahi nga statement. Ang usa...
0: Lahi nga version.
1: Oh, lahi nga version. Ang usa maingon nga, ay napangambiso na, kaya di na to na kaya. Doon na po yung usa nga, sige lang, kaya na to na. Pero karon maaring di pa na to na ma-afford, pero maningkamot ta. Maabot rin lagi ng panahon na, kaya lagi na to na kabuton. So lahi, managlahi siya. So mas nindot tong usa kung dunay comparison ang duha mga kaibigan. Mas piliyo na ko tong usa nga positibo.
0: Mm-hmm.
1: Maningkamot ta kay makabot ra nato na pag-abot sa panahon.
0: Yes.
1: Oh, so mo na ibot pasabot nga dunay magpakanaa bisag wa ug duna poy positibo nga mag-

0: kanaa bisa guwa katong na-inspire na motivate.
1: Na-inspire na motivate.
0: Andiyan na pa'y negatibo na magpakanaa mamilaki. Kana lagi na, halimbawa na yung mga okasyon. Bisa guwa, magpaka aron lang makita silingan nga na ay mga selebrasyon.
1: Magpalipson, bisa nagkalisod, magkaugmawa na, gano'y kaunon.
0: Bisa nagkabaon-baon na, nagkagidlay na, hala.
1: Pa-party, first birthday sa bata, kinahanglan, bongga ang selebrasyon. Buti nga kakapinjig nga, di man na ma-remember sa bata, ang kanang, dili man na ma-remember sa bata.
0: Nindot man, I mean, I'm not saying na dili mag-celebrate. Mm-hmm. Nindot mapon mag-celebrate, mami
1: natin.
0: Na, mayo man na. Kung na, si for example, nagtigong ta, naman natin na, kung ba, luag-luag ang atong panudlanan ba? Nga,
1: dili, LL, luag-luag.
0: Luag-luag ang panudlanan, dili dautan. Mas lami, ano lang, naisalo-salo, mga
1: invite, butang. Invite dahil maninyo, ano, okay, kayo na.
0: Ang kadalasan na bang i-invite pa yun na ito, katong mga kailan na ito, pag-abos panahon, di rabag yun, makatabang.
1: Correct, sa exactly. Kanang, pag mga kagtabang, Captain Jake, ka kanang.
0: Ba yun, tagmutabang po.
1: Oo.
0: Yung ipakaon mo, in all, yung sawayon pa yung mulinuto.
1: Dahil nagkita ilang lumpia.
0: May lami ninyo spaghetti.
1: Lasaw lagi ang spaghetti. Ang macaroni lagi kay kanang
0: kwanto.
1: Tabang. Kulang lagi na isgatas. Wala ginipasas.
0: Diba na, sabayan na ba doon? Sumun akong ginamin nga, kanang magod kultura na. Ato magod ang nakita
1: oy,
0: sa
1: nice,
0: mga.
1: Oy, nice ha, kultura.
0: Yeah, na, kultura na talaga. Kultura. Magod na itong nadakaan nga na ginabuhat sa itong ginikanan.
1: Yes, sa unsa ang makita sa mga bata, sa mga musunuray, ano na lang, sa mga musunuray, abi nilag mo ay tama.
0: Ang uban nga culture mga kaibigan, dili simple lang yung birthday, mga ulang nga simple lang. Dili kita ra mas Pilipinas nga pila ka
1: bongga,
0: pila
1: bay,
0: pila ka lechon, pila ka case nga ilimnong makahubog.
1: Aka na mo inindot.
0: Bongga kay na, pero ang ending nanay mo duaw dito niya maningil na, so mo na dili or negative side sa magpakana abisagwa.
1: Yes. Yon.
0: So I hope malinaw yan mga kaibigan ha. So doon ay positibo, mahimong inspirasyon, motivation. But ang negative side, sa magpakanaab sa guwa ka na, magkautang-utang ka na, magkahubo-hubo ka na, magkagidlay ka na. Huwag binayad si mo utang para ron ingdon lang naa ka ng butang. Kung di pa kaya, ayaw pugsa.
1: Yes, ayaw pugsa ang mga butang kung di pa yun kaya. Oh. Na yung mga pamaagi, sama sa giingon ni Captain Jake, nga pwede mo na siya kaputon basta maning kamot.
0: Yan, yan po ang values na
1: nakakayaman na hatid sa atin ng Magnum C. Yan,
0: Magnum C Herbal Capsule po mga kaibigan para sa mga panahon ngayon ani, usong-uso ang lagnat, ubol,
1: flu.
0: Ayan, daghang kay karon mga kaibigan. Para maiwasan po yan, naay Magnum C Herbal Capsule. Pag may mga diabetes naman, nindot kay Magnum C Diacare. Dili lang ni para sa diabetes, may problema sa kidney, may problema sa kaning gitawag natong hypertension, pagtaas sa sugar. Nindot kay Magnum C Diacare. Maayo sad ni sa may mga taas nga uric acid.
1: Mm-hmm.
0: Oo, ang kamot di na mapilo kay grabing gout, ana.
1: Gahi nang
0: pagmintinar og Magnum C Diacare kay duna na siya serpentina, makabuhay, pine bark og insulin powder nga dakong tabang aron malikayan ang komplikasyon sa diabetes. Magnum C Diacare. Available na sa mga nagadayan butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Duula lang sila, adtua lang sila para makapalit ka.
1: Makapalit. Yeah, yeah. Actually, available na sa mga pharmacy sa inyong lugar.
0: Agusan del Sur area, Surigao del Sur area.
1: Maningin naman, di nagid mapugnan.
0: Oh, Magnum C Diacare. Kung asag isaligan na sa mga seniors o kadaghanan mga kaigsunan, Magnum C Herbal Coffee, ay gwi, trending kay nga kape. Bisan asa ka, grabe ka kusog ang Magnum C Herbal Coffee, labi na ang Magnum C Barley Coffee. Diha sa Agusan. Sa Agusan po mga kaibigan, diha sa Ilaang, ay ilado ka na si Ang diha sa Agusan. Ni-order si Ang og Magnum C Herbal Coffee, yung 10,000 bucks.
1: Wow! Saro.
0: Imagine mga kaibigan, anak kadaghan ang Magnum C Herbal Coffee nga gi-order sa usa lang katindahan diha sa Agusan del Sur sa San Franz, Ilaang, 10,000 boxes in anak kadaghan. Kay gisaligan sa katawhan ang Magnum C Herbal Coffee kay gawas nga lami na epektibo pag yun.
1: Yes.
0: Kay ang Magnum C nagpabiling
1: epektibo barato.
0: Magnum C nagpabiling epektibo barato. Yan. makapalit ka sa tamang presyo, lami pa yun, maayo pag ispang lawas. Ang Caravan Day na to, mga kaigsunan, karong Sabado na next week.
1: Next week na po ang atong Magnum C Caravan Day, magkalimot sa pagdala sa mga empty sachets o blister packs ninyo para sa tuwang Magnum C Caravan Day sa Trento o sa May Santa Josefa. Magkita-kita ta sa Agosto 22, Sabado, alas 8 sa Buntag sa Santa Josefa, Agusan del Sur, Poblacion, Santa Josefa Gymnasium. Pagtungtong ko alas 2 naman, kita-kita, alas 2 sa hapon sa Purok 5-A Regional Multipurpose Evacuation Center sa Trento, Agusan del Sur. Kinsa man, kaya ang makadaog og jackpot price na to, Captain Jake, sa Santa Josefa na 50,000 pesos na ang ato ang jackpot price sa Santa Josefa o 30,000 pesos naman sa Trento. Magkita-kita ta sa Agosto 22, Sabado, alas 8 sa buntag o alas 2 sa hapon.
0: Yan, alas 8 sa buntag, Santa Josefa o alas 2 sa hapon sa Trento. Sana po makadalo lahat ng mga nanay, labi na mga magnum si users kay talagsa na lang kayo may makaduaw sa inyong mga lugar. So I hope nga di ninyo pakyason kaning sunod nga simana nga Caravan Day na to kay 50,000 pesos raba ang jackpot prize sa pera.
1: Oh, Magnum C!
0: Malingaw na sabdani dia sa Santa Josefa. Nya ang labing lingaw pag-abot ng Trento kay 30,000 pesos po dia ato ang jackpot prize. Kinsa may pwede mo apila ni mga Magnum C users, mga listeners sa programang LSMC, magkita-kita taninyo dia. Kung taga Rosario ka, Prosperidad ka, taga San Francisco ka, pwede ka mo dayo diya sa Trento. Dul-dul raman na. Kung di kas mong kayo, pwede po ka mo abot sa Trento. O, halimbawa, karong Sabado, for sure, na yung mga taga mong kayo, mga abot, ano?
1: Ay, unsa pa.
0: Nanabot na ni Carmen Porras, ano, sigurado.
1: Nay, we miss you, nanay. Oy, tama ni Captain Jake, gahapon ang atumidya kay Nanay Milagros Gonzalez. Ha, huwag kita nag-abot, nay, nilakaw daw ka.
0: O, nada sa Sembalay sa mainit. So, I hope na yung all is well sa imuha, Nanay Milagros Gonzalez, diya sa mainit sa nabunturan. Dugay-dugay na daw ang magkita, nay. I hope nga okay ka lang kay ako ni siyang kumustahan sa Facebook, di na kayo siya mo reply sa kuha. Kumusta nagharis nanay? Hindi ko naman siya, okay, anak lang siya.
1: Ay, maglisod siya. Ganun, message.
0: Anyway, padayon sa programa, ito po ang programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career.
2: Love, Sex, Marriage, and Career.

0: Rich and Dreary. Nakikinig sa programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career. Kauban si Captain Jack o si Mommy Lucky.
0: Huwag niyo pong kakalimutan mga kaibigan na i-follow ang Facebook page na Captain Jake and Mommy Lucky.
1: Pangitala ang Captain Jake o Mommy Lucky na Facebook page. Usbo na ko ha. Pangitaa ang Facebook page ni Mommy Lucky o ni Captain Jake.
0: Ayun.
1: Huwag i-click ang syempre ang follow.
0: Ayun. I-click ang follow po mga kaibigan. Tapos pag-comment lang po sa mga gi-post niya sa atuang page. Ayan. O i-share rin po mga videos na pinopost natin mga kaibigan. Para po dumami naman po ang ating mga tagapakinig at nakakaalam ng ating Facebook page. Ayan.
1: Yes. Salamat po sa inyong pagpaminaw. Greetings sa ta Captain Jake. Si Mirna Moreno. Maraming salamat sa inyong pagpaminaw. Good afternoon din po sa inyo. Sila Eden Balikuat. Si Nana Victoria Balaod. Maraming salamat na. Musta na po kayo? Ana siya sa Kuakap. Pakira kayo, Minay. Salamat kay sa inyong pagpangamusta. Thank you po sa inyong pagpaminaw. Huwag salamat, Captain Jake, sa imuhang mga pinulungan daw.
0: Pinulungan?
1: Pinulungan niyo mo sa ato ang Facebook page. Sa tanan niyo mga gusto makakita sa mga pinulungan ni Captain Jake sa Facebook page.
0: Ah, mga quotes siguro.
1: Mga quotes. Dili ka na mga imong mga pinulungan.
0: Ah,
1: man,
0: okay.
1: Ano mga ginastorya niyo mo sa Facebook.
0: Ah, okay. Oh, so namang gutay ginabuhat nga no, mga doon na mga programa na to sa pagka gina-invite si Kapitan o kanami daw maghimot ang speaker na gina-invite mo taga like hapon ya misa Davao de Oro gagahapon ang atong katubang kagahapon ang mga na
1: LGU mga broadcaster kanang mga
0: mga communicator sa LGU ayan sa Maragusan mga taga nami di gahapon sa Capitol sa Nabunturan
1: Davao de Oro gwapo man ilang Capitol daw no
0: ay bibo de
1: hapit ni maha hapit ni mawa
0: oh dako de gay na inyo ang kwan no sa Nabunturan
1: gani ara si Captain Jake ba ara si Captain Jake nga asa madapitay lang ko aning kung nagdugay kas Nabunturan pero wala dyan kakahibaw.
0: Dugay magkuha ka po yun. New Cebu nga man ang Budamuan. Oh. So.
1: Pero in fairness, Captain Jake, ganahan ko sa ilang munisipyo ha, kaysa sa ilang munisipyo, sa kilid-kilid lang ang mga lugar. Kung tayo dole, naara dito ang building.
0: Mga kalinindot, yung usara tanan, no?
1: Oo, dili maglisod. Lami na ang mga seniors, Captain Jake, pag manginahanglan.
0: Mga requirements, usan na lang ka lugar.
1: Yes. Carolina Gragasi na mga taga City of Coronadal, South Cotabato, maraming salamat po sa inyong pagpaminaw. Si Al Ibanez, salamat po, Ma'am Al Ibanez. Ma'am Dalia Ofami, salamat po sa inyong pagpaminaw. Nangutana siya kung niuli ba daw kagahapon dito sa Nabunturan.
0: Niuli ko kay invite kong speaker da sa kuan gahapon sa LGU ba. So, nag-sharing ta sa itong mga kaagis kinabuhi, ana. Mo na ilingaw po sa mga ginabuhat kay makahimamat ang mga different ng mga tao po.
1: O, pwede po ninyo ni-invite si Captain J ka, for example, na ayin ka ng mga concert din sa inyong lugar. Ah, pwede po niya siya bukanta.
0: Ninong, nagkakas.
1: Joke only.
0: Kanang Ninong o Ninang, grabe kayong invitation sa mga na, left and right.
1: Gani.
0: But anyway, si Kuan Amina sa itong programa, Nanay Ara Bulatano ng Panabo City, Davao del Norte. Salamat po, Nay, sa pagpaminaw.
1: Ayan. Salamat din po sa pagpaminaw kay Ma'am Grace Daal Apay. Salamat po sa inyohang pagpaminaw. Ano siya, Captain Jake? Guwapo daw kahit imong giingon nga. Dili tanan nga paghulat panahon nga nasayang. Usahay dito ta sa pinakadaghan nga natun-an.
0: Ayun.
1: Salamat po.
0: Sa si Ramon Dayupay sa Sagrada, Familia Fider, Road 2 Santo Tomas, Davao del Norte. Nakikinig po kami sa inyong programa. Salamat po, Ramon Dayupay. Magandang araw po sa inyo. Sa lahat po ng nakikinig sa Davao de Oro, Bukidnon area, Maramag, Valencia, diri naman po sa Hinguog, Butuan, Kabadbaran, kasi at nagtuo mo nga, nakalimot namin, taga Claver, Surigao City. Surigao City, galanog-lanog ang atong programa niya. Grabe kakusog ang programa niya. Daghan kayo mga magnum si user dayon niya anang lugar. Ngayon, kahibaw aming daghang magnum si user, kay doon na na'y butika, manawag sa mga kap. Asa man ni makakuha ng inyong mga products sa Surigao City. Doon na yung mga butika, manawag sa mga sir. Wala may ana diri inyong produkto.
1: Na daghag ng ngita.
0: Daghag ng ngita, ana. So, salamat po mga taga Surigao City, mga taga Claver, nga tigpaminaw sa itong programa. Salamat po sa inyo. Surigao, Tandag, mga taga Arasasan, Kagwait, Barubo, Tagbina, Hinatuan, Bisnig City. Magandang araw po sa inyo.
1: Thank you, Nanay Flor Flores. Maayong hapon. Ya, kanin mo na. Salamat sa inyong pagpaminaw.
0: And speaking of Bisnig City, kagahapon po ng katong mga naigog na sunugan na nakapaambit taga Maydea, amo lang inform dili sa pagpanghambog. Gusto lang na mo is pasayod po sa inyo nga sa manginani ang mga sitwasyon nakatabang ang Magnum Sea.
1: Yes.
0: Ayan, so tung mga nasunugan nakapaabot og mga habol nga mga around 70 kahabol
1: sa mga nasunugan.
0: 70 kahabol sa mga nasunugan.
1: Especially sa katong ano na ito, nag-message Captain Jake nga na pasalamat daw sila kay especially sa kanang mga bata gani nila nga kagabi ni gabi pag matulog sa evacuation area daw dili katulog sakto kay tugnaw
0: walay habol sa motong mong gipang provide dito kagahapon tong adlaw.
1: Salamat po syempre sa nag-facilitate si Ma'am Susan Obo. Ayan, salamat Ma'am Susan. Elvira Saison, mga taga Surigao del Sur, maraming salamat sa inyong pagpaminaw. Rosie Tabusaris, maraming salamat po sa inyong pagpaminaw. Mayong hapon Captain Jake and Mommy Lucky from Nanay Luisa Morales. Salamat po sa inyong pagpaminaw. Naminaw po at sila Annalise Santome, ang pinkanunay mo sa inyong mga lakaw. Salamat po sa inyong pagpaminaw. Huwag naminaw po at sila Ate Lizelle Sineza, sila Ate Liana, Lisuda, ani, kambiyo ng aplido. Oy, Ambray, salamat po sa inyong pagpaminaw. Ma'am Helen Teves, salamat po. Flordeline Takasan, salamat po sa pagpaminaw. Irish Dalagit, o syempre atong muse na di dapat pwede malimtan. Kiniyon, may good show mo. Kalami mo adto sa Santa Josefa.
0: Ma'am Ellen Guerrero.
1: Ah, kamotor na daw siya.
0: Si Nanay Sining Amper, salamat Nanay Sining Amper. Nanay Neneng Kanatoy, diya sa Tandag City. Salamat sa si mo, Nanay Amping Kanunay. Pag-amping si mo panglawas na, kay nag-inusara na bintang kinabuhi ni Nanay Neneng.
1: Ay, Nanay Neneng.
0: Si Nanay, si Marietta Bionesta. Elsie Lingganay, maraming salamat. Nanay Yuhen San, magkita na kita des Trento. Nanay Ofelia Castellano, nakaantabay sa programa. Tatay Wilson Katumaw, maraming salamat. Si Romel Saronio, maraming salamat. And si Jose Marasigan. Nanay Leonila Liguto, maraming salamat. Si Jesse Carsiga. Tatay Neri Pilar diha sa Blang. Salamat sa pagpaminaw.
1: Thank you. Si Pearl Monton. Thank you very much. Si Mike David Tatil. Permiga-miga pamati sa LSMC sa Bagong Bayan, Sultan Kudarat. Uy, salamat gid sa inyong pagpamati, ha? I mean, now po, Captain Jake, si Ma'am Dai Chavez. Thank you very much po sa inyo, Ma'am Dai Chavez.
0: Oh, this is San Franz.
1: Nisamot lagi karon o kagwapo si Captain Jake. Iyon si Nanay Lilibet Reveche.
0: Ha-che-che!
1: Brilliant sa tsut, Cap, oh.
0: Grabe pag-ulog-ulog.
1: Ano siya, Captain Jake, oh? Ano, good day, Captain Jake. Nagkagwapo man og samot ron si Captain Jake.
0: Ah, wait, taga na to na sa kabaks ng Magnum City.
1: Sa may address ni mo, message tayo ni ma'am.
0: Ulog-ulog ito para...
1: At matingaw na lang tayo sa itong inbox pati nang daghan na nag-message. Gwapo kayo si Captain Jake ron ba?
0: Anyway, padayon ta. Ito na pong kwento ngayon araw mga kaibigan. Mayroon pa bang ano? May mga babasahin?
1: Oh, malabi ba? Si Tiny Onyade. Salamat po sa pagpamina. June Plaza. Nga permanente nagapamina sa Santa Josefa. Magkita-kita tanin niya din ha? Karong August 22, Augusto 22.
0: Ayan, o yan po ang ating kwento ngayong araw. Ito yan po ang kwento. Ito na po ang kwento ngayong araw mga kaibigan. Pakinggan po natin ang isang kwento ng isang lalaki sa programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career.
2: Love, Sex, Marriage, and Career.

0: Tinjay.
1: Magandang araw po sa inyo, Kapitan, at sa lahat po ng mga masugi ninyong sumusubaybay sa programang Love, Sex, Marriage, and Career.

na po sa lahat, Kapitan, ay tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Anton. Hindi ko tunay na pangalan. Ang kwento ipabahagi ko sa inyo, Kapitan, ay tungkol sa karanasan ko sa buhay. Lalong-lalo na sa buhay pag-ibig. Hayaan niyo akong simulan ang aking kwento, Kapitan, nung mga panahong nagdesisyon akong yayain na si Isabel na magsama na kami sa isang bahay. Totoo, kahit hindi man tama, Kapitan, pero nagkasundo kaming dalawang magsama na sa isang bahay. Ang sabi ni Isabel sa akin noon, okay lang naman daw. Nagpaalam din naman daw sa kanyang mga magulang. Siya ang breadwinner sa kanilang familia o pamilya, Kapitan. Siya ang inaasahan ng kanyang pamilya. Pero dahil nga po sa aming pag-iibigan at pagkakasundo, sinabi niya sa kanyang mga magulang na kinakailangan na siyang umalis sa kanilang tahanan para magsama na kaming dalawa. Hindi naman tumutol ang kanyang mga magulang dahil pinangakuan niya rin naman ang kanyang pamilya, Kapitan, na kahit man malayo siya ay hindi naman niya kakalimutan ang kanyang responsibilidad. Patuloy pa rin daw siyang magbibigay ng sustento sa kanyang mga kapatid. Yun ang kanyang pangako at yun din naman ang ipinangako ko kay Isabel. Sabi ko sa kanya, magtutulungan kaming dalawa. Tutulungan ko siya, Kapitan, maging ang kanyang mga magulang. Ganun ko kamahal ang babaeng ito. Ganun ko kamahal si Isabel, Kapitan. Masayang masaya ako noong mga panahon na nagsama na kami sa loob ng isang bahay. Mas lalo akong inspirado magtrabaho. Dati akong nagtatrabaho lamang, Kapitan, sa konstruksyon. Subalit sa kinalaunan, dahil natuto na rin ako, meron na rin akong skills na natututunan, lalong-lalo na ang mga aral na itinuro sa akin ng aking boss noon ay nagamit ko ito sa pagiging kontraktor. Maliitang trabaho, Kapitan, ako ang kinukuhang kontraktor. May mga tao na rin akong dinadala at sinasahuran. Sa ganong paraan ay malaki-laki rin naman ang aking kinakita, kaya natutulungan ko ang pamilya mismo ni Isabel. Subalit isang araw na lamang, Kapitan, na nagulat ako dahil may isang taong dumating sa aming tahanan upang maningil kay Isabel. Kitang-kita ko sa mga mata ni Isabel, Kapitan, na parang gusto pa sana niyang itago ang lahat. Subalit sinabi ko sa kanya, ano bang ibig sabihin nito? Anong narinig ko? May utang ka? Sa hindi ko maunawa ang dahilan, Kapitan, kung bakit nagkautang sa Isabel, dahil tinutulungan ko naman siya. Hindi naman ako nagkukulang sa mga pangangailangan niya. Ang totoo, sobra-sobra pa nga po ang binibigay ko sa kanya dahil dalawa lang naman kami. Wala pa naman kaming anak na binubuhay. Pinagpaplanuhan din naman namin, Kapitan, kung sakaling gusto na naming magkaanak. Pero sa mga panahong yun ay wala pa kaming masyadong responsibilidad bukod sa kanyang mga magulang at sa kanyang mga kapatid. Hindi ako agad nagalit, Kapitan, bagkus ay hinayaan ko muna siyang magpaliwanag. Ano bang ibig sabihin, may utang ka na 30,000? Saan ka nagkautang at paano ito nangyari? Nasabi niya sa akin, Kapitan, kaya daw siya nagkautang ay dahil daw humihingi ng tulong ang kanyang mga magulang dahil gustong magtayo ng kahit na kaunting tindahan ang kanyang mga magulang sa kanila. Para daw hindi na raw sila gaanong manghihingi ng tulong kung sakali man. Kaya sinabi ko kay Isabel na wala naman akong nakitang masama dyan. Ang totoo, maganda pa nga ang plano mo. Ang totoo, napakaganda ng naiisip mo na tulungan ang iyong mga magulang para magkaroon ng sari-sari store upang sa ganon na hindi na sila manghihingi pa ng tulong sa atin. Wala akong problema dyan. Ang problema ko lang, bakit hindi mo sinabi sa akin? Nung makita kong umiyak na ang aking kapartner, Kapitan,
Tinigilan ko na ang pagtatanong sa kanya para hindi na lumalim pa ang aming pag-uusap. Sa halip na magalit ako sa kanya ay pinayuhan ko na lamang siya na huwag na niyang uulitin ang mga ganong bagay. Dapat alam ko na ang lahat. Kung ano man ang gagawin niya, kahit anumang desisyon ang gagawin niya ay dapat itinatanong muna niya sa akin o sinasanggunin niya muna sa akin para kahit papaano ay alam ko naman bilang kapartner niya. Sumang-ayon naman siya sa akin at humingi siya ng tawad. Pero simula noong kapitan, hindi na ako mapalagay. Simula noong kapitan, para bang lagi na ako nag-iisip ng hindi maganda sa kanya.

Lumipas pa ang mga panahon, Kapitan. Unti-unti ko nakakalimutan ang tagpong yun. Aaminin ko sa inyo, apektado ako sa mga panahong yun dahil napaisip tuloy ako. Pwede pala niyang gawin ang mga ganong bagay sa akin. Kaya ang ginawa ko, Kapitan, kinukumbinsi ko na lamang ang aking sariling kalimutan ang tagpong yun o ang pangyayaring yun sa aming buhay para hindi na maapektuhan pa ang aming relasyon. Total, nakita ko naman kung paano niya tinulungan ang kanyang pamilya. Totoo, at nakita ko rin naman na nagkaroon ng kaunting tindahan ang kanyang pamilya na pinagkikitaan o pinagkakitaan ang kanyang mga magulang. May sari-sari store na ang kanyang mga magulang at kahit papaano ay doon kinukuha, Kapitan, ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Nasabi ko pa nga po sa kanyang mga magulang na susuportahan ko sila. Pinaayos ko ang kanilang bahay. Pinaayos ko ang kaunti nilang tindahan para lumaki ng kaunti. Ayaw na sana na kanyang mga magulang pero ako mismo ang kusang loob. Ang nagsabi sa kanila na para gumanda naman ang kanilang pwesto para naman hindi sila mahirapan. Mula sa aking kaunting naipon, Kapitan, pinaganda ko ang kanilang pwesto na mismo nasa kanilang tahanan lamang. Bumili ako ng mga kahoy at kagamitan at nag-hire pa ako ng tao para pangbayad o bayaran ko o binayaran ko ang tao para ayusin yun. Kung titignan mo, Kapitan, ay maganda na. Masaya na rin ako dahil nakita ko ang aking kapartner, ang aking ka-live-in partner, Kapitan, na si Isabel ay masayang-masaya habang nakikita niya ang kanyang mga magulang na nasa maayos ng kalagayan. Ang kaligayahan ng aking kapartner ay kaligayahan ko rin naman, Kapitan. Doon nagsimula na gumanda na ang takbo ng aming relasyon. Mas lalo pa ako nagpursige dahil pinagpaplanuhan na sana namin o lalong-lalo na ako, Kapitan, ang araw ng aming pagpapakasal. Bagamat hindi ko pa sinabi kay Isabel, pero meron na akong magandang plano kung kailan ko gagawin ang pagpupropose ng kasal sa kanya. Meron na akong naisip, Kapitan, na darating ang araw magpapakasal din kaming dalawa. Mahirap kasi yung live-in partner lamang kami. Mahirap yung nagsasama kami sa loob ng tahanan na hindi naman kami kasal. Yun din ang dahilan, Kapitan, kung bakit hindi ko pa binuntis si Isabel.

busy-busy na ako sa aking paghahanap buhay. Pinaglalaanan ko talaga ng panahon ang pag-iipon dahil nangarap din ako ng isang magandang kasal. Yung kasal na pwedeng ipagmalaki, Kapitan. Yung kasal na pwede kong imbitahan ang lahat ng mga kamag-anak ko. Kahit saan-saan ako nakakarating bilang kontraktor, Kapitan. Kahit maliit ang mga project ay pinapatos ko, Kapitan, para makaipon lamang ako. Lagi akong nasa labas at nasa malayong lugar na minsan sa loob ng 2 buwan, 3 buwan lamang ako nakaka-uwi o minsan lamang, Kapitan. Naiintindihan naman nung una ni Isabel hanggang sa nasabi ko na sa aking kasamahan, Kapitan, ang plano kong mag-propose na ng kasal. Malaki-laki ang project na tatanggap ko. May ipon na nasakto. Kaya nasabi ko sa aking kasama na aking kaibigan na sa pag-uwi nating dalawa, magpapakasal na kami. Magpo-propose na ako ng kasal. Bibili na ako ng singsing. Masayang-masaya naman ang aking kaibigan, Kapitan, para sa akin. Kung saan ang kaibigan ko ay matagal na rin kaming magkasama sa trabaho. Sa kanya ko madalas kinikwento ang lahat. Excited kaming pareho, Kapitan, na umuwi na. Umuwi siya o uuwi siya sa kanyang pamilya at ako naman ay uuwi sa aking kapartner na si Isabel para mag-propose ng kasal. Bumili na ako ng singsing, bumili na ako ng kinakailangang regalo, Kapitan, sa araw na yun. Masayang-masaya ang damdamin ko at sa wakas makakauwi na rin ako. Pagdating ko sa aming tahanan, Kapitan, nagulat ako dahil napakatahimik. Sirado ang mga bintana, sirado ang pintuan, walang tao. Ang sabi lamang sa akin ni Isabel ay nasa bahay lamang siya. Kaya nagulat ako, Kapitan, na gusto ko sana siyang sorpresahin sa araw na yon. Nagulat ako dahil walang tao sa tahanan namin. Sirado ang lahat at kitang-kita ko nung mabuksan ko ang pinto, Kapitan, ay napakarumi sa loob ng aming tahanan. Kitang-kita ko na halatang-halata na may ilang linggo na siguro o buwan pa na hindi na nalilinisan ang loob ng tahanan. Napakaraming alikabo, Kapitan. Kaya nasabi kong saan ba si Isabel? Ano bang nangyari sa aming tahanan? Kapag nagkwekwentuhan kaming dalawa, ang sabi lang naman niya sa akin, sa text ay nasa bahay lamang siya. Bakit napaka gulo ng aming tahanan? Napakaraming alikabok at napakarumi ng aming bahay. Kinabahan ako, Kapitan. Agad-agad ay umalis ako at lumabas sa aming tahanan hanggang sa makasalubong ko ang aming kapitbahay. Andiyan ka na pala, Anton. Bakit ngayon ka lang? Ang tagal mong nawala, saan ka ba nang galing? Yan kaagad ang bungad na tanong sa akin ng aming kapitbahay, Kapitan, na halos kaedad lamang po ng aking ina. Laking pagtataka niya kung bakit daw ako nawala. Ang sabi ko kaagad ay nasa trabaho ako. May kontrata ako. Ngayon lang ako nakabalik. Mabuti at nakabalik ka na. Yan kaagad ang sinabi niya sa akin. Kaya agad akong napatanong ng bakit po. Ang sabi niya, matagal ko nang napapansin simula nung nawala ka. May isang lalaki na laging sumusundo sa asawa mo. Nakamotor, hatid at sundo. At napansin ko na may ilang linggo nang hindi na umuwi ang asawa mo dito. Minsan isang araw, nakita ko ang asawa mong bitbit ang isang maletang gamit. Kaya nagtataka ko kung bakit. Anong nangyari? Akala ko nga naghiwalay na kayong dalawa. Yung kagad ang kanyang sinabi sa akin, Kapitan, dahil nakita umano ng aming kapitbahay ang mga pangyayari. May
may bitbit daw na maleta si Isabel. Matagal na raw ito, halos may 3 linggo na ang nakalipas. Bakit hindi ko alam ang mga bagay na ito? Bakit walang nasabi si Isabel sa akin? Bago ako umuwi ay nag-uusap pa kami sa cellphone, kapitan. Bago ako umuwi ay lagi pa kaming nagte-text ng dalawa. Pero ni minsan na hindi niya nabanggit ang mga ganitong bagay. At sino ba yung lalaking nakamotor na naghahatid sundo sa aking asawa? Ano bang ibig sabihin ng aming kapitbahay? Hindi ako agad na naniwala, kapitan, baka chismis lamang ang lahat. Pero malaking katanungan sa aking isipan at palaisipan kung bakit walang tao sa aming bahay. May katotohanan kaya ang lahat? Yun kaagad ang natanong ko sa aking sarili. Baka totoo ang sinabi ng aming kapitbahay dahil wala naman ako naabutang asawa sa loob ng aming tahanan at napakarumi pa nito. Ano bang nangyari? Agad-agad akong pumunta sa bahay mismo ng kanyang mga magulang, kapitan, para hanapin si Isabel. Halos maghating gabi na akong nakarating sa kanila. Sa kagustuhan kong makausap kaagad at hanapin si Isabel. Laking gulat ng kanyang mga magulang nang makarating ako sa kanilang tahanan na halos hating gabi na. Agad akong nagtanong, "Ma, pa, saan po ba si Isabel?" Sa gulat pa nga po nila, kapitan, natanong pa nila kung bakit hating gabi na akong nakarating sa kanila. Tulog na sila at tulog na rin ang kanilang mga kapitbahay. Napakalakas pa ng aking boses. Sa puntong yon ay hindi ko na napapansin, kapitan, na napalakas ang aking boses ay dahil sa kagustuhan ko nga pong malaman kung andun ba si Isabel. Saan ba si Isabel? Wala rito ang anak namin. Wala akong alam. Kung may hindi kayo pagkakaunawa ang dalawa, ay dapat mag-usap kayo. Yan kaagad ang sinabi ng kanyang mga magulang sa akin, kapitan. Bakit ganun kaagad ang kanilang sinabi na hindi pa man nila alam kung anong pakay ko? Hindi pa man nila alam kung hindi kami nagkakaunawa ang dalawa. At di minsan ay wala naman akong maalalang nag-away kaming dalawa bago ako umuwi. Ma, wala ba kayong alam kung saan si Isabel? Wala nga kaming alam. Kung nag-aaway kayong dalawa ay dapat inaayos nyo yan. Paano ko ba naman aayusin, kapitan? Hindi ko nga po alam kung ano ang pangyayari. Kaya agad kong sinabi sa kanila kung maari lamang ay tawagan nila ito. Kung maari lamang ay pakiusapan nila itong tanungin kung saan ito at ano bang nangyari. Kaya pala buong araw habang nagte-text ako nung pauwi ako, kapitan, na hindi na siya nagre-reply. Baka siguro ramdam na niyang pauwi na ako noon.

Napakasakit lamang sa akin, Kapitan, na sa halip sana ay tulungan ako ng kanyang mga magulang, na sa halip sana ay tawagan nila ang kanilang anak. Ngunit sa likod ng aking pakiusap na tawagan nilang, sinabi pa nila sa akin ay matutulog na kami. Sige na, pag-usapan nyo na lamang dalawa yan. Hindi kami makikialam dahil problema nyo yung dalawa. Nasaktan ako sa sagot ng kanya mga magulang. Hindi ko inaasahan yung Kapitan. Kaya napasabi akong grabe naman. Yun lang naman ang pakiusap ko sa inyo. Tawagan nyo man lang ang inyong anak para alam ko kung saan siya. Kung ligtas ba siya, kung saan ba siya ngayon, para makausap ko man lang. Dahil kanina pa hindi siya sumasagot sa mga tawag ko. Hindi siya sumasagot sa aking mga text. Sana man lang ay kausapin nyo man. Kaya ako nandito para kahit papano'y matulungan ninyo ako. Hindi ka nga o hindi nga kami makikialam dahil problema nyo yung dalawa. Yun ang sagot ng kanyang ama o sagot ng ama ni Isabel, Kapitan. Kaya nagalit na ako. Nainis ako sa kanyang sagot, Kapitan. Kaya nasabi kong grabe naman kayo. Kaunting tulong lamang ang hinihingi ko sa inyo. Kaunting pabor lamang ang hinihingi ko sa inyo. Tawagan nyo lang ang inyong anak, pakiusapan yung umuwi na o tanungin man lang kung saan siya para masundo ko. Parang wala naman kayong pakialam sa akin. Ngayon lang ako humingi ng tulong sa inyo. Nagalit na rin ang kanyang ama o ama ni Isabel, Kapitan. Ano daw ang ibig kong sabihin? Para daw akong nagbibilang ng tulong. Ano daw ang ibig kong sabihin? Kaya agad akong napasagot. Baka nakakalimutan nyo rin. Ang totoo, Kapitan, ay nagalit na ako sa pagkakataong yun. Kaya nabigkas ko ang mga salitang kahit papano ay nakatulong naman ako sa inyo noon. Sa pagpundar nyo ng tindahan, nakatulong rin naman ako sa inyo noon, lalong-lalo na sa mga panahong nangangailangan kayo ng tulong pinansyal. Maging ang tindahan nyo, isa ako sa mga tumulong. Yung puhunan ninyo na inutang ni Isabel, ako rin ang nagbabayad noon. Wala naman ako ibang hibang, wala naman ako ibang hinihinging kapalit noon. Ang hinihingi ko lamang sa inyo ngayon ay tawagan nyo ang inyong anak para makausap ko. Dahil gulong-gulo na ang aking isipan kung saan siya. Sinabihan pa ako ng kanyang ama, Kapitan, na hindi naman daw na hinihingi ang tulong sa akin. Ako naman daw ang nag-offer o nag... Ako naman daw ang kusang loob na nagbigay ng tulong sa kanila. At kailanman, ni isang beses ay hindi daw sila lumapit sa akin. Totoo naman yon, Kapitan, dahil hindi naman talaga sila kusang lumapit sa akin. Ang anak nila ang lumalapit sa akin at ako ang nagbibigay ng sustento. Sa akin pa rin nanggagaling ang lahat ng ito. Hindi ko rin masisisi ang aking sariling magalit sa puntong yon. Hindi ko rin masisisi ang aking sariling magdamdam. Kaya agad-agad na rin akong umalis, Kapitan, dahil wala akong makukuhang tulong mula sa kanila. Nainis ako at nagalit ako sa kanila. Hindi man lamang marunong makiramdam at pwede naman sana nilang tawagan na kanilang anak sa pagkakataong yon. Doon ko napagtanto, Kapitan, na may alam sila sa pangyayari. Doon ko naisip, Kapitan, na parang pinagtatakpan nila kung ano man ang ginawa ng kanilang anak. Ayaw nila o ayaw nila na makialam sa problema daw namin. Dahil wala na akong makuhang kahit na ano pang sagot, Kapitan, ay agad na rin akong tumalikod at umalis na. Simula noong, Kapitan, kahit saan-saan ako nagtatanong ay wala akong makuhang impormasyon. Doon ko naisip, Kapitan, na may katotohanan ang sinabi ng aming kapitbahay. Totoo talaga siguro na may sinamahan itong ibang lalaki. Grabe ang stress ko noon na uwi pa sa depresyon, Kapitan. Halos hindi ako makakain sa kakaisip ko kung bakit niya ginawa ang ganitong bagay sa akin.
Habang tinitingnan ko ang singsing, Kapitan, hindi maiwasang magkaroon ako ng panghihinayang. Magpapakasal na sana kami. Magpo-propose na sana ako ng kasal. Bakit ganito pa ang nangyari? Lumipas na ang halos 2 buwan, Kapitan, saka lamang ako nakatanggap ng isang tawag mula sa isang number na hindi ko naman na-save. Hindi ko naman kilala. Nung sagutin ko, pamilyar na boses ang aking narinig. Boses ni Isabel. Nung magkausap kaming dalawa, nung mapagtanto kong si Isabel ang nasa kabilang linya, agad akong nagtanong, ano ba ang nangyari? Bakit bigla kang nawala? Narinig ko na lamang sa kabilang linya, Kapitan, na kanyang pag-iyak habang sinasabi na mga salitang patawarin mo ako. I'm so sorry. Simula kasi nung madalas kang umaalis, simula kasi nung mga panahong matagal kang umuwi, nadala ako sa tukso. Nagkaroon ako ng ibang relasyon at may nangyari sa aming dalawa. Bago po man ako umalis ay nalaman ko nang buntis ako ng 1 buwan. Sa takot ko para hindi mo malaman ang lahat ay umalis ako. Sa takot ko na baka maabutan mo ako. Patawarin mo ako sa aking nagawa. Patawarin mo ako sa lahat ng aking pagkakasala. Sadyang isang malaking pagkakamali ang aking nagawa. Grabe na ang kanyang pag-iyak sa kabilang linya, Kapitan, na halos hindi na niya mabanggit pa ang mga salitang patawarin mo ako. Doon ko nalaman, Kapitan, na ang totoong nangyari. May katotohanan pala ang sinabi ng aming kapitbahay. Ipinagpalit niya ako sa ibang lalaki, Kapitan. Dahil natukso raw siya. At ang masakit pa ay buntis siya ng 1 buwan sa pagkakataong umuwi ako. Kaya doon ko nasabi sa kanyang, kung alam mo lang sana, na sa pag-uwi ko sana, magpo-propose sana ako ng kasal sa'yo. Alam mo bang pinaghirapan ko ang lahat? Bumili ako ng singsing, kaya matagal akong nalayo, kaya matagal akong umalis. Dahil gusto kong makaipon para sana, sa pag-uwi ko ay magpapakasal tayong 2.

kahit anong sabihin mo sa akin ngayon, kahit sabihin mo pang patawarin kita, kahit patawarin man kita ngayon, wala na rin silbi ang lahat. Napakasakit na ginawa mo sa akin. Simula nung magsama tayong dalawa, wala na akong ibang pinangarap kundi abutin ang pangarap nating dalawa, kundi makuha ang mga pinangarap natin. Hindi mo man lamang nakita ang lahat ng mga pagmamalasakit ko. Hindi mo man lamang nakita ang lahat ng mga pagsisakripisyo ko. Sinuklian mo pa ako ng ito pa ang kapalit ng lahat ng pagsasakripisyo ko. Napakasakit na ginawa mo sa akin. Gusto niya raw bumalik sa akin, Kapitan, dahil hindi rin naman daw sila nagkatuluyan ng lalaking nakabuntis sa akin. Pero kahit aminin ko pa sa kanyang mahal ko pa siya, Kapitan, pero hindi ko matatanggap ang kanyang sinabi o hindi ko matatanggap ang kanyang ginawa sa akin. Kaya sinabi ko na lamang sa kanyang, ipagpatuloy mo na lamang ang iyong buhay at alagaan mo na lamang ang iyong magiging anak. Hindi na kailanman ako'y babalik sa iyo. Sa lumipas na mga panahong, Kapitan, natanggap ko na rin sa aking loob na isa na lamang siyang alaala. Isa na lamang siyang naging magandang alaala sa akin. Kahit masakit, Kapitan, ay tinanggap ko na lamang ng buong loob para makapag-move on na rin. Kahit ilang taon na ang lumipas, Kapitan, hindi pa rin ako nagkaroon ng panibagong karelasyon. Dahil hanggang sa ngayon, kahit sabihin gumang nakapag-move on na ako, pero sa tuwing naaalala ko ang mga ganitong pagkakataon, ay nasasaktan pa rin ako, Kapitan, dahil ang totoo, may pagmamahal pa rin ako sa babaeng ito. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Kapitan, at maraming salamat po. More power po sa inyong programa. Lubos na gumagalang.

0: M3. Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Kerma kalo korok dos kagoyaw bisleg city kung lawas maayo kayo dili kapoy tara adlaw ko si giga kuan anton hapon nya maayo nang tulog na ko magabi epektibo nya barato pa kusog na sa ko tindahan.
0: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C, the most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil o Magnum C Organic Rub mapalit sa Bislig City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, Sainatuan Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy o Butika Hinatuan.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Noel, trabaho sa City Team mo. So kada ka tila ko ling kapiyan na yatag ni Sir Samuan. Isibag among trabaho 8 oras pero kondisyon mangyayo sa Magnum C. Tagangang salamat sa Magnum C. Okay kay mong lawas sana Sir. Thank you Sir.
0: Di na gyud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungco, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Ere dale, taga 404B Bayabason, 34 ang edad. Sa una, wala kong nagamit ang Magnum C kay dili kay ko gabawas. Karon kay

0: sa Malaybalay Bukidnon, RS Drugstore o Rodel Pharmacy.
1: Good morning, Mang.
2: Uy, good morning, Pang. May kinimata na ka pang dali pa, mga pinatangduha.
1: Kumuta ng...
2: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
1: Kumuta sa aroma ni, uy.
2: Ay, syempre.
1: Be, tilawan ko. Lami asin mong kapit. Basta ikaw magtimpla mang malamig yung kayo.
2: Sus, Pang, lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
1: Magnum C Herbal Coffee?
2: Oo, mo na ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C ug antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang kay nanin siya ka ng natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagid ani. Kay nanin siya malunggay ug mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin ug sa malunggay, di ba?
1: Kung maumang, ako sa rekomenda sa kong mga kaubans trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
2: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
3: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ay na, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
4: Daghan kaayo karon ang nagdali kaputi, pero ang ending lang asunog nang itong balik o naguba ang noun. Tungod, dili tanang whitening kay save o dili tanang half dose kay nagwork. Rason, nga nang daghang magkatalungtong o mga sunog ang noun. Pero, naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutla Intensive Whitening Set. Naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extracts, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutla Intensive Whitening Set. Kaya ang tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili hapdos tanawon.
0: Mutya Intensive Whitening Set, available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
5: Kabalo ba mo nga ang unang herbal juice sa merkado nga gamit ang stevia mao ang Magnum C Herbal Juice. Pwede gyud sa tibuok pamilya, labi na sa mga bata. Puno sa herbal goodness na ay vitamin C ug gihimo para sa healthy lifestyle sa tibuok pamilya. Walay added sugar, walay guilt, lami na, healthy pa. Mao para nako usa ka inahan, Magnum C Herbal Juice mao'y pinaka-amazing. Sa Magnum C Herbal Juice, ang kalagsik ug kalipay giusa na lang. Magnum C Herbal Juice, dili lang basta juice. Say kini herbal juice, lami.
6: Magnum C, lami ka ayo. Orange pineapple, fruity ka ayo. Magnum C.
7: Day, manakayan tagbas day para dali ta maabot.
2: Ha? Kabuhin mong kuoy.
7: Sus, dagaton day ka. Darao pang kabuhi. Magnum C refreshing oil.
2: Hala, nindot lagi na day. Akong sim oton daw. Refreshing lagi. Lami sa paminaw.
7: Refreshing yun day. Magnum C refreshing oil na day.
2: Refreshing oil yun di ay. Nindot ni para sa mga kabuhion o biyahe.
7: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C refreshing oil.
8: Magnum C Caravan Dinapod. At tangi ang tibuok team sa Magnum C kalong Agosto 22, alas 8 sa buntag sa Santa Josefa Gymnasium, Santa Josefa, Agusan del Sur. Ug alauna sa hapon sa Purok 5A Regional Multipurpose Evacuation Center, Lento, Agusan del Sur. Apil na sa kalingawan ug kasadyaan ng adlawa. Pwede mo musalmot o muapil. Magnum C user man ka o dili pa. Para sa jackpot prize sa pera o Magnum C, nga naay chance makadaog og 50,000 pesos cash. Ayaw kalimot, dalhon ang inyong mga empty sachets o blister packs sa bisan unsang Magnum C product o Mutya products. Pwede sab ka makadaog o papremyo sama sa Android cellphone, LED TV, home o kitchen essentials, portable Bluetooth speaker, o dagan pang uban. Maong timani ang petsa sa inyong mga kalendaryo o gapil na sa kasadya. Agosto 22, alas 8 sa buntag sa Santa Josefa Gymnasium, Santa Josefa, Agusan del Sur. O alauna sa hapon sa Purok 5A Regional Multipurpose Evacuation Center, Rento, Agusan del Sur. Kita-kita ta sa Magnum C Caravan Day. Basta Magnum C, epektibo, barato.

0: Ramdam kong buhaton ang tanan para lang sa imo, ha?
1: Sigurado ka?
2: Sex.
1: Ayaw sa. Dili ko andam. Pasin mabuntis ko.
0: Sus na, anasag ka ni Ana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
1: Natural. Ay, sige kag pambabae.

0: Marriage on 3. Love, sex, marriage on 3.
1: Kayo pa rin may nakikinig sa programang Love,
2: Sex, Marriage, and Career. Kawan si Captain Jack with Mommy Lucky.
1: Huwag niyo pong kalimutan mga kaibigan na Karaman Day po natin sa sunod po na Sabado, ha? Mga taga Santa Josefa po. Mga nanay, mga nakikinig sa programa natin sa Santa Josefa, Trento. Next week na po ito, Sabado. Alas 8 po ng umaga sa Santa Josefa, alas 2 po ng hapon sa Trento. O, sa lahat po ng mga gustong magtanong, mga taga Trento, Santa Josefa, pwede nyo kaming i-text sa 0933
2: 812-5818 0933-812-5818. Alas 8 sa buntag, alas 2 sa hapon. Ang ito ang Magnum si Caravan Day, Agosto, August 22, 22. Ang ito ang Caravan Day
1: 0933-812-5818. Ayan. Si Mary Jean Ibanez, salamat sa pagbino diha sa Kabadbaran. Lagi po nakikinig. Mary Jean Ibanez ng Kabadbaran, laging nakikinig yan sa programang LSMC. Salamat po.
2: Ayan. Salamat po sa inyong pagpaminaw. Kina Luzminda, Nanay Luzminda de Jesus. Salamat po sa inyong pagpaminaw. Si Tatay Selvino Espinosa. Si Nanay Evelyn Siena. Si Ma'am Mercedes Camarquez. Thank you very much po sa inyo. Si Nanay Rotsen Bakiran. Kanusa de yung Karaban sa Kapalong daw.
1: Ah, wala pa'y Karaban sa Kapalong. Basin sa Tagong Puhon.
2: Tagong Puhon.
1: Namina sa programa, mga pump boy daw diha sa Dana Petron sa Isulan. Mga taga Petron diha sa Dana, Isulan. Lahat ng pump boy diha. Thank you sa inyong pagpamina. Mabuhay mo tanan diha.
2: Ma'am Bing Torino, salamat sa pagpamina. Si Mommy Pearl.
1: Salamat.
2: Mommy Pearl, Mommy Perlita Rino.
1: Nanay Nora, Nanay, kumusta naman kayo? Nanay Nelly. Nanay Nelly, kumusta naman? Wala ka mag-text na ako, Nanay Nelly. Kumusta naman diya sa San Franz, Nanay Nelly? Nanay Lani Plaza, Nanay Flor Flores, Nanay Elsa Narkit, kumusta naman, Nay? Kumusta naman po si Nanay Lolita Go? Kumusta naman diya? Nanay Carmen Porras, kumusta na, oy? Pag-text po mo sa ako, usahay, para makahibaw ko, ukira mo diha.
2: O, kamusta? Sa may update?
1: Sa may update?
2: Update sa kinabuhi.
1: Si Nanay Valentina Alvarez, Nanay Nora diha sa Berbon, Nanay Nora Berbon diha sa San Franz. Kumusta naman mong tanan diyan, Nay? Oh, I hope all is well sa inyo, Adana, si Nanay Nora, Nanay Nelly. Si Nanay Nelly, get-text pa niya sa kwasa una. Tingnan ko, nawa na mas Nanay Nelly.
2: Masinog ka na, ano, Cap, ka na maglisod og message.
1: Asa ka rin, Nanay Nelly, rong karon. Nay, i-text ko na iha kung bakante yung naminaw ka karon sa mga programa. Huwag. Nanay Valentina Alvarez, kumusta mong tanan diyan?
2: Ayan, araw-araw doon silang nakikinig, Captain Jack, sila Tatay Romeo Manuel. Ang mga taga Isulan, salamat po sa pagpaminaw. Si Ana Marie Anino, thank you very much sa pagpaminaw. Og sila Sheila Pangahi ng mga taga Radyo Captain Jake, salamat nag-aatang may permanente sa mga sugilanon ninyo.
1: Sugilanon. Anyway, balikan na to ang kwento ngayong araw, mga kaibigan. Kwento po na ni Anton, ang isang lalaki po na nagmahal, naligo, nasaktan at nag-move on.
2: Kung ano siya, nagmahal, nagmahal, nag-support. Nagmahal, nag-support. Oh. Tapos binigay ang lahat, nabigo.
1: So mga nisa, nahitabok karon sa iyang kwento, mga kaibigan. Nag-igugma ko sa kababae, pagka-human, ibyaan, pagka-tampalasan ka babae. So, luoyin daw ang gaya
2: po. Kaya ako'y kantaan ni Kap, ma. Baka kun ka. Ang kanta.
1: Liar, evil ka. Sige mga nito, istoryahan ka Mami Lucky. Sa kwento po, mga kaibigan, na biktima in town isa sa kuan gugmang giatay kay ang babae na higugmang buslain niya siya. Sige, panarbaho kay para guwapo ilang kapalaran, guwapo ilang ugma, nagtigom para guwapo ang mayroong paminsar sa lalaki.
2: O, na nag-comment ganito ni Captain Jake ko nga, tama ra na nga imuha ng biyaan ng babae. Ayaw na nagtagayog second chance. Kay dili maayo yung gibuhat
1: kanina. Actually, dugay na ni nga panghitabo ha sa yang kinabuhi.
2: Mm-hmm. Ayan. Share niya. Siguro,
1: Captain Jake. History na lang ni sa yang kinabuhi.
2: I think, Captain Jake, isa sa mga rason nga nung iyahaning gishare kay para napot siya closure sa iyang huna-huna. O, di ba? O, yung pati ni Captain Jake, gisayang lang sa babae ang pagpangga ni Anton. Mm. Nga, dili lang manunta siya ang gipangga ni Anton, kundi ang ihapong pamilya.
1: Ayun.
2: Pero okay na Brad, mag-shatra ta, Brad.
1: Oh, wow. Shatra. Sige, Mami lang, hindi na to dugayon.
2: Dakwa naman, Captain Jake, everything happens for a reason. Mamang ginaasiya sa kinabuhi na to, natin mga makailan, natin mga panghitabo, nga mahitabo, Captain Jake, para matabangan ta, makamove forward. Gikan dito sa mga nahitabo sa to ang kinabuhi, mapait man na siya, success story man na siya, pareha kay Anton. daghan kag mga pagtulunan nga pag-abot sa unahan nga imuhang makatunan nga pwede na to gamiton na basihan ba sa mga pagpangamang desisyon nga atong buhaton sa ato ang kinabuhi. Ingon sila Captain Jake, sometimes love remains even after relationship ends. Muna siguro si Anton, grabe gud siguro ang iyang pagigugma sa babae, pero ang gugma na agad gihapon kasi di naman gina siya mawala kay mahimong siyang part sa past. Pero moving on, Captain Jake, ang pag-move on kay dili na nagabot pasabot nga kana bitawng moving on nga dili na nimo malimtan ang mga pangyayari.
1: Mahitab- or dili nimo mahinumduman.
2: Ah, dili na nimo mahinumduman ang mga panghitabo kay dako man siya impact sa imong kinabuhi. But finally accepting nga nahitabo na siya karon and you keep yourself kana bitawng try to move on is something na good news po na siya nga naka naghinay-hinay kag move on kasi ang feelings mo kuno say di mawala pa ba labi na pag napasaktan ka. Pero Anton, I'm sure nga tama nga og sakto nga babae nga iandam sa imo sa unahan. Paabot lang ta gamay.
1: Paabot gamay. Ya pangita gamay. Kay basin unya og
2: ganang
1: si tagpaabot niya di man mo hagbong gikas langit nga. Kay kanar bang gihatag sa tuwa di ba gyud na ingon nga kanang pagmata ni mas buntag na si mong tapad.
2: Tama gid ka Captain J.
1: Si dili ba ni inana na susay. It's a sign also na naka-move forward ka na, naka-move on ka na, kanang you get involved sa mga kaugalingon sa uban ng mga activities nga asa ka pwede malingaw so that makakita ka,
2: you get used to it.
1: Ayan, or you ka nang, you get yourself into kuan mito socialize kanang to socialize.
2: Tama, sometimes socialization kanang bitong makiila-ila makihimamat
1: makibanding
2: amigo baka sa laing tao
1: kasi it's a sign of kanang moving forward po na mamila kayo nakapag move on ka na kanang imo nang imo hang gi-align na imong kaugalingon sa pag move forward ba kanang bang kung nadawat na gini mo siya nga wala nang gyud and inadawat na ni mo nga you have to kanang bang nanamoy kanya-kanyang buhay and di na gini mo sa kayang dawat para sa imong kinabuhi, di na siya welcome.
2: And at least Captain Jake, nahitabo na siya prior sa iyang pag-propose sa babae. Kasi kung nahitabo nga nag-propose, nagkasal sila, mas laban ang imuhang ulo. Labi na pag nanamay pamilya o nagpanagkaanak mo.
1: O nanay mga anak, so mas laban.
2: At least, gihayaan ka ba sa langit, Captain Jake ba nga, di na mahitabo. Kaya, uy, dili ni maayang nga panghitabo sa imong kinabuhi or chapter sa imong kinabuhi. Busa, ato na lang pungandaan para di na mag-prosper pa sa unahan.
1: Okay, maura to, brother. Salamat kayo. Inaot nga, maka-totally, makapag-move on ka na. Totally, talagang, yun lang naman ang pinaka bottom line is we have to move forward. We all learn from our past and past is kwan naman na siya. Dili ka pwedeng ma-stuck sa past. Dilibot pa sa bot na dili na ni mo or kalimtan ng tanan. Sa baka nang ang ato ni i-differentiate lang ato lang yung gamay nag-emphasis nga kailang ang past dili na siya puyan ato lang ang agian agian lang na ni mo pwede na ni mo na siyang agian dili pwedeng tambayan kaya kung the moment imo nang tambayan nakakulong ka sa usaka sa sitwasyon nga naanas na ng labay ng tanan dili ni mo makitang uban pang mga opportunity di ni mo makitang usa pang mga blessings sa unahan di ni mo makita because nakulong ka sa usaka idea nga moro ni mong world. And ang move on or moving on, og mingon ka naka-move on ako, I don't think naka-move on ka na. Because if naka-move on na, ang tao, mga kaigsunan, igon na lang ni mong katawa naman ng labay and imong kaugalingon, imong bitbiton so sa kasitwasyon nga, pangitaon ng mga bagong opportunity, pangitaon ng mga bagong butang, pangitaon, ibutang ni mong kaugalingon so sa kabagong mga lugar. Kung diin doon na kay mahimamat ng mga bagupog ng mga tao. Ayan. And the fact nga still you are not welcoming anyone si mong kinabuhi, it's a sign still na gyapong ka, na hook gyapong ka sa imong nakaraan. Ako, I believe na bisag niingon kang nakamove on ka na, but I believe mga kaibigan nga na hook gyapon sa imong nakaraan because wa man kag welcome. I mean, I'm not saying nga kanang maubag yun na kailangan kapitan, but ang normal person mag-o nakapag-move on na iba ang pattern na ginabuhat. Ang pattern na ginabuhat, nakipag-socialize na, doon na yung mga nakaila, doon na yung mga nahimama. But the fact that you are not welcoming anyone sa imong kinabuhi, ingunin mo nga, wala pag yung ka nag-bagong uyab o bagong relasyon, despite sa pila ka years na ang nakalipas, isa lang ibig sabihin na still, you are holding on sa nakalipas. Yung nakastuck, nastuck ka dito sa mga nakaraan, nakalipas. Because siguro sa kasakit ngayon mong gibati. But I hope nga dili ka makulong diha. I hope nga di ka ma-corner ana nga sitwasyon o kanang mga nakalipas na, because again, you are going to fail to appreciate unsay may nakaandam para sa imo ka. Mm-hmm. Di nimo na makita sa unahan. Not until talagang mag-move forward ka. Not until nimo kalimtan ang tanan. And accept nga katong tanang mga nakalipas na, it's all about lessons sa kinabuhi. Lesson lang to. Ulan lang to nga panahon. Yeah, ang kinabuhi, mangod, kinamag yun ay tag-araw, tag-init, na'y hangin, na'y bagyo. Ana. Yeah, katong nga mga panahon, sabihin na natin, bagyo lang to si mo kinaboy, pero ang bagyo, di man na mo last o dugay. Muagi ragi na sa tuwa. Oh, and pag agis bagyo, nagianta, balik na buta. Literal, makita ni mo, nagiag bagyo, nang bumpag ang balay, but paglipas sa bagyo, sa ibuhatong sa tao, balik na po panday, ana, o, balik na buta, balik na sa tuwang normal life. Inana dapat.
2: Correct.
1: As we move forward, atong hinumdumon nga ni agi ra tong mga bagyo ha, and kailangan ako i-build again kung unsa man ang para sa kuha. And I think mo na ang dapat na tungunan naon paano maatubang sa unahan.
2: Yes.
1: Di nimo
2: exactly
1: ma-appreciate, mga kaibigan, ang unsa nga mga butang nga naka-ready para sa imo. Di nimo na makita kung unsay mga naka-ready sa unahan. Bisan siguro na yung mga babae mo agi-agi sa mga tubangan, gihatag nas Ginoo sa imo. Di nimo makita ano man.
2: Kuyo pa makasapas.
1: Di man nimo gustong kitao na o di nimo gustong tanawon na. Because still na-stuck ka sa usa ka sitwasyon. And I really believe totoo yan. Still hanggang ngayon mahal mo pa rin ang babae. Yeah, I'm not saying ugma kalimti na dayon. What I'm trying to say is that imong kaugalingon bitbita ba? Imong kaugalingon bitbita sa usa ka lugar diin matagaan nimo imong kaugalingon og usa ka opportunity nga mo grow pa sa unahan. Makailaila paglaing ng mga tao. Mabutang ka sa usa ka lugar nga pwede ra man ko maging happy ani nga lugar, ana. So ana lang po mga kaibigan. Anyway, hindi lamang yan sa relationship. It all boils down sa kinabuhi na to. Dagang pagsulay, maagi sa itong kinabuhi. But ayaw po iin ang mga pagsulay. Labi, rana. Imo rana sa atubangon din. Labi, din man. At ito sa unahan na po. Ana rin yun ang kinabuhi. Kaya kung the morning mo puyan ang mga pait nga sitwasyon, nga di na itong madawad na yun, kita rin yun po'y gahilo sa itong kaugalingon. Kita rin yun po'y gapahirap sa itong sarili. Ana ang kinabuhi. We all learn from different seasons sa tuwang kinabuhi.
2: Halagwa po to, Kap. We all learn from different seasons sa tuwang kinabuhi. Oh, yeah.
1: We all learn from different seasons sa tuwang kinabuhi. Season sa bagyo, season sa tag-ulan, season sa tag-init. Hindi ha magigit ang mag-grow. Mga magiging ang kinahanglan. Mga ng law of nature ba? Sa tanong pa na, kinahanglan mahanginan, maulanan, kinahanglan ang tanong mainitan para mag-grow siya. Mga na requirement sa panahon. Muna yung requirements sa nature. Muna, law of nature. Batas ng kalikasan yan. The same as human as we are, mga kaibigan. We all grow from our kwan. Ingan-ganila, as we get age, it goes with wisdom. Ano, magkatiguan ka, mas mulalo may mong understanding. Eh. Daghan namang giagi ang bagyo. Daghan namang giagi ang tag-init. Daghan namang giagi ang tag-ulan. So, the more nagkadugay, nagkatiguan, nagkahilom, o nagkalalom ang understanding.
2: Ayun. Ang ina nga, the more nagkatiguan, di na ganagbanha at kinabuhi.
1: Oh, tinood na, tinood na. And it goes with wisdom, mga kaibigan. Pagka nakaedad, sabay gud ang wisdom kanunay. Anyway, one at the oras. Dagang salamat sino kanunay ang pagpamina. Ako po si Captain Jay.
2: Huwag ako si Mommy Lucky.
1: Bukas muli, mga kaibigan, sa programang Love,
2: Sex, Marriage, and Career.
1: Huwag niyong kakalimutan ang lagi naming bilin sa inyo. Ang taong tapat ay sagana sa lahat ng bagay. Magpakatapat ka sa lahat ng ginagawa mo. Tapat sa relasyon, tapat sa imuhang pinaglilingkuran, tapat sa imuhang pagninegosyo. Ibig sabihin, huwag ka mangilad, huwag ka maminuwang. Ang katapatan, mga kaibigan, ay magbibigay sa iyo ng magandang kapalaran. Maraming salamat po at magandang araw sa ating lahat. Love, sex, marriage, and

Magnum Sea Caravan Bay na pod. At tangi ang tibuok team sa Magnum Sea karong Agosto 22, alas 8 sa buntag sa Santa Josefa Gymnasium, Santa Josefa, Agusan del Sur. Ug alauna sa hapon sa Purok 5A Regional Multipurpose Evacuation Center, Trento, Agusan del Sur. Apil na sa kalingawan ug kasadyaan ng adlaw. Pwede mo musalmot o muapil. Magnum Sea user man ka o dili pa. Para sa jackpot prize sa pera o Magnum Sea, nga naay chance makadaog og 50,000 pesos cash. Ayaw kalimot, dalhon ang inyong mga empty sachets o blister pack sa bisan unsang Magnum Sea product o Mutya products. Pwede sab ka makadaog o papremyo sama sa Android cellphone, LED TV, home o kitchen essentials, portable Bluetooth speaker, o dagan pang uban. Maong timani ang petsa sa inyong mga kalendaryo o gapil na sa kasadya. Agosto 22, alas 8 sa buntag sa Santa Josefa Gymnasium, Santa Josefa, Agusan del Sur. Ug alauna sa hapon sa Purok 5A Regional Multipurpose Evacuation Center, Trento, Agusan del Sur. Kita-kita ta sa Magnum Sea Caravan Day. Basta Magnum Sea, epektibo, barato.

0: na mabungan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
1: Sara Villar, Poro Kwandi. Karong nakagamit na ko sa Magnum C. Okay, Gesha. Dako, Jukay, ko'y pasalamat sa akin. Ano, Kwan, dako, Gesha, katabang. Mo na ang gamitin, Jud.
0: Di na yun mapungan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, ug Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
0: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Alberto Loriti, taga Tina, San Miguel, Surigao del Sur. Taas ako dugo, 170 over 110. Karong kayo nag-magnum sim ako, normal ako dugo. 130 over 80. Dili na nagasakit na ako, ano ba? Tiyan, hindi ko pa-kapi. Kapi laman ang ano na ako, barato pa.
0: Di na yun mapungan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Tandag City, Life Pharmacy, FNH Pharmacy, Persis Pharmacy, Yvonne Pharmacy, St. Teresa Pharmacy, o Butika Murillia.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Yan, Rua, taga 44, Barangay Concepcion, Kabaduaran. Kaya itong una, God, nagagamit itong mga regular ng kapibitaw na kay tagam naging bawal. Matong ang itis niya, di man ang magkumsigay, di man sa inyo. Manaw nang inatulutula, okay naman yung paminaw. Herbal man, di dalang pong tambal-tambal ba?
0: Di na yun mapungan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao City, HB1 Pharmacy, Suiho Pharmacy, ug Bria Pharmacy. Sakit imong ulo? Duna ba kay gahi nga ubo?
5: This is FMR Favorite Music Radio.
6: 3 o'clock.
5: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa, at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Impa Galindo, 52 years old, taga Barangay 39, Washington Street, Davao City. Dagala kami ng North Ganan ko kay namagot siya malunggay, tas maka-pan siya sugar, maka-regulate. Nalipay siya ko kay nahihirapalingan niya, di ba? Taka kano gulay, yun nga ka nang magulay-gulay ta. Kung sa Magnum C ka, mainam na ni mo siya. Since naga-coffee man me, kini na lang, healthy pa siya. Barato yun siya, affordable lang kayo siya, healthy pa yun.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa PassMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng
5: gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi? Asa man ka, lami kauna, no?
7: Good news! Davao de Oro! Ania na ang lamiang pizza in town!
8: Hugo Bistro!
9: Napakarami pang bestsellers! Hugo's Nest Salad, sizzling pork riblets, back ribs, green soup, sweet and spicy deep fried tilapia, halo-halo, cheesy tteokbokki, Korean rice bowls, bulad rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba! Saan ka pa?
10: Tara na!
9: Sugod na tayo sa Hugo's.

0: Bistro.
1: More than good pizza.
2: Nakabalo na ba ka? Nga ang Kantilan Bank, anaay iKen Mobile Banking App. Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta. Padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay. Makabayad o bills. Makapalit o prepaid load. Makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iKen Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store. O pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together, we can.
3: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sasyon.
5: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
6: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball mihunong.
5: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
6: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
5: Likayi ang dialysis. Protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
4: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
7: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
8: Mga ka-MCOR, it's time to celebrate because MCOR is turning 68! 68! Ngayong August 1 to 31, don't miss the MCOR 68th Anniversary Sale. Anniversary Sale! Shop for your favorite appliances, gadgets, motorcycles, furniture, at iba pang home essentials with our double zero deals. Zero down payment at 0% interest through participating financing partners. At hindi pa dyan ang tatapos. For every qualified purchase, you get a chance to win amazing prizes. 6 e-cards at 8 e-bikes ang ipamimigay sa mapipiling winners. Zero down at 0 interest na may electric vehicle ka pa. Visit your nearest MCOR branch today and celebrate 68 years of bringing comfort to thousands of Filipino families. Mag-order online para sa exclusive discount vouchers. Shop at www.mcor.com.ph. For DTI Faye trade permit number R11-100009, series of 2026.
9: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: favorite mix of rock.
1: You guys help me out.
2: Sa pagmula

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
4: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod ni sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayon. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe jud kaayo siya even for mga bata.
3: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mo as parents but also food para sa mo
5: anak. Hi, it's Elma
6: Makabuhay.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
9: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
10: Prudensya Altirado, tapos sa Gapanapo, ay, kasuha din ako sa Magnum C, sir. Loadlo mo ko nagdamit ang Magnum C. Pagkaloob na ko sa iyong radyo ka, hinana, kadadlo ko nagdamit sa Magnum C. Bago kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, tanang natin mga palatiang ginagmay. Masalamat ko sa Magnum C kay naamo, naapon ni siya, naparapurapod.
9: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
11: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Go Life Pharma o Value Plus Pharmacy.
12: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
13: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
14: Good news, Davao de Oro. Aniya na ang lamiang pizza in town.
15: Hugo Bistro.
16: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Sala Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
17: Tara na!
16: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
18: More than good pizza.
19: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
20: Ahoy! Kidney care time!
21: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naa nang need kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang 3 ka bulan. Dakog gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
22: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
23: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.

Alas 3.55 sa kahaponon, kapamilya ka vibes, so welcome sa tuwang programang inyong programang FMR, Favorite Mix of Rock. Right only here in FM Radio 96.7 FM, Nabunturan, Davao di Oro. Adlaw kita karong Biyernes, pitsa 14 sa bulan sa Agosto, tuig 2026. Tara mga kapamilya, ka-vibes na to nga nagkadaiyang kabarangayan, kalungsuran nga naminaw karon, maayong hapon kaninyong tanan. Og syempre sa tanang mga nagtanaw karon sa tuwang FB Live, kapamilya ka-vibes, don't forget to share kapamilya ka-vibes. Og welcome ta ni nga to ang programang FMR, Favorite Mix of Rock. Medyo na dilatar lang tagamay kapamilya ka-vibes. Tungod kay ano nakita importante nga gilakaw, no? Pero ang tuwang programa kapamilya ka-vibes nagpadayon gyapon, no? Sa kainit sa kahaponon karong takna, nagpabilin gyapon mo nga naminaw nining atoang programa. Daghan kayong salamat kapamilya ka-vibes. Og syempre, kining takna kapamilya ka-vibes, satud ka na to ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Engineer Governor Raul Mabanglo, Mayor Manuel G.R. Zamora sa lungsod sa Mungkayo, Senior Board Member Colherb Zamora Absay, ug SB Member Uriel Zamora Absay. Ito na mga ka-vibes nga naminaw karon, no? Diha sa may Barangay Ugao, mayong hapon kaninyong tanan diha. Ito ang mga solid followers, listeners sa mga kasilinganan na ito niya, kapamilya o kabayes. Huwag sa kugangan nga naminaw karon Gregorio Oyo de La Piña, mayong hapon, diba? Og syempre sa kong asawa Rachel de La Piña Patay, o sa kong doka anak Chelsea Jean o Chisley Jana, mayong hapon o mayong pagpaminaw. Sa ito ang barangay captain, diyan o barangay captain Milagros Andanistal, maayong hapon kap, diya sa may barangay Ugao, uban sa tanang mga barangay pangsyonaris. Og syempre may hapon usab kang Bus Babinistal og Kagawad Marjonistal. Og syempre sa tanang mga kagawad na to diha, kang Kagawad Manoy Sherwin Turintira, Kagawad Bus Raymond Arangcon, diya sa may Purok Dos. Og syempre kang Kagawad Ate Ason Pontevedra, may hapon usab ka Bus Felix Pontevedra, may hapon usab ka Bus Dani Digal di sa may Purok 1 Barangay Ugao. Og di na to kalimtan ang ato ang mga kagawad di sa may Purok 5 Barangay Ugao nga mga buutan og mga tugihan kayo, no? Ngayong hapon sa tibok ninyong pamilya diha, Kagawad Dinis Muso, og syempre Kagawad Manoy Alex Manti, mayong hapon og mayong pagpaminaw. Samtang oras ato ka pamilya ka vibes, aduna kitay 58 nga nilabay, no? Sa tak ng alas 3 sa tuang programa, magpadayon gyud po nga tuang programang FMR, Favorite Mix of Rock, right only here in FM Radio 96.7 FM. Mayong hapon og mayong pagpaminaw ka Ate Dalia o Pamin Panos diya sa may barangay Canada. Mayong hapon nate uban sa mga kasilinganan diya kang Ate kang Uncle Yeye o kang Ate Ima sa Palgida, mayong hapon og mayong pagpaminaw. Atong oras kapamilya ka-vibes, alas 3.58, magpadayon gyud po nang atoang programang FMR, Favorite Mix of Rock. Ay maghawa kapamilya ka-vibes, taman ta alas 5 nining atoang programang FMR, Favorite Mix of Rock.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

alas 4:18 sa kahaponon, kapamilya, ka-vibes! Dagan kayong salamat sa makanunayon ninyong pagpaminaw o pagsuporta. Dagan kayong salamat, Ate Dalia o Pamin Panos, no? Sa may Barangay Canada. Dagan kayong salamat sa makanunayong pagsuporta from sign in to sign off, no? Dagan kayong salamat, Ate Dalia o Pamin Panos. Uban sa mga kasilingan ni Budate, dagan kayong salamat. Samtang sa tanang mga ka-vibes na to nga nagtanaw ko na sa itong FB Live, daghan kayong salamat, kapamilya ka-vibes! Sa tanang itong mga kapamilya ka-vibes, diha sa may Barangay Ugao, no? Daghan kayong salamat! Ilumina diha sa may Furok 4, Barangay Ugao, kang katawang Furok Chairman diha, kang Furok Chairman Ati Gina Rosales. Maayong hapon, ug kang Titing Juning Rosales. Salang Rosales family, maayong hapon kang Jimar Tupas, maayong hapon kang Langlang, kang April ug kang siyempre sa tanang mga kabataan natin Gina de, maayong hapon kang Joseph Maluloyon, daghan kayong salamat no sa pagpaminaw, ati Marlene, kang Sangay Budoy Monterde ug ati Ima Monterde ug Adrian, maayong hapon usab kang Tatay Dick ug kang Nana Esther de sa may Furok 5 Barangay Ugao. Tara mga ka-vibes usap nato diya sa may Furok 4, no? Kang Tatay Florencio Uyoy Urbuda, kang Tatay Erneng Ernesto Urbuda, kang Tatay Alejandro Urbuda, Nanay Bibi, o kang Preng Dodong Rikrik Urbuda, o kang Maminda Urbuda, diya sa may Barangay Pangkutusan, kang Lalay o Bus Felix, Ayan Mili, Inday Jojo, o Ati Gina, Bus Flor Del Leto, Nung Jimmy, o kang Christopher Longlong Urbuda. Hapon sa way puas ninyong pagpaminaw, daghan kayong salamat. Atong oras ka pamilya ka vibes, alas 4:20 magpadayon gyud po nga tuang programa. Kumanin ning pipila ka mga pahinomdom.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS!
2: Kamakabuhay! Ang damdama mo! Kay ania na ang pa-premyo sa EXL. Nahatog ka rin sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prices ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa pa-premyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa pa-premyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa mga partner radio stations.
3: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
4: Ino bisira, nagkapatina pangi. Mayong ako lawas o makaano ka inong. Diyan sa laptop sulog sa kape. Ang ako nga sakit nga sa ula, wala po ka tumar na. Biyara ko nga tritis. Pero wala, Uruguay na magkapati. Wala ko nga bati tritis. Hindi po. Mayong.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug o Jalan Generics.

4:39 sa kahapon ka pamilya ka vibes mayong hapon at irot trimulta niyog diya sa may barangay Tamya Compostela. Kita na mga kapamilya ka vibes nato diha mayong hapon sa Rimulta og Niyog family. Dagan kayong salamat at irot trimulta niyog sa makanunayong pagpaminaw og kang bibinong ang kauban diya sa iyang panimalay mayong hapon. Mainit nga kahaponon. Og siyempre kang Chairman Nuno Daragusa. Mayong hapon da Chairman Nuno Daragusa. Og kang Bus Amil Hadman di sa may Purok 2 Poblasyon Compostela. Mayong hapon. Mayong hapon sab sa Riharso family kang Kuya Roger og ati sabing Riharso. Dagan kayong salamat. Sa makanunay pagpaminaw nining atoang programa kang Tatay Nuning Nuni og kang Ati Ding Aprisa. Mayong hapon. Ito mga kapamilya ka vibes sa ito diha. Kang Mayor Libby Ibdao, mayong hapon Mayor. No? Sa tanang mga SB member na ito diha sa may lungsod sa Compostela. Kang Boss Rico Kiamco, mayong hapon diha sa may Barangay Alegria. Samtang oras ito kapamilya ka vibes, alas 4:40. Hatod kinato ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Engineer Gobernador Raul Mabanglo, Mayor Manuel GR Zamora sa lungsod sa Mungkayo. Balik ta kapamilya ka vibes, sumanining pipila ka mga pahinomdom.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Junaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, take ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
5: di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
6: Ipinabisira, taga Matina, Pangit, Davao City. Ako natilawan na Magnum C. Lami yun ay. Lami akong pamati sa kong lawas. Salamat sa aning produkto. Epektibo niya, baraturasat.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug o Jalan Generics. Look

0: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
1: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ahoy! Kidney Care time!
4: Perhesyon ning magpadialysis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
5: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
6: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. 90-

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: EXL Makabuhay Health Hour.
5: Alright, muli tayong magbabalik sa ating programa at dadako naman po tayo sa ating texter segment ng ating mga suking tagapagsubaybay sa mga oras na ito. Although we are running out of time, pero magbabasa po tayo naman ilang katanungan po ninyo galing sa ating mga listener. Kaya tuloy-tuloy lang kayo sa pagpapabot ng inyong mga katanungan. At kung hindi man namin mababasa inyong mga katanungan, magre-reply po kami sa inyong cellphone kung ano ang mga dapat nyong gagawin pagdating po sa gabay kalusugan sa inyong karamdaman. Alright, we have another texter, Doc Glenn, 67 years old na po ako. Na-diagnose po ako ng osteoporosis. Ang buto ko ay madaling napapagod. Pwede po ba ako sa EXL Makabuhay Products, Daisy from Davao City? Alam niyo po mga kamakabuhay, ang osteoporosis ay ang uri po ng pagnipis at panghina po ng buto dahil po sa hormonal changes, lalong-lalo na sa postmenopausal women, kakulangan po ng calcium, vitamin D at weak bone regeneration. Hindi man po calcium supplement ang EXL Makabuhay. Ito ay may anti-inflammatory at bone supporting herbs na nakakatulong na pabagalin po ang bone loss at suportahan po ang kalusugan po ng buto. Kaya kung titingnan natin yung mga benepisyo po ng EXL Makabuhay Capsule and EXL Makabuhay Black Coffee from Makabuhay Herb na anti-inflammatory at regenerative effects na nakakatulong sa bone cell repair. Malunggay, cinnamon, turmeric at ashitaba na merong magnesium, iron, vitamin C na importante sa collagen formation po ng buto. EXL Makabuhay Black Coffee na may spirulina, HMB at ATPP na sumusuporta sa muscle strength at bone protection and energy. Importante iwasan po ang soft drinks at caffeine. Pero tandaan, okay lang pag herbal base gaya po ng EXL Makabuhay Black Coffee. Daily walking at morning sunlight exposure para sa vitamin D. Kumain po ng mga leafy green vegetables, isda, nuts, and natural calcium sources. Recommended intake para sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon. Magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule, 2 capsule 3 times a day, and EXL Makabuhay Black Coffee naman 1 sachet in the morning. Tandaan po natin mga kamakabuhay, ang EXL Makabuhay products ay hindi po gamot, pero malaking tulong ito bilang isang natural supplements sa immune system support, and inflammation management, at overall wellness. Importante pa rin na magpatingin sa inyong doktor para sa tamang diagnosis at treatment. Alright, sana po'y nakatulong ang mga sagot po natin para sa inyong mga health concern. Tandaan po natin na mahalaga po ang tamang dieta, exercise at supplementation tulad po ng EXL Makabuhay products para sa mas malusog na pangangatawan. Keep your question coming at magkita-kita tayo ulit sa mga susunod na episode. Pero bago po tayo magpaalam po mga kamakabuhay, nais ko po mag-iwan po sa inyo ng mga mahalagang paalala na ang kalusugan ay kayamanan ng kailangan natin pahalagahan. Ang sabi nga, taking care of your body is an act of the self-love and gratitude to God. Ang sabi po sa 3 John chapter 1 verse 2, dear friend, I pray that you may enjoy the good health and that all may go well with you even as your soul is getting along well. Ipinapakita po nito kung gaano kahalaga po ang ating kalusugan. Hindi lamang po physical ha, kundi pati na rin emotional at spiritual. Tandaan po natin mga kamakabuhay, ang pagiging malusog ay hindi lamang tungkol sa pagkain at ehersisyo. Kasama rin dito ang mga positibong pananaw sa buhay, tamang pagpapahinga at pagkakaroon po ng tiwala sa plano sa Diyos. Sabi nga ni Thomas Edison, the doctor of the future will give no medicine but will interest his patient in the care of human frame, in diet and in the cause of prevention and diseases. Kaya't mahalaga po ang disiplina sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya huwag pong kalimutan magpasalamat sa bawat araw-araw na binibigyan tayo ng pagkakataon upang mabuhay ng maayos. Sa simpleng pag-aalaga ng ating mga katawan, ipinapakita po natin ang ating pasasalamat at biyayang ito. Mag-ingat po kayo at lagi natin piliin ang kalusugan para sa sarili, pamilya at para sa Diyos. Hanggang sa muli, this is Dr. Glenn Sanico. Maging happy, healthy at blessed tayong lahat. God bless us all.
6: What's up, Doc?
7: Pangutana, ganong taas ang presyo sa produkto sa EXL Makabuhay Plus ikumpara sa uban? Pangutana, gasimple ra ang tubag. Ikumpara sa uban, ang EXL Makabuhay Plus, your herbal plants ingredients ang gisangkap niini. Kumpara sa lain na barato tuod, apan walay kasiguraduhan. Mamahimong sayang pa ang imong kwarta sa ubang produkto na ilaron ra ka. Adto ba ka sa barato pero dili sigurado? O adto ba ka sa medyo taas nga presyo apan sigurado? Busa, anhi na ta sa makasiguro o kumpleto. EXL Makabuhay Plus. May buhay sa makabuhay.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Di Montaire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Coffee 17-in-1, every time magkapiko, dili din ko maluya kay makabusog yun siya. Nakita na ko effectiveness niya nga maayod siya. Namoy mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule o ang tanang product sa EXL Makabuhay kay nindot ko na siya. Proven at tested na quality product good siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
6: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar. 90.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Ania na ang papremyo sa EXL. Nahatod ka ninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan-unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. O live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa mga partner radio stations.
4: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
5: Miss Man Lakamura, taga...

0: bagong jeepy na nagainom ko Magnum Ching herbal coffee na akong gibati ang namagutay kapuyon ko bagikan ko nagtrabaho na inom ko pa ng Magnum Ching herbal coffee kay kondisyon man akong lawat dili ko kapuyon wala lang labad ako ulo dako jud makatabang ang Magnum Ching herbal coffee pitibo po ug barato.
1: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungko, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharmacy.
3: Kamu ba na sayod ng ang Melven Food Supplements Distributor? Maura ang orihinal nga naghatod sa mga epektibong produktong herbal sama sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Lamian, masustansyang kape, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil o ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Halal Certified o Organic. Congratulations, Melven Food Supplements Distributor, for being the most trusted food supplement distributor of the year. Sa prestigyosong International Golden Globe Achievers Awards 2023 niadtong October 7 sa Grand Ballroom Imperial Hotel sang Iloilo City sa mga suking customers o kaninyong tanan ang maong award. Alay namo kaninyo. Daghang salamat.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Arangkada!
0: Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan.
2: Arangkada!
0: Siksik sa katotohanan. Balanse at walang kinikilingan.
2: Arangkada!
0: Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster.
2: Arangkada!
3: Arangkada na!

0: August 14, 2026, Biyernes. Payday Friday at maulan pa rin. Siguradong matraffic kaya habaan ang pasensya mga kaarangkada. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
1: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadana natin yan. Kagapay nyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at PRTV Manila Facebook page at PRTV Manila YouTube channel. Gayon din sa lahat ng FMR station sa buong Pilipinas at sa Signal TV Channel 31. Ako si Jack Batalyones. Ito ang
0: Arangkada Balita!
1: Siyam na tripulante ng sumadsad na tugboat sa Zambales na iligtas ng Botolan Response Team. Higit 2 bilyong pisong pinsala sa infrastruktura dahil sa bagyo at habagat na itala ng NDRRMC. May-ari ng niraid na steel fabrication sa Davao, posibleng kasuhan ng NBI dahil sa pagpapatakbo ng walang lisensya. Big time oil price hike asahan sa susunod na linggo. Samantala, mas murang pamasahe sa eroplano, ipatutupad naman ngayong Agosto.
0: Nailigtas ng mga tauhan ng Botolan Zambales Rescue Team ang siyam na tripulante ng sumadsad na tugboat sa baybayin ng Botolan Zambales. Mabilis na rumesponde ang Botolan Rescue Team matapos humingi ng saklolo ang sumadsad na vessel. Nasa pangangalaga na ngayon ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Botolan ang siyam na tripulante.
1: Bumaha sa ilang bayan sa Bataan dahil sa malakas na pagbuhos ng ulan kanina. Kabilang sa mga binaha ang ilang lugar sa mga bayan ng Hermosa, Dinalupihan, Orani, Pilar, Orion at Balanga City. Sa Hermosa, umabot ng 2 hanggang 3 talampakan ng baha sa Barangay Almasena. Lubog din ang ibang lugar tulad ng Paray Road na hindi madaanan ng mga sakyan. Sa bayan naman ng Pilar, binahari ng Barangay Panilaw, Barangay Bayan, Sitio Tabon, Barangay Wakas South at San Ramon area. At sa Orani, binaha ang Barangay Mulawin, Balut at Apollo.
0: Lumobo pa sa mahigit 4 milyong tao ang apektado ng mga nagdaang bagyo at habagat sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Umakyat naman sa 21 ang naitalang namatay. Yan ang umarangkadang balita ni Justin Ignacio.
2: Higit 4 milyong tao na ang apektado ng mga nagdaang bagyong Luis, Maymay at Habagat ayon sa National Disaster Risk Reduction Management Council. Katumbas ito ng higit 1.2 milyong pamilya mula sa Regions 1 to 5, Calabarzon, Cordillera Administrative Region, NCR at Mimaropa. Ayon sa ulat ng Office of the Civil Defense, ngayong Biyernes, August 14, umakyat na sa 21 ang namatay. 10 mula Benguet, 3 mula Rizal at 3 rin mula Batangas. Landslide ang karamihan sa naiulat na dahilan ng pagkakaroon ng pagkamatay. Ilan naman ang nabagsakan ng puno, nalunod at nakuryente. 17 naman ang naiulat na sugatan, kung saan 12 rito ang mula Benguet, 2 mula Abra, habang 1 naman mula Ilocos Sur, Rizal at Cavite. 3 ang naiulat na nawawala mula sa Pangasinan, Batangas at Quezon. Ayon sa OCD, mayroon silang higit 500 evacuation centers. Higit 14 na pamilya ang namamalagi rito o katumbas yan ng higit 51,000 katao. Pumalo na rin sa higit 1,000 mga bahay ang naiulat na nasira. Naitala naman sa higit 2 bilyong piso ang napinsala sa infrastruktura, dulot ng bagyo at habagat. Habang higit 300 milyong piso sa agrikultura. Ayon sa OCD, namamahagi na ang pamahalaan ng higit 400 milyong piso sa ngayon. Nagpapatuloy pa rin sa search and rescue operations ang NDRRMC. Ako, si Justin Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Itinutulak ni Senate President Sherwin Gatchalian ang pagpapatayo ng permanent evacuation center sa mga bayan at syudad. Ito ay sa ilalim ng Ligtas Pinoy Centers Act. ayon kay Gatchalian, kasunod ito ng mga pagbaha at iba pang mga kalamidad. Sinabi ni Gatchalian na bagamat may sariling evacuation centers ang mga LGUs, madalas na nagagamit ng mga lumilikas ang mga classroom at iba pang school facilities.
0: Toneladang basura ang nahahot mula sa Redemptorist Water Channel dyan sa Baclaran, Paranaque. Muli naman nangako si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na titiyaking malinis palagi ang mga daluyan ng tubig para makaiwas sa pagbaha. Yan ang umaarangkadang balita ni Tricia Manalo.
3: Nitong nakaraang weekend, nalubog sa baha ang Metro Manila. Ang iniwan nito, tune-tuneladang basura na tila inilatag sa mga daluyan ng tubig.
4: Literally, dagat eh. Dagat ng basura eh.
3: Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nagulat sa dami ng basura.
5: 3 days ago, yung bumagsak na tubig in the last week is the equivalent of 1 month's rainfall. Kaya tayo nagkaka-problema tayo ng ganito.
3: Sa paghahakot ng Metropolitan Manila Development Authority, umabot sa 203 metric tons na mga basura at debris ang nahakot sa Baclaran Redemptorist Water Channel sa Paranaque City matapos ang ilang araw ng malalakas na pag-ulan dahil sa habagat. Ayon sa Paranaque City Government, katumbas ito ng higit 200 truckloads ng basura na nilinis simula Lunes kasama ang MMDA at Department of Public Works and Highways. Ayon naman sa City Environment Office, naipon ang mga basura mula sa mga kalapit na lugar. Itinulak ng high tide mula sa Manila Bay ang mga ito papasok sa water channel. Nangako naman ang Pangulo na aayusin ang lahat ng daluyan ng tubig para matiyak na wala ng baha nang dahil sa basura. Sa ngayon, malinis na ang Redemptorist Water Channel sa Baclaran, Paranaque matapos iutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsulong ng whole of government approach para hakutin ang tune-tuneladang basurang naipon sa ilog. Ako si Tricia Manalo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Nanawagan ang Automobile Association of the Philippines na tutukan ng gobyerno ang kakulangan ng drainage sa mga kalsada sa gitna ng sunod-sunod na pag-ulan. Yan ang umarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
6: Sandamakmak na lubak ang nagsipaglitawan muli sa ilang pangunahing kalsada sa Metro Manila matapos ang walang patid na pag-ulan nitong nagdaang mga araw. Kaya't puspusan ang Department of Public Works and Highways sa pagtatapal ng aspalto sa mga lubak na nagiging banta sa kaligtasan ng mga motorista. Pero para sa Automobile Association of the Philippines, band-aid solution lang ito.
7: Ano solution daw niya is kanso? Hindi. Yung sewage system, yung drainage system dyan ang solusyon. Yung ngayon, dahil nga hindi makatakbo sa sakyan, sa lumpas yan, lalagay niya muna ng espalto para kuminis. Uulan na naman. Ayaw sa kuli.
8: Lubak na naman.
7: Lalagay naman natin ang espalto. Dito ang tuwa yung contractor mo, repair ka ng repair.
6: Dapat ikonsidera ng mga engineer na gumawa ng kalsada na gamitin ang tinatawag na flood mapping para di pa ulit-ulit na bahain ang ilang kalsada.
7: Yung flood mapping lang, no, yung ano yung areas na lagi na lang bumabaha, dapat kinukonsider ng gumago ng ininyero yon. Ito pala itong lugar na to, kailangan lagyan ko ng sewage system para ma-pump out yung tubig at hindi manatili ang tubig sa kalsada.
6: Ito rin ang nakikitang solusyon ng DPWH.
9: Pagka medyo gumanda na yung panahon, ayusin na ito ng permanente.
10: They fix it, no cost to government, the contractor has to fix that. And then we have to just make sure that the water does not stay.
6: Nag-ikot din kahapon si Dizon sa Valenzuela City para inspeksyonin ang mga kalsadang tad-tad ng lubak.
9: Inutusan ako ni PBBM. Sabi niya, kausapin natin yung mga mayor natin. Kung anong kailangan nila, ibigay natin immediately. Kaya itong May Sun Road, gagawin na natin ito. And gagawin na natin ang tama at maayos.
6: Para maiwasan ang aksidente dahil sa baha, abiso ng AAP, maghanap muna ng alternatibong daanan.
7: Nakikita mo naman sa ano yan eh, Google Maps eh, matraffic na, alam mo na yun, may baha dyan. Dumadaan ka lagi dyan eh, umiwas ka. Yun ang huwag mo ipilit kasi dadagdag ka sa consumption doon sa kalsada na yun una. Pangalawa, sisirain mo yung sasakyan mo, iniwas mo. Ang tawag dyan, rerouting plan.
6: Dapat doble kayo din ang traffic enforcers ngayong panahon para alalayan ang mga motorista sa alternatibong ruta. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Maulan pa rin sa Metro Manila. Ilang lugar ang lubog pa rin sa baha at mabigat din ang daloy ng trapiko. Kumuha tayo ng update tungkol dyan live mula sa EDSA Muñoz. May umaarangkad ng balita si JM Pineda. JM.
8: Yes, niya dito sa bahagi ng Muñoz ay EDSA Muñoz ay tumila na kahit papano yung ulan dito sa area. Pero ang nagiging resulta nga niyan sa ilang parte na inikot natin kanina ng PRTV News ay talaga namang may mga traffic na naganap dahil nga sa pabugso-bugsong ulan ngayong araw na ito. Sa pag-iikot ng PRTV News sa ilang bahagi ng Metro Manila kaninang tanghali, may mga parte na light to moderate pa ang takbo ng mga sasakyan. Bandang alas 11 kasi nang inanunsyo ng palasyo ang alternative work arrangement para sa mga tanggapan ng gobyerno. Dagdag pa dyan, yung kaunting pagbigat ng trapiko na dahil nga doon sa pagbugso-bugsong ulan simula pa kaninang umaga. Pasado alas 6 kasi nang bumuhos ang ulan at umabot ito hanggang sa tanghali. Huminto lamang ito ng bandang alauna ng hapon pero paambon-ambon pa rin. Bandang 4 PM muling bumuhos ang malakas na ulan. As of 4:20 ng hapon, batay sa monitoring ng MMDA, may mga parte pa rin ng Malabon at Valenzuela City ang may baha dahil sa pabugso-bugsong ulan. Kasama dyan ang bahagi ng MacArthur Highway na kalahati ng binti ang taas ng baha pero passable naman daw sa lahat ng mga motorista. 5 lugar naman sa Malabon ang may mga tubig baha pa rin. Kabilang na dyan yung Santula na MH Del Pilar, Hulong Duhat, Don Basilio Bautista, Maysilo, F. Sibilio Boulevard at Barangay San Agustin sa Rizal Avenue. Sa ilang bahagi rin ng EDSA, gaya dito sa may North Avenue, ay may mga mabagal rin na trapiko dahil sa ulan kaninang alas 4. Niya, sa ngayon, papakita natin yung live traffic update dito sa EDSA Muñoz. Particular dito, papakita natin sa ating screen ang bahagi ng EDSA Muñoz kung saan moderate to heavy na yung nangyayari dito sa bahagi ng EDSA Muñoz. Kung nakikita nyo sa inyong screen, ay bumper to bumper ang andar ng mga sasakyan dito yan sa bahagi ng EDSA Muñoz. Kung makikita nyo yung dulo niya, yan yung Balintawak. Ito kasi yung bahagi ng southbound. So Balintawak area yung dulo niyan. So papunta ito, yung nakikita sa screen ay papunta ito sa bahagi ng Cubao, papunta ng Pasay. Ito yung southbound. So medyo mabigat na yung traffic dyan hanggang sa may bahagi ng malapit sa isang malaking mall dito sa North EDSA. So hanggang dyan lang yung traffic na yan niya. Pero pag dadlagpas doon sa mall na yon ay muling luluwag ang traffic at magbabalik ulit banda sa may EDSA Cubao. So doon naman, dito naman tayo sa northbound niya ay napansin natin kanina nung tinitignan natin yung traffic. Nagsisimula na rin siyang bumagal. Ito yung mga papasok naman ng Balintawak area papunta sa may monumento. Niya.
0: Oh. Pero JM, kung tutuusin, medyo mas maluwag pa nga to kasi maraming walang pasok eh. Diba? Nag-suspend ng klase kanina ang mga eskwelahan.
8: Actually, niya, totoo yan. Sinabi mo na mas maluwag talaga yung daloy ng trapiko, especially dito sa EDSA. Kumpara nung mga nakarang araw, na ang nangyari nga ay hanggang alas 11 ng gabi ay umaabot talaga yung sobrang haba ng traffic parte dun sa may EDSA Orense, sa may Guadalupe, talagang matindi yung traffic kahit dito sa may North Avenue pati na rin dun sa may Balintawak, medyo mabigat talaga yung daloy ng traffic. Pero ngayon kasi medyo maagang nag-anunso itong palas ng wala nang pasok ng gobyerno, pati yung ibang mga lokal na pamahalaan ay nag-anunsyo na rin kahapon na walang pasok yung mga estudyante. Kaya medyo kahit papano nabawasan ng traffic dito sa Metro Manila. Pero kaya lang nagkakaroon siguro ng matinding traffic sa ilang part dahil pa rin dun sa pabugso-bugsong ulan na nangyayari dito sa Metro Manila. Niya.
0: Alright, maraming salamat, JM Pineda.
1: Magpapatuloy pa rin ang mga pag-ulan ngayong weekend bunsod ng habagat. Para sa weather update, may umarangkad ang balita si Justine Ignacio. Justine.
11: Yes, Jack. Mukhang matatagalan pa bago makapaglaban ang maayos ngayong weekend. Inaasahan pa rin kasi ang mga pag-ulan bukas, araw ng Sabado hanggang Linggo dahil sa habagat. Ayon sa pag-asa, partikular na mas mararanasan ito sa Luzon at western section ng Visayas. Ang low pressure area naman na binabantayan sa labas ng Philippine Area Responsibility ng ahensya na sa 2,135 kilometers east of extreme northern Luzon na ang layo nito. Ayon sa PAGASA, may mababa na itong tsansa na maging bagyo sa susunod na 24 na oras. Patuloy naman itong kumikilos papalayo ng bansa at hindi makakaapekto sa lagay ng panahon. Samantala dito sa Metro Manila, nakataas pa rin sa yellow heavy rainfall warning ang panahon. Kabilang na rin dyan ang Pampanga, Bulacan, Cavite at Batangas sa susunod na 2 hanggang 3 oras. Magpapatuloy naman ang mga pag-ulan hanggang Linggo o araw ng Linggo ng hapon. Sa mga nagtatanong naman kung masama pa rin ang panahon next week, base sa Tropical Cyclone Threat Potential Forecast ng PAGASA ngayong araw, maaaring may mamuong panibagong low pressure area sa northeastern portion ng Philippine Area Responsibility at maaari itong kumilos, pakanluran at pumasok sa bansa. Sabi ng PAGASA, inaasahan yan simula sa araw ng Linggo. Posible rin itong tahakin o hatakin at palakasin ng habagat na siyang magiging saninang malalakas na pag-ulan. Bunsod nito, nagtaas ang weather advisory para sa araw ng Linggo ang PAGASA sa La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro, kung saan posible ang 50 to 100 millimeters o malalakas na pag-ulan. Samantala, Jack, pagdating naman sa antas ng tubig ng mga dam, tumaas ng 1.31 meters ang tubig sa Angat Dam, kung saan nasa 180.10 meters ito ngayon. Samantala, kapansin-pansin din naman yung pagtaas ng antas ng tubig sa Ambuklaw at Binga Dam. Sa Ambuklaw, sa 752 na normal water level, kaninang umaga ay naitala na ang taas ito sa 751.61. Kaya nakabukas na rin ang dalawang gate ng nasabing dam para magtapon ng 213.33 cubic meters ng tubig patungo sa Binga Dam, na kung saan naman sa 575 na normal water level nito, nasa 574.89 na ang taas nito, kaya nakabukas na rin ang gate nito. Ayon sa PAGASA, posibleng makaapektuhan o maapektuhan ang barangay Ambuklaw sa Bukod Benguet ng Ambuklaw Dam, habang sa Binga Dam naman ay ang barangay Dalupirit at barangay Tinongdan. Nagbabala naman ang PAGASA sa mga residente nito na iwasan muna ang anumang aktibidad sa kanilang mga ilog. Yan na muna latest sa mga oras na ito. Balik sa inyo dyan sa studio, Jack.
1: Maraming salamat, Justine Ignacio. Senator Erwin Tulfo, ibinunyag na may ilang lokal na politiko na hindi nagbabayad ng kuryente.
0: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik na Arangkada Balita.
12: Kayo ay nanonood sa

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Lisa Orial, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic man ko kaayo, wala ko pahulay, so need jud na ko og makatabang jud sa ako ang health. Diri jud ko na angay sa EXL Coffee kay tungod na bag-o jud tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod kaning diri sa ato ang abagang sa akong pag-inom nangawala jud. Daghang salamat EXL Makabuhay Plus.
4: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Mga ka-MCOR, it's time to celebrate because MCOR is turning 68! Ngayong August 1 to 31, don't miss the MCOR 68 Anniversary Sale. Anniversary Sale. Shop for your favorite appliances, gadgets, motorcycles, furniture, at iba pang home essentials with our double zero deals. Zero down payment at 0% interest through participating financing partners. At hindi pa dyan ang tatapos. For every qualified purchase, you get a chance to win amazing prizes. 6 e-cards at 8 e-bikes ang ipamimigay sa mapipiling winners. Zero down at 0 interest na may electric vehicle ka pa. Visit your nearest MCOR branch today and celebrate 68 years of bringing comfort to thousands of Filipino families. Mag-order online para sa exclusive discount vouchers. Shop at www.mcor.com.ph. For DTI Fair Trade Permit Number R11-100009, series of 2026.
9: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
10: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa omega-3, heart-friendly, og ang powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalit sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Ang gatas!
3: Itinanggi ng House Prosecution Panel ang alegasyon ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na may mga House Prosecutor na nagkaroon umano ng budget insertions. Kasabay nito, nagbigay rin ng reaksyon ng panel sa alegasyon ni dating DPWH Secretary Manuel Bunuan tungkol sa umano'y leadership fund sa budget. Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo.
4: Ang mga House Prosecutors sa kahit ano pong budget.
5: Walang batayan ayon sa House Prosecution Panel ang alegasyon ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na may mga prosecutor na nagkaroon umano ng budget insertions. Hinamon ni Bicol Saro Congressman Terry Ridon si Magalong na pangalanan ang mga mambabatas na sinasabing sangkot. Ngunit magpahangga ngayon, wala pa rin naibibigay na pangalan ng alkalde.
4: Sinungaling si Mayor Magalong, wala pong insertions ang mga House Prosecutors sa kahit ano pong budget, whether for 2026 or whether for 2027.
5: Hindi umano posibleng magkaroon ng budget insertion ang mga House Prosecutor sa 2027 budget dahil kakalapag pa lamang ng National Expenditure Program o NEP.
4: Wala pong deliberasyon ang House Committee on Appropriations. So paano po magkakaroon ng insertions?
5: Una nang itinanggi ni House Committee on Appropriations Chairperson Congresswoman Micaela Swansing na may nakalaang pork barrel o budget insertions sa pondo dahil hindi pa nakikita o nasusuri ng Kongreso ang nilalaman ng NEP. Samantala, nangangailangan pa ng mas malalim na konteksto ang mga kongresista tungkol sa alegasyon ni dating Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan hinggil sa umano'y leadership funds sa budget.
4: Ito po mga detalye na ito, very important po na bigyan po ng further details no ni Secretary Bunuan kasi siya naman po yung nagbulalas nito pong bagay na ito. Not just for the House, but also for the Senate.
5: Kung totoo man, hahayaan na nila mga nararapat na ahensyang imbestigahan ito.
4: Whether the Ombudsman or the Sandigan Bayan should look into, una, confirm whether there is a leadership fund. No? If there is, what are these particular line items, no? And if you see the line items, was it implemented?
5: Ipinaliwanag naman ng panel na ang mga allocation na nakikita sa bawat distrito ay hindi otomatikong nangangahulugang pera ito para sa mga kongresista. Ang mga ahensya ng executive ang nagpapatupad ng mga proyekto para sa mga distrito. Batay sa National Expenditure Program, ayon kay Lanao del Sur Congressman Zia Alonto Adjong.
6: So as to whether or not there are allocations per district, hindi mo naman po para sa mga congressman yan, so nakaw pong mga district congressman, para naman po yan sa mga ahensya na nagde-distribute o nag-implement ng mga proyekto sa mga districts.
5: Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino.
7: Weekend na, kaya pag-usapan natin ang mga ganap ngayong linggo sa mundo ng politika. Kasama ang former cabinet secretary at isa sa mga host ng 4 Alas na si Sir Ronald Llamas. Magandang hapon po, Sec Ronald. Welcome back sa Arangkada Balita.
8: Magandang hapon, Ninya. Happy weekend!
7: Happy weekend na. Pero bago yan, Friday muna. At pag-usapan lang po natin, let's recap itong impeachment trial this week. Sir Ronald, ano po ang masasabi ninyo dun sa naging impeachment trial this week, lalo na nung tinawag rin ng ilang legal experts, and I believe ikaw rin po, you agreed, nung sinabi nila na tila scam o na misuse yung confidential funds ng OVP at DepEd?
8: Well, dati kasi ay alam na natin yung mga aliases na pinagtatawanan natin. Si Piato, si Tempura, si Nova, nadagdagan na ni Andy Lim, etc. Pero lumabas na rin yan doon sa Quadcom, sa Justice Committee, sa House. Alam na rin natin yung mga notice of disallowance, bagaman mas naging konkreto ngayon dito sa impeachment trial. Pero may mga bago na sumulpot Halimbawa, nagre-reimburse pala yung Office of the President bago nila nakuha yung budget noong December 22. No, nag-reimburse sila doon sa ginastos nila ng December 13 to 18. Malinaw yan ay bawal doon sa rules ng COA. No, ikalawa ay nabalitaan din natin na itong liquidation report ng Vice President ay walang naisubmit. Kaya nga tinanong di ba ni Amy Marcos yung mga tiga-COA ay ang ibig bang sabihin nito, ito ay nagamit sa pampersonal na dahilan? Ang sabi ng COA, yes. Dahil pag wala kang liquidation report, ang presumption ng COA ay ginamit mo for personal gains. No, malinaw 'yon. Kaya ito yung mga bago na na-discovery natin dito sa this week na impeachment. Dito sa usapin ng COA. At sigurado ko marami pa tayong ma-discovering mga bago next week, dahil ang ipapatawag na ay yung mga disbursing officer ng DepEd habang si Vice President ang sekretary ng DepEd, at saka mismo yung disbursing officer ng Office of the Vice President, si Acosta. Kung maalala mo, Ninya, ito si Acosta ay nag-collapse at kinakailangan dalin sa ospital last year during the Congress hearing. Kaya tingin ko aasa pa tayo ng mas maraming drama. Hindi yung drama ni Rafi Tulpo at saka ni Pia Cayetano, no, kundi yung drama dito sa mga disbursing officer na ito next week.
7: Nako, kung nag-collapse nga pala last year itong si Acosta, baka may reason na naman para hindi siya mag-show up, no, next week, kasi malaking bagay nga yan. Siya yung nagdi-disburse ng mga pondo na ito. Hindi ho ba?
8: At sabi nga ni Senator Amy, di ba kasalanan ng disbursing officer kung may mga problema, kung may anomalya? Ang sabi naman ng COA, hindi po, dahil every step of the way ay pinipirmahan ito ng head of office, which means the vice president. Kaya hindi pwedeng maging fall guy yung disbursing officer. Hindi pwedeng masisi yung disbursing officer laang. Pero hindi ko pa kasi alam, Ninya, kung ipapatawag pa yung mga possible smoking gun, si Colonel La Chica, yung nag-distribute nung pera, allegedly, at actually, bawal yun eh. Bawal yun. Dapat yung mag-distribute niyan, yung disbursing officer. Hindi ko rin alam kung ipapatawag si Madriaga na nag-testify sa Justice Committee sa House na itong intelligence fund ng Office of the Vice President ay hindi naubos ng 11 days lang. Naubos siya ng 1 day lang, at isa siya mismo sa nag-distribute nito. Kaya asahan pa natin ang mas maraming drama dito sa article of impeachment na ito sa confidential fund.
7: Actually, kung tutuusin, siguro nga kailangan ng medyo mas madrama nga para mas interesting sa ating mga kababayan, dahil yun na nga eh, medyo sabi nga po natin, marami sa ating mga kababayan napagod na or na-bore. Sabi nyo nga, bored to death na. Buti na lang nandun si Attorney Lorna Kapunan para, di ba, to make things spicier. Hindi ho ba?
8: Yes, dahil nga ito ay hindi lang isang judicial process, isa rin itong political process. So, aasahan natin na performative din ito. At yun yung ginagawang role ni Attorney Kapunan. Nagpapatawa rin siya. Sabi nga niya, di ba, last week, adi kung ayaw niyong aprubahan yung hawak naming AR na evidence, edi gamitin na lang natin yung ebidensya nyo, dahil manonood pa ako ng Odyssey. Yung mga ganun bang hirit? Tapos sabi nga niya, wag niyo na akong purihin, para naman tumburol, buhay pa naman ako. Sabi niya kay yung bata na defense lawyer. Tapos sinabi rin niya, tempted na ako na paluin sa puwet itong abogadang ito. So, hindi naman siguro binababoy ni Attorney Kapunan yung impeachment process, medyo pinapasaya lang niya para yung mga tao ay patuloy na manood.
7: Yun nga, nakita nga natin ano, na sabi nga nila maaring part talaga ito ng proseso. At kung gusto mong intindihin, sabi niya, if you look at the bigger picture, ay dahil nga po sa kanyang mga hirit, ay mas nanood yung mga tao and hopefully mas lalo silang tumutok doon mismo sa mga mas importante pang part ng impeachment trial. Pero may isa pa, Sir Ronald, ano, na lumutang kahapon yung tungkol sa misleading questions issue. May mga pumuna dun sa pagtatanong raw ng misleading at nagkaroon pa nga ng, di ba, social media post si Attorney Virgil Ligutan at sa Monday raw gagawin daw at apparently mas magiging strict na raw at pagbabawalan na yung mga ganito. Ano pong masasabi nyo dyan?
8: Well, hindi ko sigurado dahil wala naman talagang rules pa na maayos tungkol dyan sa conduct ng mga prosecutor at saka ng defense na konkreto at saka malinaw, no? Ngayon siguro baka maglabas na yung presiding judge ng mas konkreto. Pero yung kwang kasi, yung prosecution, hindi naman sila talaga inaasahan na maging neutral katulad ng mga senator judges. Yung senator judges nga, ang tawag sa sarili, neutral, pero hindi naman neutral. Sila yung dapat maging neutral. Yung mga prosecution, talagang one-sided yan. Kaya yung halimbawang na-post sa social media, tingin ko bahagi lamang yan ang pagiging one-sided. Ngayon, kung yan ba ay may binaviolate na etiquette, siguro yun yung pwedeng pag-usapan sa Lunes.
7: Opo.
8: Pero tingin ko hindi yan ganun kasama o hindi yan, hindi yan mali. Dahil nga, yung mga prosecution ay talaga namang may mga kanyan. May mga Facebook yan. Meron naman talagang social media yan. At wala namang sinabi sa kanya, sa kanila, at least for now, kung ano yung bawal at ano yung pwede.
7: Opo.
8: Kung sakali na maglalagay sila ng rule sa Lunes, then hindi siya dapat retroactive. Hindi dapat gamitin yan labang kay Attorney Ligutan.
7: Opo. And puntahan naman po natin yung latest Okta survey. Doon nga po sa pinakahuling survey nila, lumabas dito sa hypothetical tandem round ni na Mayor Lenny Robredo at Senator Raffy Tulfo ay dikit o nangunguna pa nga raw laban sa Sara Duterte ay ni Marcos tandem. Ano ang totoong sinasabi po sa tingin nito sa realidad ng politika natin ngayon? Posible ba talaga ang isang Lenny-Raffy alliance o magkaiba ang kanilang political basis?
8: Ito mga ko naman talaga to eh, nasa realm ng possible. Halimbawa, duda ako kung si Raffy Tulfo ay open mag-vice president. Pero baka mas open si Erwin Tulfo. So tingin ko a Lenny-Erwin Tulfo tandem ay hindi imposible. Hindi siya imposible. Dahil at this point ay pareho naman silang nagsabi na hindi sila tatakbo. Pero at the same time, pareho naman silang nasa kampo na hindi Duterte. No? Yung si Erwin Tulfo nasa administrasyon, si Lenny Robredo naman ay nasa isang independent opposition, no? Kaya hindi malayo na sila ay magsama kung sakaling babaguhin nila yung position nila na wala silang interest na tumakbo. Ang mas mahalaga rito ay itong dalawa na nagsasabing hindi sila tatakbo ay pumapantay o lumalamang pa kay Sara at doon sa posible niyang katandem. Yun siguro yung wake-up call sa kampo ni Sara. Dahil si Sara pa lang yung nagsabi na siya ay tatakbo, pero yung mga nagsabi na hindi tatakbo ay pumapantay o lumalamang pa ng konti. Kaya tingin ko ay panic time yung kampo ni Sara. Whether yung kanyang kukuning vice president ay si Aimee Marcos, duda ako. Baka sakali si Robin Hood Padilla ang kunin niya. Dahil nga yung dating lumalabas na pangalan, si Marcoleta, ay nakakulong na. At posibleng damaged goods na rin. No? Mm-hmm. Okay. So itong mga tandem na ito ay mag-unfold pa ito, Ninya. Pero mukhang hindi naman ito malayo sa katotohanan. Pwedeng hindi pa siya ganun ka-eksakto, pero hindi rin siya ganun kalayo.
7: Opo. Speaking of the Raffy Erwin Tulfo, yung magkapatid nga po no, na senador, sinasabi niyo na baka hindi si Raffy. Ito po ba ay dahil sa yung term kasi, pagka tumakbo si Senator Tulfo, kahit matalo siya, ay senador pa rin siya, hindi ba? Pero kung si Senator Raffy Tulfo ay matalo, wala na.
8: Yes, kaya nga ang halos sigurado ko. Yes, kaya nga halos sigurado ko ay hindi tatakbo si Raffy Tulfo for a higher position. Uh-huh. Ang ayon sa aming kwentuhan, ang tatakbuhan niya ay senador. Si Erwin nga, sabi mo nga, niya, kahit matalo siya, ay senador pa rin siya. Kaya baka mas open siya. But then again, ang sabi niya, hindi siya interesado. Dahil nga, 2 years pa naman. Years pa naman. Isa rin pwede na tumakbong vice president ay si Win Gatchalian. No? Dahil siya ay Senate president ngayon, ay, at meron din siyang nabubuong traction. No? Okay. So, marami pang pwedeng mangyari, Ninya.
7: Opa. And last, two questions, pagsamahin ko na lang para mas mabilis dahil last question ko na raw. Yung isa po, first question ko is about the Senator Loren Legarda and Kong Leandro Leviste na umalis sa bansa sa gitna ng mga reklamo laban sa kanila. Sa tingin niyo po ba totoo ba itong medical leave lang o gaya ng sinasabi ng iba, baka may mas malalim na dahilan at yung tanong na babalik pa kaya sila? At yung isa ko naman pong tanong, back-to-back po ito, yung kay Chris Aquino, pagdalaw niya kay First Lady Liza Marcos.
8: Well, yung una ay parang hindi naman maitatago yung dahilan ng paglabas ng bansa, ng biglaan ni nung mag-ina. Ay dahil kinasuhan sila, binigyan sila ng preliminary investigation ng ombudsman. At hindi mababaw yung kaso na yun, no? Conflict of interest, no? Pagsingil sa kanila ng 25 billion do sa hindi pag-deliver nung nakuha nila franchise at saka yung pagbenta nila ng franchise na hindi sumunod sa proseso. Kaya medyo seryoso 'yon. At duda ako kung iririsk 'yan nung mag-ina. Kahit isang araw na makulong sila, hindi nila iririsk 'yan. Lalo na nakita nila na at least dalawa sa kanilang mga kapwa senador ay nakulong na. No, kaya tingin ko hindi naman maitatago na yung dahilan sa kanilang paglabas ay less tungkol doon sa sick leave kung hindi mas dahil dito sa kasong plunder na ikakaso sa kanilang mag-ina. No? At duda ako kung babalik pa sila in the immediate. Yung kay Chris, si Chris naman talaga naman siyang hindi naman siya political eh. Ibig sabihin, kung meron siyang gustong gawin, makipagkaibigan kahit kanino, ay ginagawa niya. Kaya hindi nakakagulat na siya ay dumalaw o siya yung dinalaw ng First Lady. Kumaga, kaibigan siya ng maraming mga tao at hindi political yung kanyang basihan sa pakikipagkaibigan.
7: Alright, siya po yung dumalaw at nagbigay ng parang advance birthday cakes kasama yung kanyang dalawang anak kay First Lady. Kaya happy birthday pala kay FL. Ano? Maraming salamat, Secretary Ronald Llamas.
8: Salamat din, Ninya.
7: Samantala, matapos ang big time rollback ng nagdaang linggo, nakaumang naman ang big time oil price hike sa susunod na linggo. Base sa 4 na araw na trading sa Mean of Platts, Singapore, hanggang 4 pesos and 25 centavos ang posibleng dagdag presyo sa diesel, hanggang 3 piso naman sa gasolina. Ayon sa industry sources, ito ay dahil sa agam-agam pa rin sa pagbuo ng peace deal sa Strait of Hormuz na dinadaanan ng mga oil tanker.
3: Samantala, iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-endorso niya sa 2028 presidential elections ang magpapatuloy ng nasimulan ng administrasyon na kampanya laban sa korupsyon sa bansa. Yan ang umarangkadang balita ni Lestor Aler.
1: Wala pa mang 2028, may ilang personalidad na ang maugong ang pangalan na tatakbo para sa pagkapresidente. Sa media briefing, sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na malayo pang eleksyon para pumili ng i-endorso ng administrasyon.
9: There are so many political events that are still going to happen between now and that time. And so it's very hard for me for myself, even to make a decision now. I would say that if I decided now, it would be premature. We have to see how things really shape up.
1: Dagdag pa ng Pangulo na may landing personalidad pa ang sinasabing tatakbo bilang presidente pero wala pang kumpirmasyon ang mga ito. Samantala, hindi naman nababahala ang Pangulo sa resulta ng mga lumalabas na survey.
9: Because I of course I see them, but it doesn't make any difference to me. I don't change my decision because of the survey.
1: Pero iginiit ni BBM na ang kanyang i-endorsong kandidato ang siyang magpapatuloy sa paglaban ng kontra-korupsyon na sinimulan ng pamahalaan.
9: We will choose the best possible candidate to continue what we have started and to bring even new and hopefully even better initiatives to the development of our country. There is corruption everywhere. What you want to do is to lessen and if not eliminate it as much as possible.
1: Sa nalalabing 2 taon naman ng Pangulo sa kanyang pwesto, nais siyang maibalik ang tiwala ng taong bayan sa gobyerno. Naniniwala siya na trabaho ng gobyerno ang nation building at hindi para magpasikat at magyabang.
9: We will never have done a perfect job, but we will have done a reasonably good job. Nation building once again returns to the government, once again returns to the people, once again returns to the country. That perhaps is the most important thing that I hope to achieve.
1: Ako si Lester Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Mahigit 600 kalahok mula sa 20 bansa ang nakatakdang sumali sa 2 international table tennis events sa susunod na buwan. Gaganapin ito sa Puerto Princesa sa Palawan. Kaugnay niya, makausap natin si Ginoong Ting Ledesma, ang Pangulo ng Philippine Table Tennis Federation, live dito sa PRTV Studios. Magandang gabi po. Welcome po dito sa Arkada Balita, Sir Ting.
10: Magandang gabi din po, Sir Jake. Maraming salamat sa pag-imbita sa akin dito.
3: Sir, una siguro itong event, gano'ng ka-prestigious ba ito? I mean, definitely kasama ang Pilipinas, pero ano ba ito? Yung mga top teams mula sa Asia lang ba ito or buong mundo po?
10: Buong mundo po ito, sir. At bali, ito yung hosting natin ng ating bansa ng pang-apat na po na taon. Which we are hosted this World Table Tennis Youth Contender. It's an age group category po yun. From 11 under, 13 under, 15 under, 17 under, and 19 under po ito. And then this year, we add on the WTT feeder, which is the professional league na siya. Pang high level player, top world players will come to the Philippines. So our national team members will be ready to compete with them na.
3: Pero sir, is this the first time na ang Pilipinas ang mag-host na ito or dati nangyari na ito?
10: The feeder is the first time, but the WTT Youth Contender, pang fourth year na namin po ito.
3: Ah, pang fourth year na. Pero sir, di ba, pag mag-host ng isang ganitong kalaking klaseng event, like kunyari sa volleyball or basketball, kailangan unang tinitingnan ng organizer, may facilities ba kayo na pwede? Buti ang Pilipinas, kaya natin mag-host ng isang ganitong klaseng event.
10: Yes po, bali kung ang table tennis po hindi siya medyo komplikado pag mag-host, no? Isang malaking gym lang naman po. And then kasya lang mga 8 lamesa. It's good to go na siya. But right now is more focused on the training practice area na which is pwede naman siya nasa outside ng gym gawin.
3: So ngayon ba sir, anong mga bansa yun nasa top pagdating when it comes to table tennis? Although may makita ko mga Chinese players na talagang sa video ang gagaling. Pero sila na ba or talagang may mas magaling pa from Europe or ano?
10: China pa rin po ngayon ang top of the world right now. And mga pangalawa is yun ang may humahabol. Mga Japan, Korea, Sweden, and France. Yung mga Germany, yes, yung mga ganun.
3: Pero ang Pilipinas, sir, siguro sa Asia, ano, kamusta ang ranking niya? May nakikita ba natin na nagkakaroon ng gradual na pagtaas or paano po ba?
10: Yes po, ali, it's a matter of fact, sa Southeast Asia, bronze medalist po tayo. We won the last SEA Games, men's and women's bronze medalist. It's a team, the team event. It is the first time na we made history, women's team nagkaroon ng bronze medal. In time na panahon namin for decades, hindi kami makalusot eh.
3: Oo, pero ngayon nagkaroon ng gano'n. So sir, yun nga eh. So eto, may mga under the radar tayo, mga accomplishments pala. Kumbaga tayo kasi nakatutok tayo sa volleyball na halos hindi naman tayo nananalo ng medal, di ba? Kasi yun yung sikat eh. Ayun pala, may mga ibang sport na tulad ng table tennis na
11: pwede natin pagkuhanan ng mga medalya, tama po ba?
10: Yes po, bali ang ating sport ng table tennis na napaka-importante na hindi natin kailangan ng height dito. Mm-hmm. Kaya and it's suitable for our fellow Filipinos to learn.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City, bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17&1. Siguraduhon yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17&1. Mawala akong kakapoy, hantod gabi mura ka namin yung nasa unsa yung sekreto ni mo, mayor, unsa yung vitamins ni mo. Wala ko ilain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
7: Gutom na lagi. Asa man ka lami kauna, no?
8: Good news! Davao di Oro, ania na ang lamiang pizza in town.
9: Hugo Bistro.
10: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
11: Tara na!
10: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
11: More than good pizza.

0: Na-rescue ng mga otoridad ang higit 100 mga empleyado ng isang steel fabrication sa Davao na walang lisensya para mag-operate. Yan ang umaarangkadang balita ni Noreen Igonia.
1: Sinalakay ng puwersa ng National Bureau of Investigation at Presidential Anti-Organized Commission ang Davao Mighty Steel Corporation sa Barangay Ilang, Bunawan District, Davao City, umaga nitong Biyernes. Mismong si NBI Director Melvin Matibag ang nanguna sa operasyon kung saan nasa 174 na mga empleyado nito ang na-rescue. Ang naturang steel fabrication ay walang lisensya na nag-operate at pinangangambahan ang presensya ng radioactive chemicals sa mga raw materials na ginagamit ng planta sa produksyon nito. Na-recover din ang mga substandard products na gawa ng kumpanya. Ayon din sa pagsusuri ng Philippine Nuclear Research Institute o PNRI, ang naturang kumpanya ay walang lisensya, permit at authorization na mag-imbak o mamahagi ng nuclear o radioactive substances. Nakatakda namang magsampa ng kaso ang NBI sa 12 Chinese nationals at 9 na Pinoy na nahuli sa operasyon habang tinutugis pa ang 7 Pinoy na nakatakas. Mula dito sa Davao, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Ibinunyag ni Senator Erwin Tulfo na may ilang lokal na politiko na hindi nagbabayad ng kuryente. Sa pagdinig ng Senado, sinabi ni Tulfo na ang ganitong unpaid bills ay itinuturing na non-technical system losses na naipinapasa sa mga consumer. Ayon naman sa National Electrification Administration, nabawasan na ang ganitong insidente at pinutulan na ng kuryente ang ilang politikong hindi nagbabayad. Marami umanong investor ang interesadong mamuhunan sa electric cooperatives sa ilang lugar pero hindi natutuloy dahil sa koneksyon ng ilang politiko.
0: Balitang showbiz muna tayo mula kay Jai Ho.
3: Alexa Ilacad, masayang nagpasalamat sa mga sumusubaybay sa katatapos lamang na series na Misbehave. Ang update kay Alexa sa Joy Hot Exclusives now na.
4: Bilang bata nagsimula sa industriya, kita ang pagiging versatile actress ni Alexa Ilacad. Sabay-sabay man ang gawin itong project, iba-iba naman ang attack niya sa bawat ginagawa niya.
5: Minsan, syempre, hindi naman perfect yung performance ko palagi, but I guess that's where the support system comes in, like yung mga kasamahan ko sa Misbehave, yung girl si Derek, yung buong cast, talagang tinutulungan nila ako kapag kita nila medyo pagod na ako or kailangan ko na ng extra push.
4: After Your Face Sounds Familiar, halos sabay na umiere sa I Want ang mga series ni Alexa. Itong katatapos lamang na Misbehave at ang ongoing pa na vertical series niyang The Chambermaid's Daughter. What's next for her?
5: Sa ngayon, mag-hosting din muna ako. But hopefully, another acting project comes along the way.
4: Ibinahagi din sa atin ni Alexa kung paano siya nakakapag-recharge sa dami ng mga projects na kanyang ginagawa.
5: Ako, productive pa din ako magpahinga. Like, gusto ko nag-errands. Pag nasa bahay lang ako, feeling ko, hindi ako nag-achieve. Parang may mali.
4: Thankful din si Alexa sa pagmamahal at suporta ng mga fans sa mga proyektong kanyang ginagawa.
5: Maraming salamat sa lahat ng suporta po na binibigay niyo sa akin at sa mga projects na ginagawa ko. Of course, to my solid fans, ang aking Dalexas, maraming salamat for being there for in every step of the way.
3: At yun ang munang latest sa mundo ng showbiz. Ako po ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito niyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Dry Hot Exclusives. Balik sa inyo.
0: Maraming salamat, Jai Ho. Paano ba? Weekend na rin.
6: Happy weekend,
0: Happy
6: partner.
0: Weekend po. Sa mga may time, baka gusto niyo pong pumunta sa aming Katutubo pop-up.
6: Oo.
0: Diyan po sa BGC Bench Tower hanggang Linggo po yan. At suportahan natin ang ating mga
6: local
0: gawang Pilipino.
6: Oo, maganda yan. Ang daming mga fans. Yung mga, hindi mo makukuha yan sa mga malls na ano, yan sa Katutubo pop-up. Maganda yung mga pieces na ano dyan.
0: Oo, partner, bili ka.
6: Oh, hope well. Oh, kaya ano, papasyal ako
0: dyan. In fairness, marami ka nang nabili.
6: Uy, wag, baka maniwala.
0: Uy, basta Pasalubong, ah.
6: Ay, oo. Sige, sige. Baka marami din humingi ng pasalubong tuloy dahil sa sinabi mong yan. Eh, happy weekend, partner. Sana nagbanda panahon.
0: Oh, yes. Ingat
6: para,
0: po tayo.
6: Ano, ha? Ingat kayo. And payday, ma-traffic sigurado. Kaya konting
0: pero at least pa. Weekend na. Time to be with your families. Mm. Ingat po tayo at happy weekend.
6: Yes.
0: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
6: At ako naman si Jack Batalyones para hindi mauli sa usapan. Kapit lang hanggang sa susunod na
0: Arangkada Balita.
7: This is FMR Favorite Music Radio.

Okay, mga adlasok ka natong tanan, mahikala na sab kita sa atong nandang programa, Ang Mga Panid sa Kagahapon. O kinilang yapon yung higalas, Kuya Arn, ngayon ikaw ban karon sabay sa paghatag og laing pagtagad sa laing tampo sa usa ka babae nga si Leah. Leah, salamat sa mong pagsaling ni mong higalas, Kuya Arn, og sa atong programa. Umanghinaot ko, Leah, karon nga nakakaroon na sa imong nahimutang ano. Atong sinder karon mahigala, lumulupyo kini sa Valencia, Bukidnon. Uy, kumusta ang tanan taga Valencia, Bukidnon? Hinaot ko nga parayan yung suporta sa tanan nga naminaw diyang dapita. Salamat kayo no sa imong tampo nga imong gi-share diri sa ato ah. Pwede na kamo manawag para isira inyong kaagi. Katong gusto nga mag-share sa ilang kaagi, tawag lang mo sa atong cellphone number 0970-871-9592. Usbon ko ha, 0970-871-9592. O na itong cellphone number, mahigala, kung gusto ninyo nga i-share inyong kaagi sa kinabuhi. Pero kung dili na ko matubag, mahigala, text lang mo, yung nalang ana mo i-share nga kaagi. Kaya ako na din utawag sa inyo, hulat-hulat lang mo, kay medyo naapay atong gitagaan o unang pagtagad nga laing tampong at atong tiganog kinabuhi. Okay, mahigala, no? Kumusta ang tanan dapit nga maabot sa atong programa? Sa nagkalain-laing mga lugar, bisan pa man diri sa kasuok-suokan sa Mindanao o nabinusab sa mga Kabisayaan. Daghan o daghan kayong salamat sa inyong makanunayong pagpaminaw nini atong programa, Ang Mga Panid sa Kagahapon. Labi na ang kaagi karon nga atong tiganog pagtagad, tiganog kinabuhi, kaagi sa usa ka babae nga si Mari nga taga Hinatuan, Surigao del Sur. Mga users na ito, padayan lang kamos paggamit sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kay aron kanunay ninyo matagamtaman ang cleansing effect. Kay mudaghan ang inyong pag-iisay gayon nga mamintin gyud ninyo ni atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Then regular ang imong pagbawas sa imong hugaw kada adlaw, no? Ug makaangkon ka nag hinadok ka taas-taas sa pagkatulog nga oras sa kantidad lang nga 4 pesos. Sa kantidad lang nga 4 pesos mahigala, grabe na, no? Dako na kinagtabang sa inyo ha. But pasabot mahigala sa 4 pesos, tagtunga lang sa kutsara ang matagtimpla ninyo sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Pwede sab ninyo masulayan ang epektibo usab nga Coffee Corn Purple. Mauni siyang Coffee Corn Purple na itong bag-o mahigala. Ang Coffee Corn Purple doon na usab kinidaghang benepisyo. Kay nga no, ang purple corn na ilhan kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content. Makatabang sa pag-regulate sa blood pressure. Usab management sa diabetes kay makatabang kini sa pagpalambo sa insulin sensitivity. Doon na usap kinidaghang sangkap sama sa mangustin o ashitaba. Makatabang nga maayo atong digestion tungod ani mahimong mas regular ang pagbawas nato sa matag adlaw. Okay? Ug dayon sa mahigala na si Malunggay nga sagol, gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang sab nga makontrolar ang blood sugar ug bad cholesterol. Dugang pang sagol mahigala ani asab kini guyabano. Kining guyabano mahigala makatabang sa digestive health, makatabang sab sa pagpaubos sa blood pressure ug dunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. Dugang pang sagol mahigala na si ampalaya ug barley grass, makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, makatabang sab sa pagpaubos sa bad cholesterol ug makatabang sa digestive health. Napagit siya dugang sagol nga spirulina. Spirulina mahigala, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol ug makapalambo sa brain health. Napagit siya sagol nga chia seeds. Chia seeds mahigala, makatabang sa weight management, makapalambo sa heart health ug makontrol ang blood sugar spike. Hinumdumi niyo mahigala ha, ang spike makalit ug taas. Ang sugar na tuog atong dugo. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar sa mga diabetic, matabangan mo normal ang blood pressure sa mga hypertensive, matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties ug kanunay lantip ang imong brain function ug mahimong regular ang pagbawas ug hinanok ang pagkatulog sa matagabi, no? Ang Coffee Corn Purple, sulayin ninyo mahigala, no? Mag Coffee Corn Purple kada adlaw.
Salayan bahin usab mga higala, no? Kung gusto niyo nga kalit nga mo ipikto na yun. Sa atong Coffee Corn Gold o Coffee Corn Purple, ayo lang nyo himuag kining magic nga kalit na lang siya mo ipikto na yun. Dili pwede ipareha sa sili. Ang pagpiga sa sili, muhalang da yun. Pero kini atong Turbo Max Coffee, mga higala, mga 3 minutos, 5 minutos, gikan sa imong pagpangapi. No, sa atong Turbo Max Coffee, pero ang ipikto ni ni enerhiya, mga higala, energy nga makatabang sa imong trabaho sa matag adlaw o mga gibuhaton sa matag adlaw. Kay kini atong Turbo Max Coffee, mga higala, duna usab kini mga epektibong sangkap sama sa maca vegetable broth. Nailhan ang maca makapa-improve sa energy o stamina. Nasa black ginger kasagaran ginagamit sa mga athletes para sa dugang energy, stamina o muscle function. Napag-isay dugang nga tungkat ali mo pataas sa muscle strength o energy, ilado kini sa mga bodybuilding, sports o usab, exercise, recovery o stress management. Dugang sagol mahigala napag-isay siya ay re-ginseng, makalikay sa stress o makahatag sa steady energy sa tibuok adlaw. Ang re-ginseng usab maka-active sa immune cells, busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection sa manianang ubo. Napag-itsay dugang nga Panax ginseng o horned goat weed pangpataas sa energy, mukumbati batok sa mental o physical fatigue o stress o usab mo pagana sa imong mood o sa imong immune system. Busa mga boss, mga sir, mga uncle, mga kuya, mga papa o mga daddy din ha, no? Sulayin ninyo atong Turbo Max Coffee, ang kape nga pangpadugang o energy. Kung gusto ninyo ipikto dahil mahigala, makatabang ang atong Turbo Max Coffee sa mga gimbuhaton o trabahoon sa matag adlaw. Pero kung first time ninyo pag-inom ha, tagtunga lang sa sasya ang inyong imnong tungaon ninyo ang usa ka sasya para maistudyuhan ninyo kung unsay epekto sa tunga sa sasya Turbo Max Coffee sa igin magtimpla mo. Pero kung kulangan gali mo mahigala, murag minus kayo ang inyong kondisyon, pwede nyo hot doon. Mo na gusto na ito mahigala, anam-anam mo na ito, no? Para mahibalaan gina ito kung unsay epekto sa Turbo Max Coffee. Abi niyo mahigala sa tanan natong gimuhaton sa matag adlaw, dili nito malikayan nga daghang singot nga manggawas labi na kung robo atong trabaho, daghang tagtrabaho, bugat, maulanan, mainitan, mo na kinahanglan ta og haplas. Kining atong haplas nga atong i-share dia sa inyo ha mahigala para ni sa mga tao nga wala pa makasulay. Basin na yung mga karon pa nakabati sa atong programa, mo ni sa matag adlaw nato ni gina-share, ginabalik-balik kung unsay ikatabang sa atong mga produkto labi na sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Ang haplas nga para sa tanan, gikan sa mga kamatan, hantod sa mga hamtong ug hantod sa mga katigulangan. Kini atong Orion Herbal Liniment Oil mahigala, puno kini sa herbal, mga pure herbal gyud ang sagol ni ini. Walay chemicals ug wala siya ihalang. Mao ni giingon nato nga pwede kayo sa mga bata. Sa panuhot, pamaol, sa mga buntis, nindot kini sa mga buntis para makalikay sa panuhot, pagabot sa iyang pagbati, dili siya lisod magpakatao sa iyang anak. O labaw sa tanan, protektado usab kita nga dili ta matugdungan og lamok dinggi. Basta makapanghaplas na ta sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Ha? O labi na usab sa mga katul-katul sa panit, allergies, o labi na kining mga matagtiki, mga higala, pwede na taplakan o gapas na nai Orion. O dahil usab mga higala, kana pong almoranas, no? Kung ni sugmat yung almoranas tungod kay nakakaon mo og bawal mo na nga mitukar yung almoranas taplakir na gapas kanay Orion sa matagabi una mo matulog. Mga buni og mga pangagod matambalan sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Og labi na usab no sa balakubak kaspa sa ulo, matanggal na sa atong Orion, no? Haplasin na ang imong buhok. Butangin na yung buhok og Orion, tanggalon ng mga kaspa og mga balakubak og mga kuto og lusa og kuyamad sa bata. Haplasin na ang buhok para matanggal na ang mga kuyamad og lusa og kuto. Og abin sa inyo mahigala, pwede atong Orion, no? Kining na yung mga daot ito nga dalunggan. Kanang mga dalunggan, mga daot tabi sa kasagaran sa mga bata. No, tabi-tabi lang sa nagkaon ha. Pasensya kaayo. Ato na lang i-explain og maayo, pasabot sa ila kung unsa ikatabang sa atong Orion. Makatabang ni katumadaot ang dalunggan sa bata mamabaho. O mabungol ba yan ang bata niya na? Bisan sa mga dagko, pwede mag-chap-chap ka og ahos bitaw. Ahos, mga duha kalusok. Unya butangan din mag-Orion. Mga 15 minutos na mo ibabad sila. Orion o kaning ahos.
pag human sa 15 minutos magkuha kagapas itoslo sa urayon nga naay ahos, no? Ipatulo dito sa dalunggan nga nadaot nga nagnana na kini og nabaho na. Pwede ka itong urayon anak mahigala. Basta sa external lang apart sa itong lawas, nakakog ikatabang itong Orion Herbal Liniment Oil. Huwag nasab kitay, umaabot nga Supremo Herbal Oil ang haplas gyapon nga para sa tanan. Sa tibuok pamilya, kining atong Supremo Herbal Oil mahigala, doon na kiniipektibong mga sangkap sama sa panyawan, luya, dulaw, ahos, dahon sa bayabas, samuyaw, tanglad, og asunting. Kini atong Supremo Herbal Oil mahigala na sulayan kini nga makatabang sa balakubak o kaspa tungod sa asunting kay ngano duna kini antifungal properties. No, makatabang usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy ug dahon sa bayabas nga sagol niini. Matabangan usab ang panuhot gumikan sa panyawan ug dulaw nga naa sa atong Supremo Herbal Oil. Maalibyuhan usab ang muscle pain o panakit sa lawas tungod sa luya nga sagol niini. Pipila ka minutos gikan sa imong pagpanghaplas mahigala mabatian na nimo ang pagpanuhod suhot sa pagkahalang sa luya sa imong kaunuran batiun sab nimo ang relieving effect. Ug dili usab matugdungan ka og lamok o mga insekto kung makapanghaplas ka sa atong Supremo Herbal Oil tungod sa samuyaw nga naa sagol niini. Sa atong urayon tungod sa citronella nga sagol sa atong urayon mao nang dili mo dool ang mga insekto labos tanan ang lamok dinggi. Ang sa Supremo samuyaw. Mahigala, 25 na kini katuig na sulayan sa mga tao ni atong Supremo Herbal Oil. Nawala lang kini sa ere o na-stop ang pag-endorse para mabatian ninyo kanunay. Pero ato kiningi paningkamutan nga mahibalik nga mabati ninyo para masulayan na ninyo kini kung mapalit na ninyo sa inyong mga parmasya nga nasa inyong lugar. Okay, standby lang una. Ato sa sugdan sa paghatag o kinabuhi ang maong kaagi sa usa ka babae nga gi-surgery kanato nga taga Valencia Bukidnon. Ano ay mong kaagi ngayong kinasingkasing nga gi-share diri kanato?

Mga higala, kung dili man ganin kita magmalipayon sa lugar nga atong gipuy-an, pwede man siguro ta bubalhin kong na makita nato. Atong tagaanog kagawasan atong kaugalingon kung asa siya magmalipayon. Mao kini ang kaagi sa atong sinder karon nga taga Balintia Bukidnon nga si Lia. Para inyong masabtan mga higala, akong tagaanog kinabuhi. Pero sa dili pa, ato sa ipabati kanya ang iyang ipangayong awit.

0: Narch?
1: 잠깐만.
0: pwede nga mag-uban ta karon?
1: Mag-uban ni onsa?
0: Si Maris Manggod, birthday sa iyang manghod nga lalaki. Nang hagan og paniod to. Hanto daw panihapon. Dito ro daw ta magpaniod to sila og manihapon. Suod mang yugay na ko na siya.
1: Ay, kapoy ko. Unya na po ko'y lakaw niya alauna.
0: Paniod to lang dito. Pwede man dahin ka mo exit na yun. Bahalag ako na lang dito niya. Imura kong balikon.
1: Pwede ra ikaw rasa.
0: Grabe sab siya, oh. Paniod to rabi to. Unya pa man sab na mula ka, mga alas 11, wanto na tadayon. Igo-igo, mga alas 11 media. Ito na, tas balayin lang ni Maris.
1: Gagahay sab ni Mugulun. Ako'y lakaw alauna.
0: Grabe, eh. Pila na kay ka, mga higa yun, nga maghagad ko sa imo, ha? Bisan mo adto sa mall. Ako lang pirminte mag-inusara. Unsa man ikaw lang ko ni mo, nga kaubanta ka?
1: Unsa naman po na mga sulti-sulti ni mo? Ika po iko niya, mo relax ko karon, dili ko kinahanglan mo lakaw. Mag-basketball may niya. Adto, Miss Jim, munang alaon na may magkita sa akong mga barkada. Nya dili ko magpabusog. Mabusog mong kita dito paniod to.
0: Mga ginairasun ni mo, basketball. Kanya magkita sa imong mga barkada.
1: Kung saan gusto ni mo? Ikaw lang dito, kaya ako, dahi akong lakaw niya. Dili ko pwede magpabusog. Kaya mahinaya ko dito, mabusog ko. Kung niya alauna among kita, magbasketball nami. Di-op na ko ron.
0: Imbis ganit nalipay ko nga di-op ni mo. Naingon si Maris nga kinanglan ko na uban ka.
1: Dili ko muban. Mag-relax ko. Nya dili ko gustong builog kaon. Mukhaon magaling ko diri, gamay lang. Ikaw lang dito ko.
0: Sige. Pila na kaadlaw, pila na kahigayon. Nga sige ko pang hanggat si mo ha. Balibad yung ka kanuna. Magpauban ko ato sa mall. Walag yung ka.
1: Sige, bagulbul oy. Mubalibad ganing tao. Ayaw na pagpugsa.

0: Asa man si Narge?
1: Ay Maris, sorry kayo. Nasa importante nga lakaw uban sa imo barkada. Dilir sa gusto magpabusog kay magbasketball sila, magkita sila alaona.
0: Pastilan po na si Narge, grabe ka o eh. Unsa man imong partner nimo oy?
1: Tagsara ta mang hagad sa isa ka tuig birthday pagyud sa kumanghod. Imbis ako'y nag-sponsor, gusto na ako kamo magkauban kay mo'y may partner.
0: Nala sige, ikaw na lang dali dire.
1: Salamat kayo, Maris.
0: Hoy, ati mananay mong kalibini mo, ha?
1: Kay, pirminti ka lang na ako makita nga mag-inusara ka.
0: Nagustuhan niya.
1: Kay, kadahagan na ako sa iya, ha? Sukat nga nagkauban kami, kumansa sa kabulan. Nag-live in me.
0: Ay,
1: labay na ako sa kabulan. Maghagad-hagad ko sa iya, manglakaw, manglaglaag. Di gitawang ko niya ubanan. Nalaayon po ko sa balay nga, ako ra sa kanunay. Kay tuwa siya sa trabaho. Ang rason niya, kapoy daw. Niya pagkasunod mo, ingon na ay lakaw niya uban sa iyong barkada.
0: Puro na lang dahil siya barkada. Wala na lang time dahil sa iyo, ha?
1: Mambot niya, Maris.
0: Uy! Kakapoy ba ni Ana? Hindi masalta malipay. Nagkinanglan po biyata, Lia, o kanang banding-banding uban sa partner na to, di ba?
1: Maugani unta, Maris, pero
0: kapoy man daw siya. Wala baka na magbinuang, wala baka na i-checks dito sa gawas nga mahadlog sa mabulabog na siya ka-live-in.
1: Ambot lang, wala po ko magpangutan ah. Wala po ko magpakita ang magduda ko.
0: Panid-in na, oy. Kanang mga inga ng klase nga lalaki, ha? Basi na nagigikabuangan mo nang dili siya ganahan nga mag-uban-uban sa imuha kung maghagad ka siya, dili gid siya musugot.
1: Mahalagi. Pero sige lang, wala mo ko'y nakita, wala mo ko'y nadudahan po. Sa iyang cellphone nga ako makita, wala man po'y mga chatbot.
0: Ay, hibalotadigan mga paagi nga dili na mo mahibalaan, nga dili sila mabulabog.
1: Ay, sige na, padayon at sa pagkaon.

0: Narge, karon pa ka nakauli?
1: Oh, nakainom ko gamay. Human na magdula sa basketball. Naka-relax. Naka-plano mag-chip-in-chip-in. Eh di off lang yun, ay trabaho di. Chat-chat gamay.
0: Ah, may kanilipay ka dito.
1: Oh, enjoy kayo eh. O enjoy lang, uban sa kumabarkada. Kaya malipay yun kung mawala akong stress.
0: Kung saan may ka-stressan ni mo?
1: Ka-stressan ako? Trabaho!
0: Normal mag-inaso sa katao nga na trabaho? Bisan pag maulitaw kang gusto ka mangitag pangwartan, di trabaho, cute.
1: Basta.
0: Narge na ako'y pangutana sa imo, ha?
1: Saka na, inasulti na kay matulog ko.
0: Napakay gusto diri sa ako, ah, nahigugma pa ba ka?
1: Unsa na ang pangutana? Unsa man ang pagtuunin mo? Maghiguban pa ko sa imo, ha, kung wala pa ko'y feeling di sa imo, ha?
0: Sa tinood ng Narge, wala akong makontento sa imong ipakita. Pila na kahika yun. Nahagaron ko ikaw sa pagpanuro eh. Perminti ka malibad kay namoy sabot sa imong mabarkada.
1: O tinood man, Sam!
0: Makaingon ko nga wala na kay oras din sa ko ah. May nalansad mo bati o kalipay nga uban ka.
1: Abini mo mas maayo hinuna, walay sa gabal. Kung sa'y gusto ni mo himuon, makahimo ka.
0: Mabay gusto nimo kung sa imong himoon, mahimo nimo. Tungod kay wala ko.
1: Ay, murag lain yung paing na nato ba? Ako pa nimo, matulog na ta. Kung di pa ka matulog, mag-una ko katulog.
0: Wala pa nimo matubag sa ko ah. Kung napakigana o nahigong mapakadiri ka na ako.
1: Hindi pa ba kakuntinto nga nagiguban ko sa imo dili sa usa ka balay? Nakita lang doha. Kung wala pa ko'y feeling na sa imo, mapagigugmawa na. Di ta nakaulion.
0: Murag ay mo lang siguro ko girespetuhan.
1: Ay naanasab ka. Maayo magawapalusok. Sa magka. Matulog na ko kapoy ko gikan sa dula ha. Yan nakashot ko gamay.
0: Ha sige.
1: Yan na ka. Kanaghan ba ni mo? Ka ni mo.

malibog man sabtay. Kung tinuod ba yung gisulti nga, nagiguban siya diri ka na ako tungod kaya doon na siya feeling pa ka na ako ang ugna sa igugma. Pero, wala na akong mamatik de. Nga na siya igugma diri ka na ako. O sa'y makaingon ko nga, komplemento lang iya ha, nga makita na ko siya nga naa siya diri sa balay tungod kay live-in lagi kami. Pero, wala na ko makita, wala ko ma-feel nga. Nahigog man siya diri ka na ako. Dili susama ka niya to nga. Mag-uyab pa kami, wala pa kami mag-uban, wala pa kami mag-live-in. Siya ay kanunay mga hagad sa kos pagpanuro eh. Nakarunay noon nga. Nagka-uban na kami. Pila na kahigayon nga kanunay na ko niya balibaran. Tinood pa ka ang gingo ni Maris. Pasinailaing siya ang karelasyon. Nadili siya gusto nga magigumantri ka na ako kaya basin mahadlok siya makita. Umasugatan kung asa kami paingon, maglaag-laag. Pero mahadlok sad ko nga ako kiniisulti sa iya nga akong pagduda. Basin masuko siyang maayo, dili ka na ako.

0: Salamat nga. Nakauli si Narzug sa'yo. Ubanon ako sa pagpamalingki para makapili siya sa kung sa'yo gusto sudanon. Antoon ako, hangiyon ako. Narz? Ay, nagigdagdag ka, Narz?
1: Oo, oh, kapoy. Sabal.
0: Hagaron daw ta ka sa pag-antos palingki, mamaling kita. Para makapili ka kung sa'yo gusto ni mo, babasinog, dili ka ganaan sa akong mapalit.
1: Ay, pati na lang ka na, dili ka kabalo kung sa'yo gusto na akong kaunon. Unsa naman ka, Lear?
0: Apa sina kay gusto nga kaunon ba? May na ikaw makapili.
1: Kung sa'yo nakita ni mo nga akong masudan, ngaganahan ko, mauna ka na, uwan ay lain.
0: Dalagot laglaag.
1: Nakoy la kaunya.
0: Unsa oras ah?
1: Unya alas 6. Murilax ko.
0: Magbasketball lang sad mo?
1: Dili, magbanding-banding na sa ako mga kauban sa trabaho.
0: Kitaon ta to sa tagay sa kong higayon nga makalaglaag ta.
1: Importante kay nami mga sabutan, Sab.
0: Uban na lang ko.
1: Unsa?
0: Pag humana itong panihapon mo, uban na lang ko.
1: Ay, kanimo. Maminaw, puros may lalaki. Kung uban ka, ikaw rin maglahi ng babae. Sa makampayhana ka? Kung mabalibad gani ko, ay nasigpamugos. Kaya puros may mga lalaki dito.
0: Ah, sige.
1: Huwag ipamaling ganito kung gusto ni mo. Bura magkagkaroon pa talag uban kaya wala kakabalo kung sa'yo akong paborito nga sudan. Kung sa'yo gusto ni mo, hala, pagpalit, palitin po ko sa akong ganahan nga sudan. Di kay pabanubanon pa ko ni mo. Ibaloy ka po ito niya, mag-relax ko kay magkita bisa akong mga barkada kauban sa trabaho. Kunya alas 6 sa gabi. Kanina may mga himoon sa umabot ng mga adlaw.

Wala man ko paabutan ni Narts kay mula ka siya. Grabe sabdi ka. Unsa naman ni si Narts? Pagkabot ako diri wala ni tao. Malibong man ko ni Narts. Unsa man ko sa iyang kinabuhi. Siya'y naghagat sa kuha nga mag-live-in kami kay para mag-usa na among huna-huna nga makita na ko siya makita po ko niya mao kaniyang gusto. Huwag karo ni noon. Naniwanay si Respeto ka na ako. Huwag ganin siya makatsatsa ko nga wala na siya din sa balay. Maglibong man taong si plano niya din ka na ako. Ipalitan ako siyang prutas nga ganahan niya. Pag-abot ako, diri wala ni tao. Ihagan ako siya kaganina, di siya musugot kayin palambuno niya ang mabarkada. Mayroon mapagahan siya, diri ka na ako, wala na siya ganahin. Kung nagpaabot na lang siya, ako'y muhawa, diri. Kaya makarason siya kung ako'y muhawa. Okay lang siya kung may mangutana siya nga anong nawala ko. Gusto na na ako. Siguro nagpaabot na lang siya nga makadesisyon ko nga ako'y mulakaw diri. Pangutanaw na ako siya. Kung nahigong papapas siya, maingon lang ha. Mulahotay pa siya sa pagiguban kung wala pa siya higugma. Pero kinayang ipakita sa ako ha. Ganun nila ako sakitan.

0: Manihapon na lang ko. Masindito rin sa mukhaon sa gawas, sa uban sa mga barkada, kauban sa trabaho. Ako na lang diri. Gigutom na sad ko. Kalaay, pila na kinikahigayon nga mag-inusara ra ko sa pagkaon. Usay na yung mga higayon nga mo paulis siya nga magpaabot ko para sa panihapon. Pag-abot niya, bis nalipay ko para manihapon na mingduhan. Nakakaon na daw siya dito sa gawas. Bahala siya. Uy, si Maris. Nanawag. Oh, hello, Maris.
1: Oh, busy ka?
0: Oh, di sa balay. Paingon ko pa ni hapon.
1: Ikaw lang isa din, ha?
0: Oo, Maris. Ako lang isa.
1: Asa man yung buutan ni mo nga kalipini mo? Tuwa na sab sa iyang mga kauman sa trabaho. Kisiyawa na time si mo, ha?
0: Namemorya na gid ni mo.
1: Mauna. O sige, pag-umani mo pa ni hapon diyan, hindi sa balay kay mang laag ta. Maglingaw-lingaw ta.
0: Asa man ta?
1: Ay, mag-uban ta. Sige na, kaon sa diya. Pagkatotoo di pangandam ka, ari rin tiris balay, magpaabot ko, ha?
0: O, sige Maris, wanara ko.

Oh, asa man ta? Ayaw man sa ko ah. To ako'y mga kauban po na ako sa trabaho. Tuwa na sila dito. Enjoy-enjoy sa panagsagod. Ilihok-lihok na to na itong laos pinagi sa disco. Mag-disco? Oo. Kaya di man ko mabala ka manghagad sa inyo. Kaya gusto mo na akong pauban nun yung partner. Pero maglahit maligin ang iyahalag eh. Di, ikaw na lang. Ha, sige Maris. Uban sa co-op, may nalang sa nga malipay ka, ma-enjoy ka. Di kayo magsulor ka dito sa inyong gipuyan nga balay. Nga wala imong partner. Ah, sige mo, uban ko sa imo ha. Ata na.

Sayo na, Leah. Ay, naro na tataod. Ah, sige, inom saan niya na yun. Pag-inom. Tika-tika na ayaw, oh. Oh, bitaw. Sige na, kain na na. Nalingaw na ako sa mga kauban sa trabaho. Ikaw na rin, permintin sa lamisa. Ah, sige lang, Paris. Dula ko sa inyong tipok ninyo. Sige na, dali na, pastilan. Sige, kuan-kuan di ha.

0: Citra bikin ibu saya si Marisai.
1: Hello.
0: Oh.
1: Oh, Miss. Mesti kira kamu saya mendayu ta. Oh. Aku tuh si Luluy.
0: Oh, Luluy. O siya tuloy.
1: Miduol ko kay imo mga kauban nakita na ko. Ganin na rabay media tulo mi kabuok. Kanya. Gihaga na kasi mo kauban. Manayaw mo pero wag kang putindog. Ingong ka basing gusto ni uga lalaki ang partner. Sayo ta. Sige na, ikaw lang, ay kadlong sa kuha. Di ba kumaldito si Rugnaw? Sige na, para ma-enjoy ba? Maglahit up, di tatapat sa imong mga kauban. Tara, dali na, ininut kayong tukar. Dali na, dali na. Tung si pangalan ni mo?
0: Alia.
1: Oh, oo, oh, ninut kay pangalan ha. Murag, bagay kay sa imo ha. Dali na, sayo ta. Sayo rin pitao ni.
0: Ah, sige, sige.
1: Oh, pastilan dili kamu sayo nga uban sa mo kay ingita gyud kag lalaki nga partner.
0: Ibukos lang ko mari.
1: Ah, sige, importante ma-enjoy ka diha.
0: Oh,
1: sige sayo sayo. Amin mo, Lia.
0: Oh, ayaw mo kamu sayo.
1: Simple kay mong lihok ni mo, pero cute kay katanaw nga usayo ba?
0: Mabaloy.
1: Oo. Musamot kang kagwapa sa imong sinayawan ni mo. Oh, may ahoy na ito yung kamot, di. Oh, sige, tuyok, tuyok. Sayaw.
0: Amin mo, Loy, karoon magiging ko na kayo nga, di ba?
1: Tudluan ta ka, dali, tudluan ta ka. Basi magkita ta din sunod. Kita ka pa, partner.
0: Sige na, Lias.
1: Tud, ma'am, ako si Loloy.
0: Ah, sige, Loloy, tudluin na akong kauban din, ha.
1: Kay para ma-enjoy sab na. Okay na sa'yo mo, ha, Lia.
0: Okay lang, Loy.
1: Sige, sayaw.

0: limang linggo na tanaw sa panang music.
1: Ayaw. Ituyo na sa akong kauban.
0: Masipot pa sa pagtipo.
1: Dali. Sweet sab digod dagod para magkailag itong mayo. Dali na.
0: Sige na. Lia, sayaw na. Stilan, oy. Ay, nagkaulaw diha. Ma-enjoy lang ka. Ay, sige Maris. Sige, Loy.
1: Okay na sa imo, ha? Ay, kumala ka. Dili kay kumuhawit sa imong hawak. Dili ko hat nga pagkalalagi. Nalipay lang ko nga na partner tayo karon. Pwede mong utaan, ha?
0: Unsa ka na, Loy?
1: Binyo na ka?
0: Mura.
1: Unsa'y mura?
0: Kalibiin lang.
1: Lakay kalibiin?
0: Oo, Loy.
1: Mau ba? Pero okay lang. Ngano wala siya diri?
0: Taas nga istorya, Loy.
1: Imposible nga di mo mag-uban sa kagwapa ni mo. Unya, di ka niya ubanan. Huwag siya mabalaka. Nga doon ay makagusto niya sa imo, ha?
0: Naglahi siya kaya, ha? Kalipay niya ang mga kauban sa trabaho. Tuwa sila. Kanunin ako siya garon nga manuroy. Bisan asa. Pero sukan nga nagkalibin kami, kanunin na siya magbalipad sa ako.
1: Mao ba? Dapat malingaw sab ka. Pero wapak ka siya mag... Taksil sa imo, ha? Ingon pa nila. Taksil.
0: Wala ko'y pro-ibaloy nga. Magpamatuod nga. Angayan ako sa sultihan, sukmatan nga na siya lain.
1: Amalay ni mo, sa pagkaroon, wala pa. Uy, wala ko magkuhan ha. Basin lang ba? Panitipod.
0: Sige Loy, salamat Loy.
1: Okay lang atong music.
0: Murag bago po nga music ba? Murag sikat-sikat ni karon.
1: Oo. Naiilang. Basin naiilang na kasako.
0: Okay ra, uy, wala. Okay ra.
1: Makapati ka din nga music. Di ka makalimot sa koan.
0: Mau ba?
1: Oo, kung makapati ka din sa mga radio o dito sa inyong lugar o sa iyong masilingan, makadumdum ka din sa koan kung makapati ka.
0: Makadumdum gini ay?
1: Oo, maudumduman ko din mo akong dagway o akong ngalan, Luloy. Oh, wow, ninod kayo, di ba?

0: Ako uli naman lang. Kung wala pa man si Nards. Ay, sige lang. Mahida-ida na lang ako dito. Ikapoy ko.
1: Lia!
0: Si Nards na karon. Karere lang, Nards. Ha? Nakainom ka?
1: Kainom?
0: Nanihapon ka na?
1: Tapos na.
0: Sabi-sabi, pasudla ko. Oo.
1: Dahin pa. Bura po kag nakainom.
0: Oh, Nards, dito nag-uban may lamaris. Iagad ko niya sa pagpanuroy. May nalang sabdaw nga dili ko laayon dire sa balay.
1: Maayo ka na kakaton ka na sa paglaglag na makikuban sa imong mga barkada.
0: Hagaron tabi tao ka, dili ka masugot.
1: So, kay dili ko masugot, kaya na imo nga maglakaw ka nga ikaw na lang para ma-enjoy ka.
0: O sa di gusto ni mo, Nards? Ikaw lang maglipay-lipay sa gawas o ako na ako dire sa balay. Maghinoktog na magpaabot sa imo ha? Pag uli ni mo nakainom ka? Kung sa may gusto ni mo sa ko ha? Hagaron na bitaw kapisan asa ta? Dili ka masugot kay unahon ni mo imong mga barkada. Kay mao'y pinaka-importante ni mo.
1: Wow ha? Maayo na ka mong tubag kong yung anak.
0: Ikaw rin nagtudutri ka na ako, Nards, ka makatubag kong sama ni Ana.
1: Mao ba? Oo, sige. O ba, sinakakita ka naglain?
0: Ay, pagsulti ni Ana, Nards, kaya dapat ako ang magduda diya sa imo, ha?
1: Wow, magduda? Unsa may iduda ni mo?
0: Di na ako masulti, lisod na.
1: Sulti lang! Nagduda ka ngaon sa?
0: Ay, na, Nards, magtaas na itong istorya. Sakit lang para sa ko ang hagaron ko ikaw kanunay. Dili ka. Kaya naka-importante nga lakaw, mag-relax ka. Para sa imong mabarkada nga kondisyon ka nga makikita sa ilahan. Sakit para sa ako, Nards. Pero giandos na ko na ang tanan. Giandos na ko na ang tanan, Nards.
1: Magdrama na ta?
0: Muna isulti ni mo magdrama. Pero tinuod niya akong gibati, Nards. Giloom lang na ako. Pero nagpasalamat ko, nakahigala ko. Concerned din sa ako ang si Maris.
1: So, pasi na-enjoy ka sila. Di, ako magbabag.
0: Ikaw ang nagtudlo ka na ako. Nga malipay ko sa ubang tao. Kaya dili ka gusto makikuban sa ako. Pasin, ikaulaw mo ako. Sa imong mga barkada, kauban mo sa trabaho. Dapat ako'y magduda sa imo ba si nakailain ng ikabuangang babae? Pagsulti lang. Total wala man kita makasal. Pwede na ako magpalayo sa imo.
1: Maayon ka manulti ni Ana naman ubag na.
0: Ikaw ang nagtudlo sa ako ng ano makatubag ko mga pulong asama ni ini. Pero giantos na ako, Nards, ang imong ipakita sa ako akaroon tungod kay mahal na ka. Giantos na ako ang tanay. Magpaabot sa imo ni atong mga laing higayon. Nga mo pauli ka nga ako rin din mag-inusara. Nga hubog pagyog ka. Pero okay, antos na ako tuon kay mahal na ka.
1: Mahal? Wala yung uso ng mahal-mahal.
0: Nards, pero nakasulti ka ni Ana. Di na ba ko ni mo mahal? Sultihin lang ko, Nards.
1: Sige na, nagang pagpangutana.

O, kumusta na imong partner nimo, imong kalivin? Mora gyapon. Nakaibalo na siya nga mag-uban-uban ko sa imo, ha? Ako siya gisultihan para ma-enjoy po ko. Ay, prangkahi, God! Mora ko man kay kwintagod sa iya, ha? Isulti ang tanan nga atong nahitaboing na nga nag-diskuta, nakikikailang nga lalaki. Ing na! Para mahikmata na siya. Para maklaro po nimo. Kung unsa iyang bation, nga maantigo na ka, maglaglag, maantigo na ka mo, intertenog lang lalaki. Inga nang buhata. Oh. Asa man ta? Ah, manayaw na sab ta.

0: Oh, Lia, katong lalaki bito nga imo kasayaw, no? O nakita na ta niya nga misulod ta. Hala, tulong lang gyapon sila. Barkada siguro na niya. Dali na. O mga friend, dali na mo. Ah, sige, sige. Hello, Lia. May ka nakasuloy mo balik dire.
1: Oo, Loy. Wala yung lingaw, Loy.
0: Oh, ay mo partner, wala?
1: Ah, lain na iya, ha?
0: Grabe, Sam. Musugot na lang siya mag-inusara ka o wala ka kauban niya.
1: Gusto niya nga wala ko sa iyang kiliran nga maglakaw-lakaw siya uban sa iyang mga barkada. Rason niya, nga lalaki daw sila tanan. Dili siya gusto nga apil ko nga ako rin babae sa ilang grupo.
0: Bisa na, kinaaman siya.
1: Amot siya, Loy.
0: Ah, let's go na, manayaw ta. Dala na. Para mabawas-bawasan ang mga problema ba nga nasa una-una magkasing-kasing ba. Dala na, dala na.
1: Oh, sige, sige. Sige na, Lia, sayaw na. Oh, Maris.

0: May paningot na ka, oh. O, triyawin sa iyong kamot. Oh, mapetong-tong ba? Oh, paksa. Loy, ayaw tinahing paayo, Loy. Oh, sige, sige, sorry kayo. Amin ni mo, Loy. Karoon ngayon ang katagamta pong enjoy nga sama ni Ine ba?
1: Ah, ayaw kabala ka. Basta mulaag lang ka din eh. Na ako pirmintin din eh. Huwag may laingling, oh. Mintras wala pa ako sa trabaho.
0: Oh, saan mali ka?
1: Nag-abroad ko. 2 months na ko karoon din eh. Sa ato ang lugar. Then mga siguro mga 1 month. Mga 3 months kibalik ko. Larga na po kong balik. Ano yung kinabuhin na to? Buhay abroad ba? Pagkabuti rin enjoy yun. Kaya dito, focus pa sa trabaho.
0: Pamilyado na ka?
1: Pamilyado ha? Wala oy. O sunod na, kumakita na kong babae. Nga akong pwede na ikauban. Tipon-tipon sa ako karoon, Lee. Kay para pagkabot sa higayan nga makakita akong babae, sana ko'y kapanghambong.
0: Dapat pa ba ng ipanghambong?
1: Oo, kay para di malain ang babae.
0: Pagminyo na para maplaster na ka. Tila nakasiglaag.
1: Mau gani. Kumpasan ako ni nga mintras wala pa ko'y partner. Kay pag makapartner na ako, tagsa na lang ni mahitabo ni nga ni. Enjoy, enjoy si gawas. Sayaw.
0: Oh, di ba mo nakakanta yun?
1: Oo. Oh, ako isinyasan akong kauban nga patugtugon na sad para mahawi na nasab ka. Dililayin kamot pati imong hawak.
0: Kita rin bang nagsayo-sayo, Tireo?
1: Sagdi na sila. Abi ni Muli, ah. Malipay ko basta magkita ta ka ba? Bisan ikaduha pa na nato higay pero malipay yon kay ko.

0: Malipay mo ko sa akong duha ka mga barkada to sa lamisa, pero kung ganyan nakita at ikaw po, mura kong nakulatan. Mura bang may ursa ang akong kalipay ba? Ah, abin ni Molly ah. Gusto na ko makakita ang babae nga parehas ni mo.
1: Daghan pa'y mas labaw sa ko ah.
0: Unsa man, tinuto nga live-in pa mo sa imong partner ni mo?
1: Oo.
0: Bahoy na ko sa imong hawak ha.
1: Okay lang.
0: Banay lang niyong duha kamot nila sa akong mga bagal. Time pa. Kuntinto ba ka nga sa ingani nga sitwasyon? Wala siya sa imong kanunay nga maglaglag ka?
1: Sa tinood lang, Loy, wala. Sugat nga nag-live-in kami, wala na ko makatagamtang magkalipay.
0: Mau ba?
1: Kanunay kami mag-away. Amot, asa tama niyang pagpaantos ako ah. Maglibog na ko kung nahigugma pa ba siya diri sa ko, wala na. Kung pangutanaw na ako siya, mingon siya, makikuban pa ba daw din siya sa ko ah, kung wala na siya higugma sa ko ah. Pero wala ko'y nakita nga nahigugmagin siya diri sa ko, Aloy.
0: Mauri nga pasagdan na lang kaniya na maglaaglaag sama ni Ine.
1: Wala ko'y plano nga maglaaglaag, Loy. Naloy lang akong amiga nga si Maris katong kaganina tungto sa lamisa na mo.
0: Oo, nakaila ko siya.
1: Kay maloy siya sa ko, amo na nga hiya kong hagadikaron.
0: Amin mo, sultihan na kastinoon. Sa unang higayon nga nagkita kita. Nakalaik din ko sa imo ha. Matong giduol na ka sa lamisa. Kumusugot ka. Gibaliwala naman siguro ka sa lalaki ngayon mong kikalibin ka ron. Dili ka sa ako.
1: Loy, total libin naman mo.
0: Napahigayon ni mo nga mangita pagkalipay nga lain. Nga nung magbintin makara sa lugar, nga wala ka magmalipayon. Napakay kagawasan nga mangita og kalipay ni mo.
1: Basin ni Morsab akong binuangan. May lang sa sinugdanan. Pagabot sa unahan, wala na.
0: Dili ka na himuon ako sa imuhan. Kung musugot ka, maglipinta. Biyay ng lalaki nga uwa magmahal sa imuhan. Biyay na siya. Ako, kung tinood ko nga nahigugma, ako siya kanunay ubanon. Bisan asa.
1: Loy,
0: tinood ka na, Lia. Bisan asa ko pa yung untol kay nakahinigugmai kami o banon ako siya. Andam ko magiguban sa imo ha. Huwag ipamatuon ako sa imo ha samtang magtuo ako sa laing nasod. Padalan ko ikaw kanunay. Pangitaan ko ikaw kapuyan. Biyay ka ng lugar nga wala ka magmalipayon. Huwag ipasagdan ka lang. Wala ka makatagamtam o pagmahal. Dinis ako ha. Mahalon ta ka. Bisan asa ko. Pero naitihigayon nga makalayo ko sa imo ha. Kaya trabaho ko sa laing nasod. Pero suportahan ta ka. Bisan di na ka magtrabaho, padalan ko ikaw magamit sa balay nga imong kapuyan. Samtang nga mag-inusara ka nga magpaabot din ka na ako. Usbon ko piyae ka ng lalaki nga magmahal ka nimo. Ngaingani na lang ka. Ako dili kong sugot. Nga palaglaagon ta ka, palakaw-lakaon ta ka nga wala ko. Di ko masugot. Kung tinudanay nga nagmahal ko kanimo, gusto na ko ako ora ka. Pero siya, ipabayaan lang kaniya nga maglakaw-lakaw kasama ni Ine. Mahalon ta ka. Biyay ng lalaki. O sige, tagantagang number para tawagan ko ni Ma. Ha? Kung makadesisyon ka na. Mag-uban kita. Unaw na ka nagmayo. Unaw na ka nagmayo, Leah.

wala man makauli si Narch. Tawagan ako siya. Ganun wala siyang pauli. Nabuntagan na lang wa siya dire. Tawagan ako siya.

0: ano, Narge? Asa man ka wala magkampawali gabi eh.
1: Hindi ako sa trabaho. Itinitso na lang ko. Hindi ko nakatulong sa kumbarkada. Magpaigo na naging mo ha.
0: Magpaigo na lang ko kako ah. Gusto ni mo nga malipay ko?
1: Kung sa himo ni mo nga malipay ka, sige. Ikaw na yung mahala niya. Trabaho ko. Focus ko sa akong trabaho.
0: Focus kasi mong trabaho, focus po kasi mong barkada, huwag na kay time dress ako ah.
1: Ay na sige Giyaw-Yaw, i-off na rin cellphone ako eh.
0: Oh sige Narge, wala ni mo disturbo sa imo ha.
1: Kung na mo i-gusto na ako, wala ni mang disturbo, focus ko sa trabaho.
0: Oh sige Narge, klaro na nga wala na kaganay sa akong makiguban.
1: Karagahan pa ni mo Giyaw-Yaw.
0: Sige babay, pag-ambing Narge sa imong mga barkada. Kung di ka magmalipayon.

Tama na siguro ang desisyon ko. Tama na siguro ng umubiyan ako sa iya. Tawagan ako si Loloy. Bahala ka na, nurse.

0: Lo si Lia.
1: Oy, Lia, pasensya kayo ng utana kung kisa ni kayo waman makapunbok yung number ko diri. Ako rin nagkatag sa imong number, diba?
0: Oo, sige lang, okay lang. Luya, asa ka karon?
1: Okay, plano.
0: Pwede ba magkita-kita?
1: Oh, sige. Ako yung sasay mo kung asa kita magkita, ha?
0: Oh, sige, Luya, magpaabot ko karon-karon dayon.
1: Okay, okay.

0: nakibaga dala.
1: Loy, sa tinood lang, nakadesisyon ako nga mobiya na sa lalaking akong kauban. Wala siya makauli kagabi eh. E, ulay, klaro among panagsultihan na eh. Maragwa na siya iganagit sa ko ah.
0: Tinood ba ka na?
1: Oo, Loy.
0: So, nakadesisyon ka na para sa unsa?
1: Sa imong plano.
0: Okay, dali, sakay sa motor. Kay, mangitatag ka po yan, ima.
1: Okay ra sa imo, ha?
0: Oh, tada!
1: Ah, silay.
0: Ano? Oh, sorry. Hawi na, sige.
1: Oh, Loy.

0: Oh, okay dah kata ni. Dam, pilih bulan diri dah.
1: Ay, top 5 lang, sir. Ah, pero na may aircon anak, sir. Kamu na magbayad sa kurente, sir.
0: Oh, sige, madam. Huwag problema. 2-5 ang balay. Then, sa kurente kami na magbayad.
1: Ah, oo, sir. Hasta tubig.
0: Wala problema.
1: Okay na ka diri. Okay na kayo diri, Loy.
0: Ah, sige. Mag-ubanta diri. Samtang wala pa akong magagawas. Nandun sa laing nasun. Samtang magpaabot ko sa akong biyahe. Na nakaigipo yan.
1: Salamat ka, Eloy.

0: Dire ka, unarga na ako. Pero monthly ko ikaw padala ano magamit ni mo dire.
1: Loy, masay kalimtan ko ni mo.
0: Ay ka balang ka, di na may tabo. Pagbalik na ako magpakasal ta. Ha?
1: Makaasa ko, Loy.
0: Makaasa ka. 2 years lang ko dito. Makabakasyon ako.
1: Magpaabot ko, Loy, ha?
0: Ay, kamalakad, magtawag-tawag ra ko sa imo, ha? Mangumusta ko sa imo, ha? Paabot ra ka nga ako'y mutawag sa imo, ha? Mag-amping ka diri. Pwede kung gusto kauban ka na lang mga idaran ng mga babae para na kay katabang.
1: Okay lang sa imo, ha?
0: Oo, kato si Maris. Yung barka na palaglaga sila diri. Pero, ay, napaglaglag biskohan, ha?
1: Dili na. Ngayon nga lang tutungod kay...
0: O, sige, okay na.
1: Ako lang makagawas ko kung nako'y tuyo sa gawas. Pero kung gusto nimo nga nako'y kauban diri nga
0: kanang idaran nga babae nga walay trabaho, pwede nimo ikauban diri kanang maayosan nga babae para nakay kauban nga maglakaw-lakaw asa mo. Magmonitor ko sa imo, ha.
1: Balag kada minuto ka magmonitor diri ko mabala ka.
0: Sige. Malipayon kay ko kang luloy, Kuya Arn. Tinood ka na, kung hili kita magmalipayon sa usa ka lugar, ganon dili na to pangitawon ang lugar na to kita makuntinto malipay. Karon, Kuya Arn, may usa ka anak ni luloy. Kung anong kahibalo, sa lalaki nga una na kong ka-live-in. Kung asa na siya. Focus na ko sa lalaki nga tinud-anay nga nagmahal din ka na ako o naghatag o pagtagad na maayo. Mauna lang kini ako akong siyang ginampingan para dili maguba ang among panaguban. Dika salamat, Kuya Ern, sa paghatag kinabuhi. Ibalo ko nga makahatag yapong kinig-inspirasyon sa uban. Makahatag pagtulunan ang imo magtatampo, Lia. Lia, salamat kayo sa imong nga kaagi nga imong gishare diri sa atong programa. Ibalo ko na inspirasyon ni Lia nga makuha sa atong mga tigpaminaw. Okay, mga listeners, no? Ayaw ka mo kalimot sa atong mga produkto. Mao ni ang pinaka-importante sa inyo. Labi na gikan sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. O labi na usab, no, sa atong Coffee Corn Purple. Sulay ninyo sa matag-adlaw ang Coffee Corn Purple. Makahatag usab kinig kaayuhan sa inyong lawas. O guman sab sa atong Turbo Max Coffee, ang kape nga makahatag og energy sa tibuok adlaw. No, kung first time ninyo, ha, tistingi lang sa inyong tunga sa sashi. Pero dili mo makontinto sa tunga sa sashi, pwede nyo hot don. O dinisab na sa atong Orion Herbal Liniment Oil, ang haplas nga para sa tibuok pamilya. Anong tibuok pamilya? Pwede ang bata, ang inyong kinamanghuran nga bata. Nga dili mabalaka nga mahalangan sila kay wala na'y halang. O ikaduha, dili makadaots panit tungod kay wala siya'y chemicals. Mga pure herbal ang anaa sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Dayon sa atong umabot usab nga haplas, kaming pakini ang atong Supremo Herbal Oil. Sige lang, magpahibaloro ko sa iri kung mapalit na kini ninyo sa inyong mga parmasya nga dulce sa inyong lugar ang atong Supremo Herbal Oil. Og labi usab no sa atong Nerveplex Syrup, ang kompletong bitamina. Mga inahan, ipatagamtam ang inyong pagmahal sa inyong mga anak. Pinagis pagmintin sa kada adlaw sa atong Nerveplex Syrup, ang kompletong bitamina para sa mga elementary nga mga bata, babae man o lalaki. Og sa atong Nerveplex AA or Appetite Enhancer Capsule. Nerveplex AA Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala na ito nga nawala ang ganas pagkaon. No, sama sa mga tigulang, mga batanon, mga kuya, mga mama o papa. Labi na sa 13 anyos, kung nawala ang ganas pagkaon sa 13 anyos, pwede mo take sa atong Nerveplex AA Appetite Enhancer. Og labi na usab no sa atong B40 Capsule para sa mga higala na ito nga nag-agwanta sa murag na'y manusok-tusok sa inyong tiil, mga idara na, mga taas na edad, na'y manusok sa inyong tiil, murag na'y mangusi o magbinhol inyong kamot o inyong tiil. Mauna na'y gitawag nga nerves neuropathy basin na daot na inyong mga kaugatan, gumikan sa edad o kaha basin sa inyong diabetes. Malibyuhan na, matambala na, nga mawala na yung pagkagwanta niya ng tusok-tusok sa tiil pag-take sa atong B40 capsule. Ha? B40 capsule, mahigala, ay kalimtig yun. O sa atong Mega Curse of Gel Capsule, nga dagang health problem ang itikar. Pwede sa mga high blood, mas nindot sa mga high blood ang atong Mega Curse. No? Kay mahatag ang kaligo na atong ugat, nga dili kanya daling mag-plakong mag-spike ang atong dugo. O dayon sa atong mga diabetes, so nina, Mintin mo sa atong Mega Crush Subtil Capsule para mag-increase ang inyong insulin sensitivity. O sa mga lulo ug lola niya, mga nanay ug tatay, magmintin mo sa Mega Care ha. Para sa inyo niya na dili ta daling limtanon. Di ta makabatunog Alzheimer's, no? Okay, ato lang likayan mga nanay. O sa mga arthritis ni na, mag-Mega Crush Subtil Capsule. Sa mga adunay osteoporosis. O sa mga babaeng adunay dysmenorrhea nga mag-anto sila pagamot sa ilang binulan nga regla. No, mag-Mega Crush Subtil Capsule mo. Mga ma'am, no, para di mo mag-anto sa kasakit ng inyong bation panahon sa inyong binulan nga regla. Mga inahandya ka nagsabak karon, gusto ba ninyo pagabot sa panahon ng eskwela na inyong anak, preparado na siya, imintin ang Mega Crush Subtil Capsule mga inahan, samtang wala pa matao inyong bata. Kay ma-avail na sa bata pagkataon niya pagabot sa panahon ng eskwela na siya, diha na, no, preparado na ang atong mga anak sa pag-eskwela diha. Okay, kalimot sab sa atong Fairbite Capsule. Fairbite Capsule mahigala, makahatag yapong tabang sa mga tao nga mayroon nga trabaho, daling ka po yun. Ano may naayaw pa sagdi. Huwag na yun, mula ka huwag ka murakag malipong, luspad, dry tanaw ni mong lawas. Imintin ang atong Fairbite Capsule. Ha? Fairbite Capsule mahigala, ang tubag niya na. O ginumdumi para po sa mga bagong nanganak, pwede mag-Fairbite Capsule para mahibalik ang pagka-pinkies, din pagka-blooming. So salamat kayo sa inyong makanunayong pagpaminaw mga higala, bisan pa man sa nagkanilaing mga lugar nga nabot atong programa nga nabati ninyo ang mga kaagi sa matag tao nga atong gitagag kinabuhi. Salamat kayo, kininyong higala, si Kuya Earn, ang inyong Dr. Love. Mingon, bye-bye, o God bless ka na itong tanahin. Bye-bye!
2: Dr. Love!
3: Nakabay mga panguntana, may tungod sa balatian sa imong kalawasan o di ba kaha kapamilya o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian. Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
4: Hello! Welcome mga kahigalaan! Maayong adlaw ka natong tanan. Anianap po ta sa atong programa. Sa inyo ang suki nga oras sa matag-adlaw, no? May kalabutan sa tong panglawas. Kini yung higala sa kahanginan si Buttercup o hinaot nga anaa mo sa maayo pod nga panglawas nga wala gi pang bati din ha nga medyo makadaot gid sa atong mode, no? Sa matag-adlaw. O ato ang gi-welcome kanuna yung ato ang doktora, no, sa kahanginan si Dr. Choi Bantilante.
5: Yes, Ma'am Buttercup, no. So thank you kaayo sa imo ang introduction.
4: Maudjud. Welcome ang tanan, no, si Doktora, gi-welcome gi puna nato, no. So atong gipanghinaot nga naay gusto nga mo join, magpadala sa inyo mga mensahe dinhi sa inyong mga naagian, no, katong nakainom og mga unsang mga vitamins, ilabi na sa atong gipang-endorse dinhi. Pwede mo mahatag og mga positive nga feedback, no? Og invite mo na mo sa gusto nga mo shout out og sa gusto nga mo join. Ang atong hotline kay 0909-304-8924. So pwede mo mag-message sa inyong mga gipang bati sa panglawas, sa inyong mga problema sa panglawas, kay andam si Doktora Choi nga matubag ka ng tanan.
5: Yes, thank you, ma'am.
4: Huwag ka itong imong kuan, Dok, sa Facebook po na ito, Dok. I-invite na ito, Dok.
5: Oo, sa ito ang Facebook account nga Dok Choi, D-O-C space C-H-O-I.
4: Okay, thank you kay Doktora, no. So, mauto, welcome ang tanan, no, nga mo message again sa ato hotline number 0909-304-8924. Aron mo makapadala sa inyo mga messages para makatabang puta sa uban sa ilang mga gipang bati nga matambagan diri ni Doktora para pod sila mismo ma-aware og unsay angay buhaton, labi na gyud kay importante kaayo ning ato ang panglawas mga kahigalaan, no. So sa walay paglangan mo basa ta sa ato ang text sender coming from Noel, ingon siya, Dok, maing adlaw. Huwag ka nimo, Ma'am Buttercup. Galibog na ko aning akong lapalapa. Sige mag-liki-liki. Bisag, sige na nako butangan ng moisturizer. Palihog, tagae kog, epektibo nga tambalan ni Doc kay makaulaw kaayo. Ulitaw pa baya ko. Ato ang sender kay taga-agusan, Doc, no? Ang sali nga agusan, no? Kahadapita.
5: So actually, ang kuan-ana is, agi man nakasagaran sa dry skin, no? o ganasigig ka basta yan diil no. Ang ako siguro masuggest is kung mag-moisturizer siya, mag-media siya.
4: Mm-hmm.
5: Ako ba gani gamitin lang is petroleum.
4: Okay.
5: Oh, dayon mag-medias ka, hindi siya matang-tang, no? So, muna yung muntang kagabi. Pero mas maya siguro mo ato siya o kanang salon. Marag ba, mga pag-pedicure or something. Di ba naman na sila yung marag ikuan?
4: O, mga marag spa, mga food spa.
5: Oh, iba, food spa niya. Kaya kuan man inlag mga kubal.
4: Dili mo sa motdok, mga food spa ka. Dapat marag a matter of maintenance sa pudagway siya, dok, no? Dili ila.
5: Maintain yun na niya. Oh. Kay, basin siguro, ang gamit po niya mga sapatos or kuan is kanang gahi. So, tendency is mabaga yun ang imong skin kung inana. No? So, muna siya, siguro foot care, good siguro. So, mga ato siya, kuan ang mga pa-pedicure nga iyang pakuanan, iyang pa-foot spahan, mm-hmm. and then, kana, butang niya moisturizer. Or katong petroleum jelly. No?
4: Mm-hmm. So na. Petroleum jelly sister, no? Sister Noel.
5: Yun niya ang mag-medjas niya.
4: Then imong medjasan. So oh, marag ako na hinumduman dok, mag-pinkish-pinkish dahil ng imong kuwanan uh-huh. na.
5: And then kung hindi gid mawala, siguro ang person for that is part mangguna siya sa skin. Mm-hmm. So derma gyapon niya ang atuon kung hindi gid siya mawala o kanang inana lang treatment, no?
4: Okay.
5: Kay base na nailaing problem. Ay, infection ba? Inana? So, kana may kinahanglan ni mo kung anon. So, muna akong nabantayan. Basta medyo mo ask siya og liki akong kuan kay nibaga ng imong kubal.
4: Mm-hmm.
5: O, magpa-foots pa rin ko. Kailaman ng kung anon. O, dahil kana, mag inanadayin ko akong ibutang sa kanamidjas nga naka-petroleum jelly ko.
4: Uh-huh.
5: Or katong moisturizer nga kuan dyo kayo. Bita medyo mas sticky-sticky gano'n siya. Di na okay. siya lasaw.
4: Sakto.
5: Pero kung ka na, di ko siya mawala. So, there's something wrong with your skin. So, what do you kag dermatologist?
4: Pero sa ato pa daw, kaning magliki-liki na itong lapa-lapa, dilig na siya yung normal gidon ta, no? Or agi ni kaysa, agi sa ato, ang weather nga init, ina na.
5: Siguro sa weather ni mo, pag cares ni mo si Muntiil, sige siya ga-dry, niya sige siya tunubog ka ng hard services.
4: Okay. So, abin ako, kinaiyahan lang ni niya, dok. Lahi pa di ay, no?
5: Hindi po siguro.
4: Uh-huh. So, dahil medyo kaya ang feeling na atong lapa-lapa bitaw, atong tikod nga magliki-liki. Kaya nga no, mabantayan na to, dok. Mabutangan na isyag ka nang para saan ang abog, no? So, naa siya'y liki. Mabutangan, laing kailan taon. Mag-itom-itom dahil yun ang itong tikod nga doon ay mga liki. Mabutangan siya.
5: Muna ingong ko lagi na ma-infected on niya na or basi na-infected na na. Muna ginhanglan siya matog derma.
4: Derma, jod. Hintawon na. Maduol kita dermatologist. Anyway, diri sa dipolog, daghang dermatologist. Dok, no?
5: O, tolo.
4: Tolo. O, daghan-daghan na. Pero kaning si sir, kaya dito mani siya sa asa to niyang lugar. Agusan mani siya. Na pangita lang din ha palihog sir og duol ka og kuan dermatologist kung dili matabang sa gingon ni doktora nimo nga petroleum jelly tapos magmedias ka.
5: Mm-hmm.
4: Dok, usay maayong vitamins ka ani dok nga ma-produce bitag ka ng murag oil sa atong body ba? May diya mag mega care dok or unsa pa ba nang mga vitamins?
5: Pwede naman siguro po nga mag mega care siya no, makatabang siya nga dili kay dry ang skin. Pero lahi naman ko na siya yung kagubal, ma'am, kay agi naman na siya ka nang guan bitaw, murag dead skin na siya ba, nang gahi na ba.
4: Mm-hmm.
5: No, so, muna nga kinahanglan sa yun na siya tangtangon.
4: Okay.
5: No, pwede lagi hapon na siya mag-inom og make care para healthy ang ubang parts sa iyang lawas, tabi mm-hmm. na sa iyang so, skin.
4: So, mga da ito, no, ang advice ni mo, sir, ni Dr. Choi, nga, maduol ka o ka na sa food spa. Ay, nana, no, after ana, magbutang ka atong gingon yung petroleum jelly, then make sure nga makamidjas ka para dili siya mabutang ag mga abog unsa ng mga bacteria. Pero kung di dyan matabang, mo, na to yung doktora, nga mo adu lang ka o dermatologist, no? Kay sa imong giingon, ulitaw ra ba ka? Medyo maulaw ka. Mm,
5: pero kaya kung pasabot sa petroleum jelly, kaya overnight lang ba?
4: Ah, okay.
5: Overnight siya, mabutang ka, i-leave on mo siya, okay. Munang midyasa ni mo siya, haro ni siya matang-tang.
4: Mm-hmm. Mayo po na siya nga advice ni mo, dok, no? Mutry dagway ko, ana. Anyway,
5: kaya nakakita mo ko, ana, sa mga fashion magazine ba?
4: Ah, aha.
5: Uh-huh. Ay, nana, ang suggestion nila in how to kuan. Ako'y nabasa na sa una.
4: Okay. Hinoon, magani, akong tikod, wala po ka ikaw kabantay nga nailiki.
5: Mahilig man ka grabber shoes.
4: Mauna siya, dok, no?
5: Marag di man kayo magkuan, ma-expose sa abo, ma-dry. Ako, mangod, mahilig magkukong sandal. So, muna, ma-expose siya sa abo, dry. Pero kung ka na mahilig ka grabber shoes, di ba, marag
4: kumukumukro siya.
5: Moisten man ang imong tiil.
4: Okay, maubod. Ay, so ano na lang nung? Wala na i-advise nato sa ubang kahigalaan nato din ha. Nga doon ay problema sa tikod. Mag-rubber shoes, no? Makatabang po na siya. So, thank you kaayo sa ato ang nag-message karon. Dayon, shout out kaninyo din ha sa Agusan del Norte o Agusan del Sur. Salamat kasi mong advice, Dok, ha. Dito ta sa atong lain nga nag-message, Dok and Ma'am, maayong adlaw kaninyo din ha and more power. Adugay na kong gasubaybay sa inyong programa. Alegri kaayo mo. Alegri ba, Dok? Kung saan alegri, Dok? Alegri kong mga tawa, no? Dako pa, Jod, o gikatabang inyong produkto. Thank you. Siya na alam yes. Ko'y concern sa akong mga panit. Taghang nuka-nuka. Ingon sa doktor na ako sa una kay eczema daw ni. Unsay angay na akong likayan, Dok, o unsay maayong vitamins para dili madaot akong flawless skin. Si atong texture sender is Annabel from Bukidnon. Shout out ni Ma'am Annabel, din naasa Bukidnon.
5: So, kana may nana either eczema, so meaning ana allergy or skin allergy. So, kanang i-avoid niya nga dry ang skin. So, katong-atong ingon nga, ang mega care pwede makatabang sa iya. Kaya more on, di ba, improving allergy, di ba? Mm-hmm. Improving your immunity and making your skin supple and dili siya dry, no? Kaya agisa na siya'y additional protection or component para sa lipid layer sa imong skin, no?
4: Mm-hmm.
5: Akong advice sa iya is matik siya o pang allergy nga tambal. Like levocetirizin plus montelukast inana every time nga na siya allergic reaction haron dili siya mo flare dili siya mo samot pero pinaka important gyud is mo avoid siya og anything nga maka allergy sa iya ano di siya magpatakag butang og mga lotion nga naay tendency nga maka allergy di siya magpatakag kaano mga foods nga maka allergy no mga pasayan kasag itlog manok mainana no talong kanang mga bulad, yun may na nga dili presko ang food. So, kana siguro, i-avoid niya na, no? Kay, kana mang good, every time ma-trigger ang yung allergy, mangawas ko na siya.
4: Mm-hmm.
5: Para sa uban, ang uban nga ni psoriasis. So, every time ma-stress sila, or makakaon silang maka-allergy ng mga foods, mangawas na siya.
4: Uh-huh. Madaot yun ang kanang...
5: Pero ang psoriasis, not more on allergy, mangod siya. It's more on your immune system.
4: Uh-huh.
5: And then, usually, ma-flare up na siya kung na siya i-stress. Makakuan sa imong immune system ra mo flare.
4: Ma-trigger din siya pag ma-stress ka ay bale no. Daghan kay mga klase-klase dai sa sakit Dok no nga. Ay, mag-antos gid ato mga kahigalaan.
5: Mag mega care na lang siya, mag-vitamin E, vitamin C with zinc, kinana na lang para for sa young skin.
4: Logi. Then no, sa pay maayo niya, magpili man po din ko andok, no? Mga gamit like lotion, inana, dapat mga as hypoallergenic.
5: Much, hypoallergenic or kanang mga pang baby, nga wala additional nga mga humot, classic nila nga lotion, ang uban na na, mga Aveeno.
4: Mm-hmm. Mga magical para labanan,
5: na ko, ano, yung mga, pwede naman ng mga Johnson siguro. Ana, pero kato nang wala na yung mga additional mga oat or something.
4: Okay, Aveeno, ikaw dito may ingon nila, Dok, no?
5: Pero ang Aveeno manggod is more on para dry skin. Mm-hmm. Kaysa US manggod, kay maski pag bugnaw, dili kayo init, ang ilang hangin bugnaw, murag makadry kaya pun si skin.
4: Correct, may namdam ko doon ko po yung tag medyo bukit, bitaw.
5: Mm.
4: Tingala ko, sige mong kog ka na ang bugiskis?
5: Oo.
4: Bugiskis ba? Katong nakapuyo ko last time dito sa Gutalak. Nang bugiskis ka ayo kay ang hangin tugnaw tapos ay mong skin gauga. Inginana, no? So, Dok, kanang bitong, kanang sa eczema, Dok, ba? Kanang ang uban daw, Dok, na ako'y nahinumduman, nga sa baby pa siya, wala, pero nagdako siya, nga naan niya. Kung saan na siya, Dok? Kung kaan na gina siya mo?
5: As time goes by, mga makakaon, magiging mga foods nga maka-allergy ka. So, naging tendency nga mo develop na siya sa mood.
4: Kaliwat po na siya, Dok? Pwede, dili?
5: Usually, kaliwat na siya.
4: Okay.
5: Parayara na siya o asma. Mara na siya skin asma.
4: Ah.
5: Kaliwat ragiha po na siya.
4: Okay. So, salamat kayo na doktora, no? So, Ma'am Annabel, muna to yung advice si doktora ni mo, Ma'am, no? So, thank you sa imong pagpadala sa imong message. O, gi-invite gihapon na to ang tanan nga ayaw mong kaulaw, mo message mo sa inyong mga gipangbati din, ha? Aron matabangan ta ni Doktora Choi, no? Itong hotline number kay 0909-304-8924. O, sa mga kahigalaan na to, nga wapa nakatry sa atong coffee corn, itry ninyo mga higala, no? Kaya naa siya'y malunggay, naa siya'y corn, at the same time, naa siya'y mangustin, no? Dayon, sa gusto nga ka na ang kulang og tulog, i-log mo na siya maayo kay atong Coffee Corn. O banandain ninyo sa Nerviplex AE, maayo imong katulog, maayo pud ang imo ang ganado pud ka sa pagkaon. Pero wala pa ni siya nagpasabot, Dok, no nga ang kung ganado na tamo kaon, Dok, manambok na gid pud sila.
5: Dili naman pud ang kuan na magud ani, labi na ang mga elderly nga medyo luya, wala kay gana mo kaon, mo na kagaan sila og vitamins nga with kaning inani na pag nagkaon, no?
4: Uh-huh.
5: Og sa mga bata nga picky kaayo sa ilang mga pagkaon, no? Pilian ana bitaw, so mo na nga haron mo gana sila kaon panang na sila vitamins nga na ay lysine or buclycin. So same sa atong Nerviplex syrup o sa atong Nerviplex AE.
4: Tinuod yun na, doktora, no? Then katong na ay mga paminhod sa mga kuan, kaugatan, na ilado na kayo ang atong B40, mga higala, no? Ang B-complex nga B40. Mora na atong imno ni Paris din na to sa MegaCare. Ilabi na atong mga medyo nag-edad na, katong padulong na po mag-menopause, and then katong gusto maburos or naburos na, nindot kayo ang MegaCare imno ninyo, no? Para po nga katong gusto magpatutoy para inyo ang baby, masuyop nila imong milk nga nag-inom ka ato, so pwede po nga mahimo pag silang bright. Dok, no? Then pagawa sa baby, pag-edad na niyag 2 years old pataas, pwede na rin siya mag-Nerviplex nga syrup. So, yes, tuloy-tuloy ang kabright sa bata, anak, Dok.
5: Lagi, ma-genius na yun yung mga ilaang ko, ano, yung mga anak ko, ilang mga apo.
4: Yes. Speaking of ka ng ma-genius, Dok, manhin naman na yung mga vitamins nga ka ng pabright sa baby, Dok, nga yun nun sa kuan. May namdam ko na ikatong mga Obimax, something, inana. At unsa na siya ka-epektibo, Dok?
5: Kana siya, muna siya ang nai omega-3.
4: Okay.
5: Parehan yung MegaCare, oh, omega-3.
4: Oo, gide. So, mga igala, sakto kay mag-MegaCare ta. MegaCare jud kay walay problema sa mga buros nga katong mga magsuka-suka.
5: Then kaning ko ano, Nerviplex syrup na to, na siya'y taurine. Ang taurine is additional vaginal siya na makakuan
4: sa brain.
5: Mm-hmm.
4: O, na diba? Asa pa man mo ana, kuan na siya all-in-one nga vitamins para sa mga bata ang Nerviplex syrup. Dahil yun na apoy Nerviplex EE, dili na po dulay pa bright ang sa EE, Dok, no? Sa mga nag-edad na.
5: Multivitamins na siya usually and naigana pa ka.
4: Okay. Thank you kay Doktora. So, Darita, mapadayon ito mga higala, no? Thank you sa inyong kanunay nga pagsubaybay sa atong programa, no? Hinaot nga, di pa mo katulgon nga namati na mo din, ha? Kay, doon na ba ito yung nag-message na mo nga sa miaging nga episode nga aligri ko naming Doktora. Kani, Dok, kinahanglang aligri gitaan ni Dok. Mura ganahan, should we dari magyawit-yawit ba, no? On air. So, thank you so much mga higala, no? Darina po ta sa ato ang nag-message. Ingan siya dari maayong adlaw kaninyo, Dok, o Buttercup. Hinaot padayon mo sa inyong programa. Daghang mga mamiminaw ninyo dari sa akong lugar sa Surigao. Dayo rapod ko din hi, apan dari na ko naminyo. Okay, so, shout out sa tanang taga Surigao, no? Mga Surigao, no? Nog sa mga dayo din ha, nga nagpuyo. Okay. Akong problema, Dok, kay bahin sa akong tiyan. Nganong sige mangkog permi nga gibutdan, murag na punog hangin. Maarang-arang akong pamati kun makaotot, apan most of the time butod jud makaguol, Dok. Please help, thank you. Ang text sender na to gikan sa cellphone number nga 0906 sa last 4 digit number 7989. Kanay, Dok.
5: So usually kana main anak good is nai kanabitang sa itawag na ito, lactose intolerance, no? Nga maghangin-hangin. Kabantay ka na nga sigag inom ugatas, labi na mga fresh milk. Makabantay ko na, basta may inom fresh milk, mar maglain akong tiyan, nga masikog utot-utot. Agi kay gassy kaayo, no? Ang kuan, or reaction siguro na sa imo ang tiyan, kung ma-expose ka o mga lactose, no?
4: Uh-huh.
5: So, naiuban ng mga country, kaya naay sila baligyan ng mga lactase enzymes na pwede nimo imnon. Kaya na ko'y friend, gikan siya sa gawas. So, maglain yun iya ang tiyan kung makakaon siya something na nine milk, no? So, muna nga, mainom din siya itong lactase na tablet, ma. Arang-arang na siya.
4: Ah.
5: So, siguro, ma'am, avoid ka mga fresh milk, inana. Dahil yun, avoid ka o ka ng kanabitong, sa ito, ani, kanabitong mga kanang mga milk tea karon, milk tea or mga coffee karon nga naay mga latte
4: lagi
5: o kanang mga cream, so siguro avoid kag mainana. Pwede siguro mag coffee corn na lang ka,
4: correct,
5: mainana na lang siguro, and then try nga magpa-konsulta, no? Kaya ang uban ana basi nagi something like example GERD na siya gastroesophageal reflux, kung ma-document nila sa x-ray or ultrasound ba na siya nga kanang feeling kanang i-ultrasound Manila niya nga mura siya makita nila nga ang dye mo balik. Mm-hmm. So murang na kay regurge no or sa hayang banana is paimnon kag tambal nga panggerd no. Uh-huh. Kanang pantoprazole with domperidone or omeprazole parisan og domperidone in ana nga combination no. So then kung ma-improve siya so most probably na kay GERD.
4: Uh-huh.
5: So ang kinala niya avoid is kato mga high in kanang mga dairy products dayon avoid sa mga foods nga kanang mga halang mga aslo mantikaon haron dili ma additional trauma ang imo ang tinai o mm-hmm. Or imong stomach no agi sa acid no nga musamot no ana.
4: Okay, salamat kay Doc. So kaning iapong butod, okay kay tay mong gingon Doc no. So naman po tay haplas, pwede ra pud no bisag wala gani tay mga butod-butod sa tiyan, pero medyo muna ay tay bation, dami mo pud mang haplas. So try pud og gamit sa kuan ma'am o rayon nga haplas. Naman tay medyo halang pud nga klase no, katong orange ang taklob. So pwede pa ka mo gamit adto. Diba Doc no?
5: Mm-mm.
4: Mag-urayon ta no mga higala no kay nindot pud siya nga haplas, dili pud siya ingon nga baho nga og kanang pananglit na kay lakaw. Tapos nga nigmulabay ka, dili po kayo klaro, dili kayo obvious nga naghaplas ka ba? Mura lang po siya nag-semicolon, o, oh, diba? Humut-humutan oh, ko.
5: Agi sa citronella. Kaya halang-halang akong gusto. Gusto
4: ah, okay. Haplas. Kung halang-halang, Doc, medyo manimaho na yun nga ka ng haplas na dyan yung magigamit. Mm-hmm. Pero kato itong green nga haplas, so dili kayo ka mapansin nga halang no, nga nagkuan ka, napansin nga ka na ang nang haplas ka kay citronella raman ang kahumot nga ilaang ma-simhot. Hanto na po sa sunod nga episode, magkita-kita na po ta, mga kahigalaan na itong mga palangga din ha. Sa ngalan ni Kuya Friends, kini si Buttercup, nga always magpahinomdom, prevention is better than cure, and always cheaper than cure. Oh,
5: yes.
4: Doctora?
5: O kini si Doc Choi, nagaingon nga, God is still the best doctor, and prayer is still the best medicine.
4: And for now,
5: bye-bye!
3: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing ng mga anak ng Diyos. Mateo Kabanata 5, Talata 9.
3: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.

0: 9996 6992 or 0917 890 8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL! Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ania na ang bagong Kantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Kantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Kantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan, ang Kantilan

0: Bag o Cantinan Bank ATM Card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang. Sa dugang kasayuran, bisita ha ang bisag-asa nga opisina sa bangko sa Cantinan Bank nga duol kanimo. Sa Canbank, together we can.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Rubilin Rosales, Sandra Pael, Maa. Lami naman tulog, lami naman bawas, wala na problema. Okay na, relax na ni. Nakainom sa ampuan. Barley, wala to sa, kaya lang po namo. Dili namin ang problema sa barley.
1: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, o Bria Pharmacy.

bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

0: FM Radio Confessions, kauban si Kuya Politz.
1: Para sa mga nagmamahal, I love you.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Coffee 17-in-1, every time magkapiko, dili dahil ko maluya kayo, makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya nga, maayagod siya. Namoy mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule o ang tanang product sa EXL Makabuhay kayo. Nindot, good na siya. Proven at tested na quality product, good siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Ako si Dominador Bio Kay Senior sa Nusay Torrel, Davao City. Tukad na kayo ng kong Magnum C capsule o kape. Tapos ibata gamay, nawala yun. Kalawin sa ginoon, nawala yun. Munang dingting, yun ako na inam. Kadadla yung frenom. Kasi sa karlaw, kapag kong inam, kalima, aneh, Magnum C capsule o kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay ninyo kung gusto nyo. Pati lamia yun.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Rejume Distributor, Ruta Pharmacy sa Kalina o L3 Pharmacy.
3: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5.
4: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
5: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
6: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
7: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
6: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
7: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi

0: Tungkay, cinnamon, guava at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahira kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
1: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
3: Dolores Dimaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailan yun ang iyang kuan, mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday, normal ang pagbawas.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule ug Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy ug Bria Pharmacy.
5: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iCan Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta. Padulong sa umang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay. Magkabayad o bills. Makapalit o prepaid load. Makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store. O pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together we can.
6: Kayawe ka magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
7: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters.

0: na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
1: Prudensya Altirado, tapos sa gapan na po, ay, kasunod din ako sa Magnum C, sir. Loadlo mo ko nagdadamit ang Magnum C. Pagkadoog na ko sa iyong radyo nga, hinana, kadadlo ko nagdadamit sa Magnum C. Bobo kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, tanang natin mga palati ang ginagmay. Masalamat po sa Magnum C kay naamo, naapon ni siya. Naparapurapod!
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa PassMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi. Asa man ka, lami kauna, no?
7: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
8: Hugo Bistro. Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy Tteokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
9: Tara na!
8: Sugod na tayo sa Hugo's Bistro.
9: More than good pizza.
10: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
11: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
12: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
13: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
14: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi

0: Dog Lock.
1: Mapagpalang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin, ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
1: Makabuhay.
2: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
4: Gutom na lagi? Asa man ka, lami kauna, no?
5: Good news! Davao di Oro, ania na ang lamiang pizza in town.
6: Hugo Bistro.
7: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
8: Tara na!
7: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
9: More than good pizza.
10: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters.

0: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
1: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: morning, duha po siya capsule sa evening. Doon na dyan siya changes ni gaana akong paminaw. Ang plema, dali na kayo siya ipagawas. And then akong kalinturan, inawala gid siya. Nakatrabaho ra po dayon ko. Ma-recommend dyan ako ang EXL Makabuhay Plus. Tungod kay kining EXL Makabuhay Plus, epektibo kayo o grabe kayong iyang benepisyo sa atong panlawas. It's never too late to be healthy. Makabuhay.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
3: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
4: Emeline Dabalos, galang sa bangkeruhan. May nandat ko siya yung nun. Baka tulog kag maayo. Kami imong tulog ba lang? Ang imuhang pagpamino ganit. About sa barley, makabawas ko kag peme sa barley. Barley coffee. Magnum C, mas nindot imong tulog kung nakainom ka. Pwede na kadili ka pati yung nagutom ba? Epektibo, barato po.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Barley, mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, ug Bria Pharmacy.
6: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
7: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
8: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
9: Hugo Bistro.
10: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
11: Tara na!
10: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
11: More than good pizza.
12: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruksete Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
13: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
15: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
16: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
17: Mas klaro na ba bisan gabii?
18: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
19: Ipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
20: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it.
4: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
8: Rubilin Rosales, Sandra Pael, Maa. Lami na ang tulog, lami na ang bawas, wala na problema. Okay na, relax na mi. Nakain na sa ampuan. Barley, wala to sa, kaya lang po na mo. Bili namin ang problema sa barley.
7: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C Barley, mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, ug Bria Pharmacy.
10: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
11: Gutom na lagi. Asa man ka lami kauna, no?
12: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
13: Hugo Bistro.
14: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza, at marami pang iba. Saan ka pa?
15: Tara na!
14: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
16: More than good pizza.
17: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
18: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Ako si Antonio, 68 years old. Wala akong magdahong ngayon. Ani di ay ang epekto sa diabetes sa akong pananaw. Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw tungod sa sobrang pagkasensitibo sa hayag. Nay, galang ani suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, gisulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na ang pagkalubog sa mata ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
20: Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulasan.
21: Mga ka-MCOR, it's time to celebrate because MCOR is turning 68! 68! Ngayong August 1 to 31, don't miss the MCOR 68 Anniversary Sale. Anniversary Sale! Shop for your favorite appliances, gadgets, motorcycles, furniture, at iba pang home essentials with our double zero deals. Zero down payment at 0% interest through participating financing partners. At hindi pa dyan nagtatapos. For every qualified purchase, you get a chance to win amazing prizes. 6 e-cards at 8 e-bikes ang ipamimigay sa mapipiling winners. Zero down at zero interest na may electric vehicle ka pa. Visit your nearest MCOR branch today and celebrate 68 years of bringing comfort to thousands of Filipino families. Mag-order online para sa exclusive discount vouchers. Shop at www.mcor.com.ph. For DTIFA trade permit number R11-100009, series of 2026.
22: For more info, just visit MCOR Nabunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Nabunturan, or you may contact 0999-885-6822.
23: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
24: That in this province, in this part of country,
0: We are living example that ours is not a perfect province, pero naningkamot kita nga itaas ang atuang integridad o credibilidad. And I hope that in 101 days and beyond, you will join us. Kuyugan ninyo kami. We thank God for giving us the strength. Dili sa yon mamahimong leader. Dili sa yon ang mamahimong leader sa usa ka nagbulag-bulag nga probinsya. But I think God has plans, and His plans are always better than our plans. And the rest of the years, still, let us continue trusting His plan. And sayod ko, tanan, makapot nato ang kalambuan sa Davao de Oro.

ka na, bitong tuslokon imong kilid kung virgin pa ba ka? Nga no, naa sa kilid ang bangag? Why? Hala no!

0: number one. This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Hi, I'm Ernie Abella. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules. Halina't magmakabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
7: Ako si Dominador Rubio kay Senyor. San Jose, Torrel, Davao City. Tukad na kayo ng kong Magnum C capsule o kape. Tapos yung mga tagamay, mawala yun. Kayo si Ginoon, mawala yun. Munang minting niya na ko nainom, kadadla yung frenom. Kesa karnaw, kapag kaminom, kalima aning Magnum C capsule o kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay ko ninyo kung gusto nyo. Pero lamia yun.
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Rejume Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o L3 Pharmacy.
9: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko believe!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
11: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
10: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
11: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
12: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
13: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Mga ka-MCOR, it's time to celebrate because MCOR is turning 68! 68! Ngayong August 1 to 31, don't miss the MCOR 68 Anniversary Sale. Anniversary Sale! Shop for your favorite appliances, gadgets, motorcycles, furniture, at iba pang home essentials with our double zero deals. Zero down payment at 0% interest through participating financing partners. At hindi pa dyan ang tatapos. For every qualified purchase, you get a chance to win amazing prizes. 6 e-cards at 8 e-bikes ang ipamimigay sa mapipiling winners. Zero down at 0 interest na may electric vehicle ka pa. Visit your nearest MCOR branch today and celebrate 68 years of bringing comfort to thousands of Filipino families. Mag-order online para sa exclusive discount vouchers. Shop at www.mcor.com.ph. For DTIFA trade permit number R11-100009, series of 2026.
15: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
16: Governor Engineer Raul Mabanglo.
17: Para sa infrastruktura, gisugdan na nato ang sub-engineering offices aron mapaduol ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa mga lungsod ug barangay. Pinaagi niini mas mapaayo nato ang mga kalsada ug farm to market roads aron ang progreso mo kaylap hangtod sa kabukiran. Ang Kapitolyo mismo ang muduol sa katawhan sa Davao de Oro para dili magpalisod sa ilahang panginahanglan. Kini nga promise, kini nga commitment, amo na kining gituman, pinaagi pa lang sa within nato nga 100 days.

you.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar, ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients na epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
3: May buhay sa makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
5: Dolores Timaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailan yun ang iyang kuan, mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday, normal ang pagbawas.
3: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
7: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5.
8: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule 1. Siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw, laban lang. Go for health, go for life with EXL.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Impaga Lindo, 52 years old, taga Barangay 39, Washington Street, Davao City. Nagdala kami ng organan ko kay namugot siya malunggay, tas maka pancha og sugar, maka-regulate. Nalimay ko kay nahihirapan nga ni Dibay, taga panugulay yun nga ka nang magulay-gulay ta. Kung sa Magnum C ka, mainom na nimo siya. Since naga-copy man me, kini na lang, healthy pa siya, barato yun siya, affordable lang kayo siya, healthy pa yun.
4: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
7: Good news! Mga pinalanggang pensioners, nangita ba mo og mas maayong pamaagi? Aron mapalambo og mapadali ang pagdumala sa inyong pension? Ang Cantilan Bank na ay Pension Prime Savings Account para kaninyo. Sa Pension Prime Savings Account, 100 pesos lang ang initial deposit, 100 lang ang maintaining balance, na i-free ATM card, mga benepisyo nga para gid kanimo. Pag-open na og Pension Prime Savings Account karon. Bisitahan lang ang pinakaduol nga Cantilan Bank branch karon. We can bank. Together, we can.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Micros
2: two.
0: Micros Papaya. Pinisulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS! Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahira kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
7: Prudensya Alpirado, tapos sa Gapanapo. Ay, kaso din ako sa Magnum C, sir. Loadlo mo ko nagdadamit ang Magnum C. Yung pagkadoong na ko sa iyong radyo nga, hinana, kadadlo ko nagdadamit sa Magnum C. Babo kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, tanang natin mga balati ang ginagmay. Pasalamat po sa Magnum C kay naamo, naapon ni siya. Naparapon.
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
4: Oras na ito mga higala, alas 7:32 na sa buntag. Ito ang mga kabataan karon na pipila sa mga lungsod na ito karon. Puno ka lungsod yun na ito diri sa Davao de Oro karon na nideklara ngayon na suspension ang klase yun ta. Di po ninyo ni sayangan po, di po mo maglaroy-laroy niya. Pataka na mo maglaroy-laroy niya, pero di rin bang inita. So ako, di lang mga kabataan, itong mga katauhan, labi na itong mga senior citizen. Kung magawas man mo sa inyong panimalay, ay yun nyo kalimti ang pagdala og payong o kining pag-inom o tubig kanunay mga igala. Kaya di nalalim kaning kainit karon nga atong nasinati. Ano kaning gitawag og huwaw. Pero kung dito sa kauluhan, no? Makita po na ito. Pila sa mga post, makita na ito sa post sa Facebook na nagbaha usab dito. Nga, di po sa tua, tipo kainita. So, ito ang mga kabataan karon nga way klase, anara diha sa ilahang panimalay. Panahon ni sa pagtabang-tabang sa inyong mga ginikanan na inyong kayong sigig yampungan na inyong cellphone, sigig tiks-tiks niya. Tabang-tabang po mo sa inyong mga ginikanan kay maura po ni panahon nga makatabang po mo sa inyong ginikanan kamo'y panghinlo niya sa inyong panimalay. Padayon kita mga kahigalaan sa to ang pagkisgot-hisgot sa to ang mga katikaran nga nahagpat karong simraha. Man sa lungsod sa Mawab na Bunturan o Montibista, dito kita sa lungsod sa Maragusa na usab. Ikan itong adlong Martes mga higala, hantod kagahapon, ato ang Mayor Cesar Culina. Aktibo kining mitambong, miapil dito sa gipahigayon nga LMP Mindanao Island Cluster Conference kun MICC 2026. Kay gayon kini gikan Agosto 11 hantod na sa 14 dito sa Radisson Blue Hotel sa Cebu City. Kauban ang mga lokal nga leader gikan sa nagkalain-laing bahin sa Mindanao. Ano nga kung itong gisigutan kaganina mga higala tulad sa groundbreaking din sa lungsod sa Bunturan, ato ang Mayor Mayrosil May Balili, wala siya makatambong sa maong groundbreaking. Sanglit usa-usab siya nga mitambong ining gipahigayon nga MICC LMP Mindanao Island Cluster Conference dito sa Cebu City. Halos ang ato ang mga mayor diri sa lungsod sa Davao de Oro mga higala mitambong ining maong conference nga gipahitabo. Diin makita nato ato ang mayor sa lungsod sa Compostela na usab Mayor Libby Ibdaw, si Mayor Cyrex Basalo. Ingon man itong Mayor usab sa New Bataan, Mayor Bianca Kualing Brua. Ito ang Mayor usab sa Mawab, Mayor Mayril Apit, na usab sa maong conference. Bitambong usab sila. Ingon man ang itong mga Mayor usab dito sa ikaduhang distrito. Sa babang mga Mayor ang ito ang wala pa man mention. And of course, ang ito ang Mayor sa lungsod sa Mungkayo, mga igala. Mayor G.R. Zamora nga mitambong usab sa maong kalihukan dito sa Cebu City.